0: gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
2: Mm.
3: Checklist ata.
2: Aha.
3: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells.
2: Mm.
3: Og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
2: Uh-huh.
3: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio, kini mo'y hinungdan sa healthy oxidative stress.
2: Mm.
3: Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Mm.
3: Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Nga naman.
2: Kay simintohon sila ni ini.
3: Mm. Oh. Dili na dayon sila kagawas. Dili na po sila kalihok o dili na po sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan.
2: Mm.
3: Mao na siya ipikto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio Sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
2: So sa ato pa kung matag-adlaw kagainom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian.
3: Mm. Oh.
2: Atong 2017 doc, na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Doc Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
3: Mm. Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra.
2: Oh,
3: bisag 7 days jud unta.
2: Oh, nay problema.
3: And then wala pa gitiwas og inom.
2: Mm.
3: Unya resistahan na pod.
2: Mm.
3: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
2: Mm. Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
3: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom,
2: mm,
3: kung pareho ang kagaw, wala jud na problema.
2: Mm.
3: Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic.
3: Mm. Mm.
2: Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio, mm, ug wala sa plain vitamin D3.
3: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara, mm, sa ordinary nga vitamin D3.
2: Kaya naman, Doc.
3: Kay man prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
2: Oo.
3: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid,
2: mm,
3: no? Nga makita nimo sa D3 Bio,
2: mm,
3: nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo, mahatag ra jud ni dayon nimo.
2: Mm. Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi.
3: Mm.
2: God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan,
3: mm,
2: aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary, mm, vitamin D3.
3: Ako ra pod Sir GP.
2: Mm.
3: Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
2: Oh, ngano man?
3: It is because of lauric acid gyapon.
2: Mm.
3: Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya.
2: Uh-huh.
3: Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio Sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw.
2: Mm.
3: Paghuman sa 20 minutes, imo dayon ni apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto Sir GP.
2: Oh. Wa na igong oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
5: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya na akong mas kilo para sa ako ba daw adong abuluha sama sa pag-exercise.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
9: ATs at Saturdays, playing hits from the

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:34.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga ka-DTX sa mga ka-D3Bayo. O, saga mahimsugon, mabungahon nga adlaw. Ay, welcome! Welcome ang dana na to nga mga suki, nga mga tigbalamati, mga higala ni nga tong dolumanon. Kasayuran sa maayong nga panglawas. Sige hapon kauban ninyo mga higala walay lain. Doc Hansa Lima Nolo. Kakanunay naka DTX 500. Og naka Klinika D3Bayo. Hello, by the way, sa itong mga viewers via Facebook Live garon. Bisaya San Mindanao, tibuok kalibutan. Ha? Sa ito ang Facebook Live, mga higala. Hopefully nga na amo kanunay kahimsog kabaskog sa panglawas. Puno sa panginaot, mga higala, nga na kanunay ang panalangin. Gugma o pakigdait, mga higala. Then, of course, layo yun, mga higala, sa mga sakit o balatian. Di pagalimtan ng daily supplementation aron nga matabangan nato atong lawas. Sa mga nagkinahanglan o vitamin C, mag-mighty na. The number one alkaline base nga klase sa vitamin C. Muni patsada ka ay mga higala nga vitamin C. Di gyud mo magmahay. Muhamis pa inyong panit, mubatanon pa gyud mo, mutinaw inyong mata. At the same time, matabangan pa gyud inyong high blood or hypertension. Ha? O, di ba galimtan mga higala, ha? Magamaitisin. Oh, available mga higala sa pinakaduol nga botika sa inyuhang mga lugar. Anyway, di usab kalimtan mga higala. Ang ato ang mga produkto usab nga available mapalit sa mga botika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa...
0: Di ba galimton ha? Mag Mighty C and mag DTX 500. Yan. Atong mga nanay, mga tatay, mga nagkaedad na. Ang bukog galuya, no? Gabritol ng bukog. Muna nga, daghan ta mga problema sa bukog na to. Aron nga healthy, ligon ang atong bukog, mga higala. Unsay importante ka ay nga vitamins. B. Vitamin D3. Vitamin D ang ikinahanglan para ligon ang bukog. Ang calcium ma-absorb, mga higala. Oh, mag-vitamin D. Naipatsada ka ayong vitamin D nga supplements. Vitamins. No, vitamin D nga naas butika. Kanang D3Bio. Anong patsada siya ako sa mga nangita or gainom dira og vitamin D3 supplements? Nga nung pabor ko, preferred ko nga nindot patsada gamiton ang D3Bio. Tungod kay dili lang kay vitamin D3 ang imong makuha sa pag-inom sa D3Bio. Kay kanan D3Bio na ana siya vitamin D3 at the same time, muna'y pinakanindot nga klase sa vitamin D. At the same time, na ana siya col virgin coconut oil. What? Dili lang kay vitamin D3 imong makuha. Kun dili naa siya'y BCO. Wow. Di. Mas more ka nga makabaton og benefits. Sige ka alkansi kung naka-D3-bio ka. Diba? Kanili lang kay vitamin D3 ang imong makuha. Naana siya'y BCO. Diba? Di mas more nga daghan ka nga benefits nga makuha. But anyway, hisgotan na to ron mga higala. No. Kining overweight bitaw, sobra ang atong timbang. Nasayod namang yun ta nga kung sobra ang atong timbang, manambok ta. We are very prone mga higalas pagbaton og high blood pressure or hypertension. It is true, no, tinuon na. Kasagaran sa mga gapanambok or nitambok, mga higala, overweight, eh kasagaran yun magka-high blood. And we are aware, mga higala, nga currently, 90% sa mga adult with type 2 diabetes are overweight or obese. Kasagaran sa mga nagka-edad na, no, may edad-edad na, kasagaran mga diabetic, mga higala, overweight, tambok, obese. O kung naatay sobrang atimbang, mga higala, taas kayong chances na makabatuntag mga balatian. 32% high risk ang pagdevelop, mga higala, sa gitawag ng coronary heart disease. And we are informed, no? Kabalo ta mga higala, nga kung overweight ta, sobra ang aton timbang, ga-increase ang risk sa pagka-stroke in 22%. Yan. Kung obese ka mga higala, mas dako kaayo ang chances nga ma-stroke na asa 64%. Nya yeah, karon kumusta aton timbang? Ha? Lisod kay magpagamay dok. Lisod no? Well, na ako'y gamay nga itudlo ninyo. Kauban mga higala ang pag-inom sa D3 Bio. Dako ning tabang ang pag-inom kada adlaw sa D3 Bio. Gato may mga diabetes, darag may mga high blood. Most common nga balatian ron. Naag yun mga higala sa tuang gitawag nga komunidad. Kaling high blood o diabetes. Heart disease, obesity yun number one. No, sobra itong timbang. Actually mga higala, ang D3 Bio, tungod kayo na asya mga healthy fatty acid. Again, naa siya'y healthy fatty acid. Kaya naamali siya'y BCO. Ang mga support diet hormone sama sa ghrelin, leptin, o PYY hormones ga-normalize o ga-decrease mga higala nga to ang appetite. Pag mo-normalize ni sila nga mga hormone, gakawala atong gana sa pagkaon. Ha? Ang D3 Bio mga higala muni usa sa patsada kaayo nga imnon sa katong mga gusto nga makorek ning ato abitong gana sa kaon. Wala nas lugar mga higala bisag namahaw na ka mo snack pagyug ka. No. Diba? Bisag namahaw na ka, mangita pagyug ka og masima-sima. Oh. Karon mga higala, ang nakanindot sa D3 Bio, dili lang kay ang mga diet hormone ang iyang matabangan, makuan ma-normalize, no, aron ma-decrease ang atuang appetite gana sa kaon. Ang ditribayo usab mga higala, kuan ni siya kanang nakuntabang ni siya tungod kay kining gitawag nga CCK or kita kaning gitawag nato nga cholecystokinin mga higala, which is usa sa mga main responsible nga ga-control mga higala, ga-regulate sa itong appetite. Ginasikret, ginapadaghan, ginapasaka, mag-ina-enhance, insert mga higala ni D3Bio. So kung ma-regulate nato ang atong appetite, ang gana sa pagkaon mga higala, ma-improve niya ang atong digestion by slowing down the emptying of food from the stomach. So muna'y mahitabo. Ma-stimulate niya ang production sa bile sa atong liver, o niya i-release sa gallbladder dayon aron nga mahilis ang mga fats ng atong ginakaon. So ang D3Bio daghan ni siya og kanang benefits, dili lang ni siya na ay vitamin D3, dili lang ni siya na ay antimicrobial, di ba, kay guarantee man na, no? Guaranteed man na mga higala nga ang D3Bio na ay antimicrobial and antiviral. Mga virus ron mga higala, mga kagaw nga gasulod sa lawas, ginapatay na mga higala ni D3Bio kay naanay natural nga mga antimicrobial properties ang monolaurin nga naa sa D3Bio. Anay mo na mindot ka ay mga higala nya ang D3Bio os mo na ko mga higala aga panindot ni sa pag-regulate sa tuang diet hormone, o aron nga dili ta sa magsigig kaon, nag-regulate sa tong appetite ganas kaon. O then another one, ang D3Bio ga-produce ni siya o kanang gitawag na to nga energy source, no? Ang medium chain triglycerides kana sa D3Bio, it is an excellent source mga higala sa gitawag nga ketones. Mahimo man ng ketones pag-abot sa liver o ginaproseso. Ang ketones, iyahang ginasupress ang ghrelin. Unsa man ang ghrelin? Pag sabihin suppress gani, iyahang ginapugngan. Ginapugngan niya, ginakontrol niya ang ghrelin, ang imuang hunger hormone. O niya, ang ketones, gapa-increase sa cholecystokinin. Para nga kanunay kang busog, feel full ka kanunay, which makes you feel full mga higala kung mo increase ang cholecystokinin. Onya ginapugan niya ang imuhang ghrelin, ang imong hunger hormone. Dili ka gutomon, onya ginaregulate niya ang imuhang ganas kaon. Ayan sa mga gadayit dira, no? Ingin pagalimtan mag D3Bio ang uban mang god na manguta na pa sa unsan pamaaging makatabang ang D3Bio sa may mga high blood, sa may mga heart disease, sa may mga diabetes. Number one mga higala, ang imuhang ang kanipalang daan mga higala kaling pag-regulate sa mga hormone, diet hormone mga higala, makorek lang na siya ang atuang lifestyle, makorek po na siya. Once nga makorek ang lifestyle, it will follow, mufollow ra na, mufollow ra na mga higala ang improvement sa imuhang lawas. Mufollow na mga higala ang laganahan lagi kay koron, kay medyo dili na kay ko, di na kay maghilab akuntian, di na kay ko gutumon, nya murag busog ko kanunay. Maganahan yung kay ko kay gamay-gamay akong kaon, unya niga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nakuntabang na mga higala. Help your body lose weight and avoid decrease like hypertension and diabetes. Nga, kay kaning high blood o diabetes, usagin sa mga causes ani is kaning obesity. Sobrang nga timbang. Mag-take ta sa klinika D3 Bio kada adlaw. No, ha? Ando na yun, mga higala. Ando na yun, no? Sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
4: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
3: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayang mga lipliyo ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, dito X, kopi may lami na kong paminaw, parita na kong distribayo.
4: No. Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
3: Kausar ako. Sa kadlaw, kausar niya. Ang kape na ko buntag.
4: Kadadlaw, diyo ka
3: ganyan? Oo.
4: Pila nakakabulan nga ga-inom?
3: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
4: 3 years.
3: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
4: So, sa'yo mong na-observaran, katong wala ka ga-inom, magkaroon na ga-inom ka?
3: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko ka-inom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ano, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo kong paminaw.
4: So, huwag na mong ginatumaron?
3: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag. DTS, Popimig.
4: Popimig sa lang. Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
3: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
5: Ang saan pangalan, sir?
6: June Ngang.
5: Nag-aasa ka, sir?
6: Aswagan.
5: Pilay mong edad?
6: 71.
5: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa mong lawas?
6: Mm. Imo naman po. Tungon siya akong langtan, sir. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, wag nabig ko yun ng nagluya. Hindi pa rin ako sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hanggang karoon, bakit ko yung naluya? Unsa?
5: Unsa nga mga produkto ni sir?
6: Kaning agabunta, gisagahan ko doktor o maitisi, dayon itribayo. Ngayon pa kagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong gagkimo.
5: Sige kaya pong gagkimo, grabe.
6: Mali, nagkaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko, nakawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, hindi ko, kung ba kayo, naupaw ko. Karoon, ikawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
5: Wow, congratulations, salamat kayo.
2: DTX 500, mamali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: May buntag, ma'am. Ma'am, pizza tong pangalan, ma'am?
8: Ay, ako si Lorna Turangi.
7: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
8: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kining DTX copy o kining MyTC o DTX 500. Nangawin na akong ginagamit gyud gisa sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan ug may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma, lawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag parang aran murag pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay headmaster. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa Cruz na ako.

0: May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Pag may TC para... Mag may TC ka na anlaong.
3: Pag may TC mo, tunod ang may TC.
2: Ang may TC, ang alkaline base nga vitamin C, ang number one. Nga klase sa vitamin C karon nga naas mga butika. Ligyon mo magmahay higala. O kung nagka-mighty si mo. O ha, mga nagka-edad nira. Kailangan lang tag vitamin C ha. Gani mga higala. Lakbita na to ning kuan. Paghatag o pagtagal aning mga aray agi-agoy ni nanay dali. O kaling arthritis. Ah, tanawan ninyo ha. Unsay recommended nga kuan nga vitamins para sa mga may mga arthritis. Oh, ha? Sa may mga aray tiis dira agay. Agoy. Gahubag ang mga tuhod. Nga kadaot ang atong cartilage sa atong mga bukog magkaedad ta. Tungod na mga higala sa atong adlaw-adlaw nga trabaho, no? Pagdagan sa panahon na magkaedad ta, madaot ng cartilage. Nga usa sa mga rason na isang free radicals. Ma-accumulate na siya, mapundo na sa tong lawas. Sa pagdagan sa panahon, kay magkaedad man ta, kanang free radicals muna yung usa sa mga magdaot sa tuang cartilage. At akiho niya ang ato mga selula dayon pag maapektuhan na madaot ang mga cells, muhubag. Nung muhubag ang tuhod, dayon magsakit. Madali mga higala nga maproseso ang pagkatiguang. Madaot ang mga joints ug mga cartilage, mga higala, tungod na ng mga free radicals. Muna nga, importante kayo nga mukaon giyod ug mga pagkaon nga taas ug antioxidants. Sa gulay o prutas. Labi na giyod ka tong may mga arthritis. Oh, attention sa may mga arthritis dira. Kinahanglan giyod mo ha? Mukaon o mga pagkaon nga daghan o antioxidants. Kung dili mo kakaon o pagkaon nga taas o antioxidants, dili mo hingihing gulay, no? Talagsara mo kakaon o gulay o prutas, mas maayo nga mag-inom na lang kada adlaw og DTX 500. Or either Mighty C. Nganong Mighty C? Dok, nganong ginarecommend man nimo ang vitamin C sa may mga arthritis? You know what, mga higala? Ang citrus fruit o kana mga green leafy vegetables, taas kay nag-antioxidants. Iyang ginakontra ang mga free radicals aron nga matabangan nga maprotektahan ng atong mga joints, mga bukog na to dira. Ang tao nga naay arthritis, kinahanglan nga mukaon gyud siya or kinahanglan makakonsumo gyud siya og daghan nga antioxidants, labi na gyud ang vitamin C. Vitamin C ang girecommend. Beta carotene o guban pa nga mga pagkaon. Ang vitamin C nga naa sa citrus fruits. Mga citrus nga mga prutas ha, sama sa dalandan, suha, calamansi, lemon or oranges. Naa na sila'y antioxidants nga makatabang sa paglikay or pagbaton og arthritis. Tanawa ra. Mag-vitamin C lagi. Mag-mighty C lagi. Magkaedad na ta. Kay mo gina-recommend sa mga eksperto aron nga makalikay ta ng mga arthritis o kato mga arthritis sondra. Ay mga pagbanakit. How about gout, sir? Pwede na ba? Yes, pwede. Ginapagawas sa antioxidants ang uric acid sa ato ang kidney. Yan ang ipagawas. Labi na yun ng vitamin C. Iyahagin ang ginapagawas, mga higala, sa atong kidney. Munang iihi o giihi ra na to na. Inom og daghan nga tubig ha. Kunay arthritis. Di lagi magsalig ganunay sa mga pain reliever. Nay, dili magsalig sa painkillers. Kay basin mawala ang pain, kill na lang ang mabilin. Kay makadaot bayag yun na mga higalas kidney kung sigihon ang lawan-lawan. Another one, pinya. Kaon mo kanunay pinya. Kung naamoy arthritis, kaon mo kanunay pinya. Unsay naa sa pinya, ang pinya taas og bromelain. Usaka protein digesting enzyme na makatabang sa paglikay sa paghubag sa arthritis. Na ay mga pagtuon nga effective siya nga makapawala sa sakit og hubag. Nga dala sa gitawag nga osteoarthritis. Sama siya sa pag-inom mga higala sa tambal sa sakit pain reliever. Nga walay side effect. Pinya. Ha? Pain reliever ng pinya pero walay side effect. Another one, mga fatty acid. No? D3 bio. Kanang pag-inom na ito sa D3 bio, makatabang yapo na sa may mga arthritis or either mga omega-3 fatty acid. Makuha na ito ni sa mga isda nga tabang. Ha? Tabang nga isda. Oh. Taas na siya anti-inflammatory fats. Or either D3 bio kada adlaw. Usbo na ko, Mighty C, D3 bio, DTX 500. Pwede ni sila nga imnon kung na ay arthritis. Arthritis, di ba? Aray agi-agoy. Arthritis. Ni kay gins karne. O ginay kontra kay karne. Anyway, ang atong oras, limitado kaayo. Kung di na po mo tugot, mga higala ang kahigayon na. O ba po, the same nga oras, mag-ubanuban nga punta. O the same nga oras, o simian. Programang kasayuran sa mga banglawas, Dokhan, Zalima, Nalamusay, babay. Tapos muna ko, sayon kaayo, pangitaon ng atong mga products. O ikaw itong mga nangita sa itong Extend Herbal Capsule, ha? Extend na ito ba? Ang atong Extend Herbal Capsule para sa manoy ba nga galuya? Kung galuya na imong manoy, pag-extend Herbal Capsule. Ando aninyos butika, no? Ang Sabers, na-stock na. Ang GM Pharmacy. Ang Lourdes, na sila i-stocks. Ando aninyo na, ah? Sa Bonga del Norte. O sa uban pa nga mga lugar. No, asa abot na itong pagsimya. Pangitaan ninyo sa mga butika. Then DTX Beauty Soap na agyapon sa mga butika. For now, musay babay ko mga higala. Anyway, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw. Tara! Mga penata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: Magmay TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 9, 7.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga soaking tigpim now. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga soaking tigpim higa like so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula o guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga soaking tigpim now, o dili angayang kabalakan, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga soaking tigpaminaw, ano na dosi ka klase mga herbal ang naanini. Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon. No? Inomohin ini mga soaking tigpaminaw. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga soaking doctors pag inom sa pagpublikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha? Ay mo kalimot kasama, pang-massage ni siya nga disenyo, nanay tatay, ay mo kalimot matagabi, magpamasas mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ini mga soaking tigpamina sa klaseng haplas, adunay tulo ka klaseng asan ini ay mo hanga ma simhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita og aduna pay uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha? Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hard Max Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya, max saya ang resulta mga soaking tigpaminaw pag ikaw naka Hard Max. Ang ato usab mga soaking tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya. Permente, hard ang simula. No mana higala. Ay makalimot mga soaking tigpaminaw ini. Kay nindot kay ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o parmasya Bisaya so Gaminano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot kayo na itong dunay problema sa panit. Doon na mo yung mga up-up moon ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punjisop. Kabag usab mga soaking tigpaminaw nga ito usab nga keskin low. Power whitening soap, no? Ang nindot ini mga soaking tigpaminaw. Yung mga kaigsuna na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang ilang aping like cutis artista pag ikaw nakagamit sa keskin low power whitening soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato sa mga produkto. Ang ato mga produkto mga soaking tigpaminaw mapalit inyo sa nagandang butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw sa mayong panglawas, lawas kapital, lawas usab angay na itong ampingan. So nakinahanglan ito dugang mga minerals no nga itong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga soaking tigpaminaw. Usanan ini ang minerals na ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mugamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Maka na ang pinakarindot kayo mga soaking tigpaminaw. Gamit po ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga soaking tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala ni ini mao kana ang pinaka importante na health benefits ha mao na higala ang pinaka importante sign of minerals deficiency kana higala mga sokin tikpay na mga sokin na tong nagasod kanunay sa atong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon ipagsabay ninyo na mga sokin tikpay basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas sigurado ang imong lawas baguhon.
8: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
7: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka-star, sikat!
11: Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akong gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko na sa radio amount sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mong kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
14: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amo, gidriya, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
12: DTX 500, mapalis sa mga butika.
7: D3 Bio, mabibili sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunod sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
16: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
17: Where every guest feels at home.
16: Visit us today.
18: Dragon Fruit Plus 650 mg. Estrella, Tamparo, Niao, Limanggit, 76. Kada adlaw gyud ako dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
19: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
18: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
19: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
18: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
20: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po. Kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
22: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga di gamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
23: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa primero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao yung usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao yung makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
22: Okay, salamat kayo nang.
24: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya panington mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: So, salamat kayo.
2: Tinood yun na.
1: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on.
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
3: Hard Max.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Max. Extreme na.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Jonel Brand.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
7: Many more.
8: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na.
7: Palit na
8: sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
7: ENC Mart.
8: Your all-in-one store.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigidang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadungong niya ng about sa ng Nance capsule o UAID food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetes man, high blood chad, ipalit yun may ana, muna among ginamintin twice a day, o ganang lunch coffee sa mayo kaya na siya yun kay akong mana sa inom sa ana o buntag, udto, gabi until lang, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule of UA. Salamat kayo Ate Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang kung yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
6: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet. Pangalan o kumplitong address.
7: Daday Briones, Talakulabang, Agunoy, Dabadiso. Pwedeng Vitron, okay man kayo ya, kayo man.
6: Naggamit ka sa Vitron tablet?
7: Oo, Vitron. Di ko kate, inom ko anak. Nauyon na sa kanya, isa po, ganang kaning kalimutanon, mga nalang po, ako ang di ko anak. Mayo yun, pedali ka kang baka, inundong magkano, umakumang sa kaitang mayimot.
6: Limtanon, keka. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
7: Oo, naulian din ya.
8: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nung mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
10: From grunge to boy bands and everything in between.

0: sila ng bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat, guys, Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko'y ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasang ang butika.
3: Okay, si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung to DTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika.
4: Siya ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Ito na daw. Atong tawagan. Hello? Pangalan og address?
5: Analisa Tolentino. Sa laptop payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
4: Pila naman to niya ka bulan baka hao adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
5: Isa kasima na rato. Yung giparito na pugi. Wonder is Calling. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
1: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka nako.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold.
7: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Harmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Harmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Harmax. Harmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag Hard Mama Extreme na.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan Tayasan Negro. Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
10: Si Jane masagbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nya, ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Nya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata murag wala nila napakaunog maayo. Nya, gikuha na ako. Gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon og tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
9: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil. Well, kay amog yung nakita nga maayo kini, makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo, wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
13: Isa'y pangani mo nay?
14: Lucy Sardimio.
13: Lucy Sardimio, taga-asa sa gama?
14: Matuog.
13: Pila edad ni mo?
14: 78.
13: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
13: Ang imong bana.
14: Oo,
13: sa limon, imong sardimio. Bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon kanong murag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ni Terma Jutchag Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga iyang
13: no, sa mga yantil.
14: Nang hubag jug maayo.
13: Nahubag tanan gigas.
14: Kami ang inuho abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
13: Punuan sa paha.
14: Dapat ay Mr. Radyo nga naaday kalang amigos ko pe siya ni Incho asuna yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
13: ya garon okay na yung bata
14: na makakuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
13: ilan na idadad to
14: kuan 79
13: so sa mga naminaw karon ma kung sa'yo ka istorya ni mo
14: okay magamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
13: amigos ko pe ray gino
15: sadaka salamat mga idol.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivet supply, water refilling, and many more.
17: and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E and C-Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C-Mart. E and C-Mart. Your all-in-one store.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 10:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule og ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kay ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome na sa usab kamo mga Soaking Tigpam Now. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Soaking Tigpam Higalig So On from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga Soaking Tigpam Now, og dili ang ngayong kabalakan, mga ka-Dragon Mail, kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients niini. Gawas pa, puro herbal mga higala,

0: or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha, sa ato usab nga kape mga sa kintik paminaw. Adunay dosi ka klase mga herbal ang naa nini. Ha, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Mao kini ang kape nga walang palpitation, no? Inom mo hini mga sa kintik paminaw. Labi na sa mga kaigsuna na to nga gibawalan sila mga sa kin doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha, ay mo kalimot kasama pang-massage ni siya nga disenyo nanay tatay. Ha, ay mo kalimot mata gabi, magpamasas mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot nini, mga sokin tikpamina sa klaseng haplas, ano na ito lo, kaklaseng asan nini, ngayon mo hanga masimhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita o ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ayaw mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hard Max Stream Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga sokin tigpaminaw pag ikaw naka-Hard Max. Ang ato sa mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di good, maluya higala. Walang kaluya. Permente. Hard ang simula. No mana higala. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw na ini. Kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o parmasya Bisaya sa Gaminano. Ay mo kalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot ka ayon itong doon ay problema sa panit. Doon na mo'y mga apapun ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punjisop. Kabag usab mga sokin, tikpamin ang ato usab nga keskin low. Power whitening soap, no? Ang nindot ini mga sokin, tikpamin ang. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti, muputi gyud, muhamis ang ilang aping like kutis artista pag ikaw nakagamit sa Keskin Glow Power Wetting Soap. Pinaagi lamang sa pag aplikar, no, sa ato usab nga mga produkto. Ang ato mga produkto mga sokin tigpaminaw mapalit inyo sa nagadayong butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mayong panglawas Lawas Capital, Lawas usab angay na itong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals, no, nga itong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga sokin tigpaminaw. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo, no, sa imuhang lawas mugamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na ang pinakarindot kayo mga sokin tigpaminaw. Gamit po ka og potassium, no, and dietary fiber og mo tabang usab mga sokin tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala niini. Okay na ang pinakaimportante. Health benefits, ha? Muna higala ang pinaka-importante. Sign of minerals deficiency. Kanay higala mga sokin, tikpay na mga sokin atong nagasod kanunay sa atong programa. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, daily supplementation ang nanindot na buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin, tikpay na basta. Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas. Sigurado ang imong lawas baguhon.
1: Yes mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin, kaya kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabilis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabilis sa mga butika.
3: Kita balagosta.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang unsa ta isa oi GTX 500.
4: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Ihan murag ni muminor ba ug makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
4: So wala pa siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Yang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may PC. GTX Bayo o kanang TX 500.
1: GTX 500. Mabalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika.
5: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
6: Merna Bromo.
5: Pila edad nay kusga nay?
6: 60.
5: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
6: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pagsugod gyud.
6: Sugod oo.
5: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
6: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 30 over 80.
5: Ah, okay. Sa una dahil na
6: ikat 180, 200.
5: Muna yung blood pressure ni mo.
6: Bisa ka inong pagkumpara sa high blood.
5: Karon, wala na kay laigi.
6: Wala, Jun.
5: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
6: Wala pa ito. Kay Jutay raman ang among kuan.
5: Jutay raman. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
6: Matoo.
5: Barangay.
6: Barangay, oo.
5: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
6: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
5: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatundan. Salamat mga idol.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
8: Amin na undang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
9: Nabilin bungkukan Galvador sa sinabrogan. Baling siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya ang gagmay kay sila ba, naglibo ko kung sa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa ginong. Abti ka sila ato nga time na kung silang gitainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsop o glamstick ang inyong mga anak.
8: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Melinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ma'am Arlene, mauna yung nakaayong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan, muna yung naayong sa akong mga nga sakit. Kay kaning akong sakit, nga high blood, diabetes. Wala na ako gisigig inom. Kay ingon man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon, nang dance o new age. Munang gisigil akong inom ko no. Hantod ka ron, mahimtog lang akong dawas. Wala na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usa kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadiyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
11: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan manggo ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Paplate sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953 924
7: 1-800-334-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
10: Pure energy.
9: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
10: Pure energy.
9: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
10: Go!
9: Na! Dragon Fruit, go!
11: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Agueni.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
14: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag hard mama. Extreme na.
15: Ako si Erika Tisay, taga Hingong City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nurtid siya ang
16: Result sa iya ha. Salamat kay Kanan Product o salamat at Arlene. Salamat kay Ma.
17: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign nyo sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagay sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa o laom o angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
18: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
19: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
20: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at yes, isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no?

0: si Manoy nga gitawag nila mga Sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang hard max extreme mga Sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga dunay mga problema mga Sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga Sokin tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga Sokin tigpaminaw. And additional mga Sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions and clothing mga sokin tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga Sokin tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone, mas kusog mga Sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usa sa sachet sa 21 grams mga Sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga Sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabasko kalig-on labi na gyud sa sexual life mga Sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga Sokin tigpaminaw ang madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
0: Yes.
1: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
0: Okay.
1: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga Suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
0: Kun yes.
1: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
0: yes,
1: o kababainhan.
0: Mm-hmm.
1: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no,
0: yes,
1: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga Suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
0: Okay.
1: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga Suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga Suking butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 12, size.
3: Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi, tulumanon nga magbunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, aniyang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
4: May mundo na itong tanan, mga igsoon ko din ni Kristo sa makausapa ni Anaw Sabgitani nitong programa. Pananaw sa Kristuhanon nga katilingban, no? Ako ang pagtimbaya ninyong tanan, mga parokyano sa Tayasan, mga silingan nga mga tuang parokya sa Himalalod, sa Ayungon, sa Bindoy o sa La Libertad. Basika buta dito sa Cebu, no? Moalbual, Alcantara, Runda. Mayong pagpaniud to ninyong tanan. Good minyo karon si Father Archie Turoy, koroporo ko sa Tayasan. Kuyog na ko si Sir Ikek.
5: Mayong hapon ka na tong tanan. So, unfortunately, duharagid kami ni Father Archie, kang among mga kauban na mapoy mga busy nga trabaho. Apan, ang atong programa magpadayon lang gihapon. So, ako isip nga kumadro nars sa ato ang lungsod sa Tayasan, nagayukbo kaninyong tanan og maayong adlaw.
4: Mayong ang mayong paniod to una less rice, no, sa mga natrabaho sa opisina na madunay mga balatian sa mga sugar, no, nga problema na. Tapos tilugon nga mga isda, utan, mga lami, no. Sa ipatayang panigdog sunahan atong pagtimbaya, no, sa atong amahan sa atong lungsod sa Tayasan, si Mayor Susano Antonio Roberto III, Vice Mayor Yang Papa, Vice Mayor Susano Roberto Jr., sa tanan ng mga SB members, sa atong SB Secretary si Rinald Narciso, sa atong PPC members, pinanguluhan ni Dong Kapitan Mikenjo Abilia, sa itong station manager and honor Dong Ayan Lahato and his mother si Cha Erinia Lahato. Yung tanan sa nag-birthday karong bulan, nag-graduate, nakapasar sa mga exams, no, sa tuang mga head of offices dina sa tuang lungsod sa Tayasan, mayong motto ninyong tanan. So, dili pa kita mo padayog-dog sunan at ang basahon ang atuang banghilyo. Ug banghilyo para ugma puhon ng Igsoon ni Kristo. Pagbasa gikan Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ningon si Jesus ngadto sa iyo mga tinunan, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Walay tinaguan nga dili mahibawan o walay sikrito nga dili mabutyag. Ang isulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag o kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga atok. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Inuno kahadlokin ninyo ang Diyos nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. sa usa kada dako makapalit ka mog duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kon walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong hulog ihap, busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kayong bili sa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya akua, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akua, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan dito sa langit. Nagsuon, mao kana ang ato ang ebanghelyo ug mapuhon. Isip ato ang mga pagpamalandong. Ang unang punto sa ato ang ebanghelyo mao ang sa in English to overcome the fear of man. Kaya kasagaran naturalmente sa tao gyud ang kahadlok sa makapatay sa lawas. Na makapatay sa lawas sama sa mga high blood, mga balatian o threat, no, adunay gustong mapusil, madunggap o madiskrasya. So mo na ikahadlukas tao. So how to overcome that fear of man is first and foremost nga ato ang pag kahibalo nga ang mga tao o ang kalamidad pwede nga makadagmal physically sa tao sa lawas. Apan walay gahom diha sa walay kahangturan nga kalag. So matud pa nga ang pinakataas nga kahadlok o ang pagyukbo kinahanglan para sa Ginoo. Manado na giingon nga first and foremost we should have fear in the Lord. So, fear on the Lord, not fear on man. So, muna, no? Ang ikaduwa nga punto is God's constant providence. Aron ma sagmuyo o aron ma comfort ang mga disipulo, si Jesus nagpunto nga Ginoo nagalam, naguna-una bisan sa kinagamyan nga mga hayop, mga langgam. O ang Ginoo bisan nakabalo sa numero sa mga buhok naton tanan. O nang siya nakahibalo usab sa tanang magtutuo nga sitwasyon ug panginahanglan. That our God is a God who provides. Not only He provides our physical but also spiritual need. Muna, give us this day our daily bread. The bread of the body and the bread of the spirit. Jesus Christ, the true bread. Unya, ang ikatulong punto mao nga kinsa tong magkumpisal sa Ginoo nga siya Ginoo adunay gati. O kinsa tong mag-deny sa Ginoo adunay silot. Sinana ang mga punto sa tuang ebanghelyo mga igsoon ko din ni Kristo. So, sa dili pa kita mo kambyo, no, sa pikas nga tuang programa o nastanan adunay tay ining sulat, no? Ek paliog kay na ini sulat na sad.
5: Yes, Pads, kanang dili ni siya tagatayasan pero naagid siya ganahang i-pa-advise ni mo, Pads. Hello, Father Archie. Usa ako kakatoliko pero dili ako tagatayasan, Father. Nakapaminaw ko last Saturday kabahin sa usa ka problema bahin sa pamilya. katong ugangan niya nga permis iyang gibantayan. Maong nakaingon ko nga magpatambag pud ta ko bahin aning problema a nako ron. Itago lang ko sa pangalan nga Gwen, 17 anyos, usa ka grade 12 nga estudyante nga mo college na sa sunod tuig. Nagsulat ko aron mangayo og tambag tungod kay naglibog ko sa kurso nga akong kuhaon. Sukad pa sa una, ganahan ako magtambal-tambal, Father. Kanang magdula mis akong mga amiga ug amigo sa gagmay pa mi, ako dayon ang nurse. Basta ang dula namo kay pusil-pusil, niya naa dayon tambalan. Maong sukad pagyud sa una, nursing gyud ang akong pangandoy, dayon proceed to medicine kung kaya pa. Ganahan ko nga makatabang sa mga masakiton ug mahimong nurse or doktor puhon. Mao kini ang propesyon nga akong nakita para sa akong kaugalingon. Apan ang akong mama ug papa, kini silang duha puros teacher. Akong papa, principal, ug akong mama, usa ka master teacher. O gusto nila nga magkuha ko og education aron mahimong maestra sama kanila. Usa ka adlaw ana, while nag-attend mi og graduation party sa akong igtagsa, nagka-istorya mi bahin ni ini. Langga, mas maayo siguro kung education ang imong kuhaon, awa imong igtagsa, cum laude, pag secondary aron mas hayag yod ang kaugmaon nimo. Ingon sa akong mama, principal imong papa, maestra sab ko og nindot nga propesyon kini. Makahatag pagyud ko og tambag og tabang sa imong pag-eskwela. Unya daghan kang bata nga matabangan nga makaabot pud ilang pangandoy. Mitubag ko, ma, respetado nako ang imong propesyon ug proud ko nga maestra ka. Pero nursing gyud ang akong gusto. Dayon kung kaluy-an mo proceed kog medicine. Nisulti siya, nagtuo lang ko nga mas maayo kini para nimo ug mas dali ka namong matabangan. Nasabda nako, ma, matud pa nako. Apan mas malipay ko ug mas maningkamot kung nursing ang akong kuhaon kay maugayod kini ang akong damgo. Human sa among panag-istoryahanay, wala gihapon ni magkasinabot. Dili ko gusto nga masakitan ang akong mama ug papa kay naaraba sa 10 commandments ang honor your father and mother. Apan gusto usab nako nga sundon ang akong kaugalingong pangandoy. Padre, unsa man ang inyong ikatambag? Unsaon nako pagpasabot sa akong mama ug papa nga nursing gyud ang kurso nga akong gusto samtang nagpadayon gihapon ko sa pagrespeto sa ilang opinyon? Basin matabangan ko ninyo sa inyong mga tambag. Gwen. So mao kadto, Father, ang iyahang sulat para kanato nga nanginahanglan og pagtambag.
4: Okay, medyo kini nga sitwasyon usa ka suliran sa usa ka bata no nga nagsugod sa iyahang kinabuhi. So ang iyahang dilema karon is ang problema diya sa pagpili og kurso, no? So naturalmente kay karong panahon na mao ang panahon sa balik og eskwela, no? Labi na sa college, no? So muna nga siguro very timely ni nga sulat niya isip usa ka pag hatag po nato og pananawon ani sa Kristohanon nga pananaw, sa pananaw ni Kristo, no? So makatabang na tong tanan, no? So kinsa tong ganahan na mo advice ani? So adun na tay kining noong mga numero diri sa Smart 0969-4845-454. Sa itong Globe, 0956-66-47734. Sama na ang ato ang mga numero aron maka sugyot sa mo aning ato ang letter sender sa ito ang programa din eh. At least dili man na ito maano tanan. Maybe ang inyong kasinatian experience makapahatag o lamdag ining atong igsoon na nangayo sa iyang tambag, nangayog tambag sa tuwa. Not only to me but also to all of you nga basin na may ika tambag. So una niyang pangutana, unsa may akong atong ikatambag, no? Unsa una ko pagpasabot sa akong mama o papa nga nursing gyud ang kurso nga akong gusto samtang nagpadayon gihapon ko sa pagrespeto sa ilahang opinion. So siguro sa dili pa nato ni saluhan ng mga sulatampo, isip ato ang pagpamalandong ani, maminaw sa tago sa kadalit na aron mo lugdang ning mga istorya ni Day Gwen, no? So please continue to watch.

0: So mapadayon ta no, ato ang unahon si Sir Ikik no sa iyang tambag ni Gwen, maluoy ta tao ni Gwen no. Basi wala pa ni basi sa North Sunig eskwela.
1: Mo kwat pa man siya pads, mo college pa man siya.
0: Oh, ang NC ga start na klase.
1: Mura ga start na sila karon pads.
0: Ang North Sunig may wala pa.
1: Dili po ko
0: August sure. Man,
1: murag August goro na sila pads.
0: Bago pa silang graduation pa. Ang bago pa last two weeks ago. Mm-hmm. So siguro sa North Sunig ni Miss Quila. So di ba ang pag-eskwela naman ay kuan ay sa grade 11 o 12 na ay kanang strand. So yung mga strand. Mga like stem gas,
1: yums,
0: gas.
1: Yes, na.
0: So magdepende na siya nga. So ang imohang choice of course mag-start dia sa grade 11. So at least asay mong gana o asay mong murabag preference. Now yung problema kay kuan malagi nang no, appeal lagi ang mamalig. Kaya mo ba yung gasto ng mama? No? So, sa may mong ika, ano ana? Sir Ek?
1: To Ma'am Gwen, so I am really happy and naka-appreciate ko sa imong guts, no? Nga ganahan yung ka og medical course. So, malipay yung ko pads kung naagyoy mag-nurse, mag-midwife, and even doctors because
0: para
1: tungod manggod nga nagkagamay manggod pod ang ato ang kanang manpower, so mas mo encourage gud mi no nga mas or mas malipay mi kung daghan gud ang mo enroll sa nursing. Pod
0: mo bisig adto pus gawas.
1: Oo, kay na manggoy syempre mo kuan mo sila sa greener pasture pads. So sa akong ika-advise ni Gwen, there's nothing wrong sa pag-choose sa imuhang profession someday, pero let's go back to understanding ana ba kanang unsa may reason nganong ganahan ang imuhang parents nga mahimo po kang educator. Kay maskin ako pads kung ako ipakuanon sa ako ang mga pag-umangkon, if I have plenty of money, ang number one gid nako nga choice is nurse or midwives. So midwife man ko gauna pads and nurse usa ko nag nurse. Ang akong ika ko andragyud is ato rang una-unaon nga they are thinking something productive kanabang ganan po sila nga mamahimo kang asama nila for stability, for service and all. Pero sama sa ako ang pagsabot no sa imuhang kahimtang, pwede ramang gihapon na siya nga istoryaan, kanang masinsinan nga istoryaon ba nga, pwede ni mo sila nga sultian nga, kanang I respect you and I admire you for being kanang mga real life heroes, ana ba, kay may, sila magid ang mga educator.
0: Na may ko mga, na ko mga cases nga nabalan like, paggawman o kuha nila sa kursos ilang mama, sa pagkani pa dahil po sila eskwela o ikaduha sa ilang gusto. So, mura ba girespeto na nila kaya mahiubos o niya, mabay gagasto. Pero siguro ang sa parents o sa makuha sa kurso, like both different perspective. No? Nga, ang parents, of course, stability, kato imong iingon. Financial opportunity or whatever no nga momogunay importante labi na sa Pilipinas. Pilipinas may eskwela ka aron makatrabaho no?
1: Yes, pads.
0: Pero siguro ang punto aning ni Gwen no nga ang iyang passion.
1: Yes.
0: Ang iyang interest.
1: Ang iyang interest, ang iyang love. Yes, sa marabag, profession pads. Moradjoy akong ika advice is pwede ra dyan kang makig-istorya. Kanang masinsinan nga istorya sa imuhang parents. Like, imo silang pasabton nga kanang ganahan ka nga mahimo ka nga nurse or someday mahimo kang doctor. And at the same time, dili man pud ingon nga kay abig nurse or doctor ka is dili na ka maka-educate. Pwede man kang mahimo ka nga clinical instructor. Pwede kang mag-academe. So mubalik ra gihapon ka sa ilang ganahan nga tumong nga ganahan nga mag-teach. So sa ato pong mga parents, no, kanang ang akura pong ika-advise at some point is let your child decide. Kana bang as long as hatagan mo nila og sakto nga rason, kanang good grades, buutan sila, seryoso sila, no? Seryoso sa ilang gikuha kay para at least makuha. If ever mangani jud no nga inyo silang tagaan og chances nga mo proceed og nursing 1 to 2 years or 3 years, if dili gihapon and that's the time, no, nga pwede gid mo moingon nga dili ka productive din ha, why not try may or make another way.
0: Pero na I like maka dungog ko labi nas bukid no nga so may ilang gikuang kurso like tourism kay ginarang mo sa kay og aeroplano. Like dara po yung mga cases like unsa may kurso nimo, bahalag bisag unsa basta kay makahuman mo tong ang uban ka agriculture, bisag way gusto mo agriculture baka ang punto nga makahuman, no?
1: Yes.
0: So lahi po ning kagwen kay una ganahan gusto siya nga mag-nurse. Una sa tanan tungkol kay aduna siya ay siguro ay katunggadula sila sa una nga basta ganahan siyang magtambal-tambal.
1: Mm-hmm.
0: Pero usahay kung na ba akong giingon na ganahan kang mag-tourism kay ganahan kang mag sakay kay aeroplano sina sa tourism kanang sa barko. Ay sa aeroplano sa tawag na flight steward. Stewardess. Pero marang kanang attraction sa unang gamay pa siguro. Like for example, ang imo habang first nimo nga ganahan kang maingon ana someday. Like na may uban na ganahan magsundalo kay ganahan mo balos. No, ganahang maestro kay ganahang mag agriculture kay dili ganahang magmaestra kay lisod ang maestra kay mag lesson plan. So iskapo ba siguro ang akong point is pag naa siguro yung mga kurso sa mga bata, no, advice na ko sa mga parents o kamo mga naminaw mga bata nga mo take og course, siguro for me is you need to purify your intention, no? Kay basig kutobras attraction because of the uniform. Okay, attractive eh, kanang nurse, no? Men in uniform. Doctor, nurse, pari, police, sundalo, midwife siguro, no? Attractive na sila. Kay they are men in uniform. Pero can they sustain?
1: No.
0: Basig, pag-abot na sa punto nung uy, lisod ba din eh, din mo undang? No? So, atong pangatanong si Gwen, are you sure with that first love ni mo sa pagpili o kurso? O mag-nurse ka, o nastanan, pag cold blow, ipasabot ang cold blow nga.
1: Cold blow.
0: No, dapat, kung guna, nang wala na na'y makeup. Ikadua, pag maulahi ka, o usa ka segundo, kinabuhi mong giservisyuhan, patay. So, are you on time? Do you have the sense of sacrifice? No, okay, basig ganahan kang mag-nurse and ana, pero can you live out the demand of being a nurse? No, si nana, so that's also a very good question, no, nga atong ibuno ni kaneng Dai Gwen, no? So it's not only nga na in love ka sa kurso nga nursing, pero you need to first and foremost purify. So imong pamalandungan sa
1: pray. It takes a lot of prayer pag yun pads kay before ko nahimo nga nurse, no, Dai Gwen, wala ko nag-imagine nga looking back ba, wala ko na imagine nga mahimo kong midwife. But I am really grateful. To be honest, dili gyud ako na siya dream course, no, ang mahimong midwife. But suddenly, lahi jud ang plano ang Ginoo. Naa jud siya plan for us, in store for us. So, iyang gihimo nga instrumento ang midwife, ang midwifery, para mahimo ko nga nurse karon. So duha na ko og kurso.
0: So duha imong kurso?
1: Yeah, yes, pads. And duha na pud akong lisensya. And the moment nga nagpaanak...
0: Ilan mo?
1: 27 man ko karon, pads.
0: Congrats.
1: So, kanang the moment nga nagpaanak ko sa ako ang first delivery.
0: So, dagan na nakita.
1: Dagan ako na-handle ng delivery pads. Oo. Sa first delivery nako, dito nako na-appreciate ang kinabuhi sa mga midwife, no?
0: Kalagay ng mga gano, ng ang uban. Ganahan makaanak, pero ang uban, ipang labi ng mga anak.
1: Munang it takes a lot of prayer and courage and kanang maayo ba nga panag-istorya sa imuhang parents nga. Kanang pwede man imo na siya nga i-follow ang imuhang dream course. Kanang ang mabilib po ko niya, pads, no? Kay kuan kaayo si Ma'am Gwen. Kanang a God-fearing and kanang kuan kayo siya sa iyahang parents. So, kanang
0: at least mahirap po na.
1: Maayo ang iyahang pagkakuan, pads, ba kay mas mahadlok kon gyud siya ba. So, naguna-una po siya sa feeling sa iyahang parents before making decisions.
0: Oo.
1: So, storya ilang imuhang parents nga kanang mauni ang akong gusto, ma. Ay ramong kabalaka kay paningkamutan ako nga dili mo magmahay ng inyo kong gitagaan ani nga chances dayong if ever mangani og dili jud nako ni kaya, that's the time nga akong i-follow ang inyo nga dreams, no? So sama sa akong gingon jud na ibalik-balik jud ako na wala gyoy mga problema nga dili masulbad kung maayo lang gyud ang pagka istorya anay within sa family. So, ang pagpasabot. So, puhon... Okay,
0: huwag dili kasabot yun.
1: Muna yung problema na ito, Ron Pads.
0: At ang pasultian ko na bingin, gining day mga comments di rin. Si
1: Marina, shout out. Hello, Dai. Kumusta na kadya sa Bacolod? Si Chris Anthony, nag-watching. Si Anjan.
0: Anjan na ito sa Kristan? May
1: yes, Pads. Shout out ko, Pads. Pwede mo storya sa diha puhon? Yes.
0: Pwede ka mo storya. Tawag diri. Tawag sa
1: yes, number. Tawag sa number.
0: Sige, andyan. 0956-66-47734.
1: Nga, ana si Marina Pads nga makarelate ko gamay sa situation ni Gwen. Pero hugot nga pag-ampo o pangayo lang og sign ni Lord kung asa jud ka. Yes, I agree.
0: Makarelate siya.
1: Kay even before, nisulod ko sa medical field. Nakapasar na ko sa pari.
0: Ano siya ganahan ni Matang Porso? Ang tanong ko na si Marina.
1: Marina! Ay, kabalo ko, Pads.
0: Ano siya daw? Ano
1: siya na iyang ganahan?
0: Ano siya daw? Ano
1: siya? Ganahan na siya nga mahimo na siyang piloto, Pads. Yes.
0: Nisakay na ka itong top speed.
1: So makarelate dyan si Marina mo na iyang gingon nga. Mag-ampo lang
0: dyan, Pads. Ay, aman na kayo na mas attorney.
1: Yes.
0: Tawagan na sa attorney.
1: So, Day Gwen, do not lose hope. Kanang strive harder. Kay and pray harder, no? Kanang kun bitaw gyud nga pag-ampo kay daghan man gud tang ganahan buhaton, pads. Nga kanang ganahan atong kani ang maabot sa atoa. Pero dili diay na mao ang plano ni Lord, no? For us. So kanang kun jud hupot gyud nga pag-ampo and pakigistorya lang og tarong sa imuha nga parents. Basin pod og kuan lang pod sila, pads, kanang daghan kayo ba og yun na huna as of this time?
0: For me, honest tanan, ang og ako mo'y parents ni Gwen, barato-barato ra kurso, ikadua, manars, mahal ba yun na? Ikadua, makauman da yun, practical pag mag-maistra ka, makakuan da yun. Tapos ang starting sa maistra ka ron is 29. Or 30, 31. Sa una, magmaestra ka ke. Dosi, 3C mil. Karon, dako na, so practical. Pero, mo, lagi na gusto ni Gweno. Iyahang, kuan, mag-nurse lagi siya. Ito na yung basahan yung mga commenter eh. Kuan, si Chris Anthony. Sige, pa-shout out lagi. Shout out siya. Chris Anthony, yung mga parinte dito sa, asan eh, kato sa ilang Mayor Balinte. Dito sa Bukid.
1: Tambulan, Pais.
0: Tambulan, no? Dito ni Mayor Yap dito. And si Kwan, Arnold Martinez, no, si Arnold. Sige ning ga tanaw na to. Mayong mod to pads, nagapamati jud ko diri sa Bacolod City. Murag trabaho ni siya sa church. Sa usa ka parish, murag sa office siguro si Arnold Martinez. Pero iyang family murag nas ayungon. Para tong last niya nga chat na to. Si Anjan, no, ni Hangyo ni Dong Ayan nga pwede mag DJ diha. Apply sa dere diyan. Apply sa dere, no nga. Basig maka puli ka ni Kuan. Ikaw mo isikandari ni Kuan. Runibay. No? Si Runibay. So, sa pa ni? Muli na yung problema na Day Gwin lagi.
1: Hello, Father Archie. Watching from Dumaguete. Chin Gaer. Hello. Okay. Maying hapon, ma'am.
0: Muli. Okay. Basi na na ikatambag siya. Pads, papapila po niya ko ana puhon pads. Ko ana ng pwede later. Ko ano, so ato ang pagtambag din ni Onastanan. Pinari ni nga tambag. Pag mo pili ka o ga kurso, paresa ko ay experience, dagang kang i-consider imong gusto, gustos imong mama, gustos Ginoo, no? O gusto sa kanibang nagasto nimo. So mana no nga sa imong unas tanan pag unsay kinsay mo daw gana day Gwen, imo habang ang mugasto ba o ang mo-eskwela ba? For me, what matter most is pag pa-maestrahon ko kang mama ni mo, sige na lang, nang dawata na lang. No? So, importante is you need to own that decision. No? So, you, there must be an ownership. No nga, pag mo-eskwela na kaana, ayaw na nagtuuhi nga ganahan na ni mama ni mo. So, tuuhin ang amon na imong gusto. I own it nga. Dili laman ni kamama nga gusto, kapapa nga gusto, ako aning gusto. So, the ownership of choosing that course, no? Nya, ikadua is sa imong pag-eskwela, pag mag-eskwela na ka anak nga, ugun sa gusto, nurse ba o maestro ba or whatever nga ka-eskwela, you need to excel, no? And as you continue to be educated, so of course, dili pwede nga mag, sana, sige pang mayabas. Asa mga ka-eskwela, kwan? Sa eskwela.
1: Skin sa pads.
0: Ikaw.
1: Ako di eskwela.
0: UP, UP. Hindi mo ka ma-rebuild eh, no?
1: So, graduate ko sa School of Health Sciences pads under sa UP Manila.
0: Nasaan na school?
1: Sa UP Manila School of Health Sciences. So, kana nga doka kurso is dito yun na nakuha.
0: May kaya ka ma-rebuild eh.
1: Wala rabia po pa. Pero before that, ni sulod ko og Seminary College sa St. Joseph Pads.
0: Sa dito?
1: Sa Dumaguete.
0: Pila mga kasimana dito.
1: And muna akong gingon pads nga, ganahan ko unta sa una nga magpari. Pero, di ba nakapasar na ko tanan. So, ang ending, ni Ana Diyo ko, Lord, ayun na ko. There are so many things nga kinanglang i-reconsider. So, wala ko'y benefactor, wala ko'y, you know, I am, wala ko gispoon feed o kuan mita ka ng silver spoon. So, kuan kinanglan dyo kong maningkamot. So, muna nga, ang LGU is na may scholarship. So, I am really grateful to the LGU Tayasan for giving me the opportunity nga mahimo nga scholar. Then, I am now giving back kung unsa ang kaayong nga gihatag sa LGU.
0: Ikaw may magas ng crispy. They're working mo na mo. Okay, pwede rin na, ha? So, ikaw ang gasto.
1: Si Ma'am Jennifer, happy birthday.
0: Pati na niron.
1: Yes, Paz. Happy birthday, Ma'am Jen.
0: Gapon ka, Ma'am Bibi.
1: Apply ko, Paz. Igna Sir Ayan.
0: Apply siya.
1: Merry Christmas, ang Pads. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails.
0: Okay, yes. It's a very good point. Like, pag mupili go kag kurso, like, oras tara ka na, enjoy ka ba?
1: Mm-mm.
0: Nalipay ka, na-enjoy ka sa imong pag-eskwela, sa while diha sa imong pagtuon, pag-kuyog, anatanan. Kaya mo na pinaka-importante na na-enjoy ka. Pag di ka ma-enjoy, ah, uli na lang, ay, pagtanom na lang dito tubo. So, enjoyment, no? Sa so, God's purpose, no? Kaya, kaya mga mag, magpili o kurso ba? Honesta, what's the intention of choosing the course, no? Una, sa ito nang giingon, like, your passion, no? Your interest, no? Your you for you to think na you can contribute the most in the common good. Pero na po yung ba mo pili yung kurso na panginabuhi, no? Like, mamaga na itong giingon, no? Nga, atong kasiging kadunggan, no? Nga, eskwila gidong, kay wag itay rabay yuta nga dako, no? So, nga sa to pa ang financial side, no? Ang pag-eskwela is our way of elevating ourselves from being being this level sa society to be uplifted to ano. So ang pag-eskwela usa ka kini bang way nga di tama inosente so not only diya sa kanang finances kay dagama mga elementary nga pwede pagka datua kay pot no? Mga kuan mga lisod kayo nga kuan wala gani kay eskwela pero na milyonaryo man so dili finances ang way of kuan pero for me is really makadato nimo dili man ang mag-eskwela ka kay mag-eskwela ka trabaho ka, pila mang adlaw, like 800 niya, huwag mag-negosyo ka, pwede mo nagtag 5,000 ang adlaw. No? So, kwan, it's really asagog ka mo lugar, no? Sa imong pag-eskwela. O, asama ka, ari ka sa panginabuhi, ari ka sa imong ganahan, o basig kan kuan-kuan lang, no? Kung iskwela, makahuman. No, para ra sa mga silingan, para ra sa imong mama nga masatisfy sila. No, nga kipanghinambog po ka sa imong mama at papa nga na-appeal na kas listas pamilya nga edukado. Pero asa mangidya, no? So, ano ba? Pwede na yun, kwan, sir. Kwan.
1: Hi, Pads. Si Ma'am Chin Gaer, Pads. Hi, Pads. I wanna share my sentiments, pero nag-drive pa ko. Basin mahuman na inyo program.
0: So ako na that's 12:48. Si magabot pa siya. No, so ako isip pare mutambag nimo dai Gwen. Unas tanan. Pamalandong isa na no so pauta na unsa imong strand. Tapos i-purify sa imong intention, motivation sa mana mag-nurse ka. Tungod ba sa uniform sa nurse? Or can you live out to the demand of being a nurse? To save life? To protect life? To prevent life from death? So, mga parents, mga mamag papa, of course, kabalugo ko nga, you always think of the good, no? Finances po na mahuman na dayon kay katoy mangyon ganiya like for example pag mag shift niya di mas siya makahuman og nurse di mag mais di mo 6 years na o mo 5 years ang gasto ang kausik sa tuig so ang mga ginikanan naguna-una sad na sila no nga
1: always ra jud na silang gawa na una og ka og maon para sa ilang mga anak pa.
0: So in terms siguro of stability siguro, maestra, may problema mo kapag mga maestra ka.
1: And sama sa iyang gingon sa iyang mama pals is mas matabangan siya nila kay syempre iyang bana pod ang papa ni Ma'am Gwen is teacher pod.
0: So na yung mga kapit
1: principal and iyang mama is master teacher. So mo to iyang gikuan nga mas matabangan tika kani ka nang murabag ganahan jud sila nga ang ilaha pod nga ikuan pas is musunod na musunod sa ilaha nga
0: sa tapak.
1: Course. Oh, sa tapak ba? Respect.
0: Like for example ka ng mga
1: mag-mold.
0: Doktor. No, bana doktor. Doktor ba nang doktor jud? Dili education mo kada sa health gyud. Nya iyang asawa po doktor. Tumatik ko na anak doktor. Kubante ka?
1: Okay, muna yung akong gingon pas nga makasabot ko sa side sa parents at some point kay maskin ako nga wala gani ko'y anak, no? Kay sa akong pag-umangkon ako mga ison mo consult na ako nga unsay course nga in ana ning kung makuta na ninyo unsay course nga ganahan sa inyong anak.
0: Pero like unsa may point of reference sa ilang ipasunod ang pagka-doktor nila tungod ba pag-check up ay bandred.
1: Dili guro pads, murag depende pod guro na no sa either for example ako na ako'y anak dayong akong parents is both doctors. Makita magud nimo pa sa daily life, no, ang ilahang the way how they work giyon sa nila pagtreat ang ilang patient at some point pud is na sila desire, no, kanang ma-build up na lang a desire ba nga I wanna be like mom, I wanna be like papa.
0: Nakoy kay ilang doctors, like for example si Dr. Raman, no, si hello Dr. Raman kani siya taga Sumugita. Wala laging sa pedia man siya, pedia Dr. Raman. Si Mary Ann Abilia. Abilia, apelido taga Derizat, taga Abilia Denman yang bana. Doktor sa diyang bana patay na. Kanang like labi na kay bata, no? Like katong na-discuss siya din. Tawag. Kanang dali ra matubag, like for example sa una nga itong magsakit akong tiyan kay siya may akong kay nasa'y mo sumbong kita tawag kag alas dos tubag na yan. So ito pa nga sa laktad nga pagkasulti nasabtanan na nila mga always good na in case of emergency ana ko na sila kung sa'y mahitabo silang pasyente nga mo grabe sila na magka dedicated sila, no, nga kinabuhi ba na mga ang kung ang ambulansya kusog kaayo kay aron maabot dito sa kuan na dili pwedeng i-traffic na nga ang mga ubang mga ordinary nga mga sakyanan mo padaplin yun kay na ambulansya. So pag-abot dito sa hospital, so dapat ambulansya sad ang kinaiya sa mga doktor, no, sa mga nurse nga wala go na may ningon ana dito nga kay kinabuhi man. So kuya ana og pag-abot dito gidugay sad mabay na dugay na las karsada. Senana, no, motivation my kwan is you need to pray. So I have 3 scenarios, no, nga pwede nimong is ang gusto si mong mama okay ra sa way problema ang pagka-maestra. Ang gusto ni mo, una, i-purify sa di mo ang motivation. Ay mo gusto nga, no, kang mag-nurse. So, ito, binata pa man to sa una nga ganahan kang mag-nurse. Pero karon you need to, be a woman to decide, no, ang responsibility sa being a nurse. So, ikatulo, unsay gustos Ginoo. So, unsay kabubutos Ginoo, unsay planos Ginoo sa imong profession, no? So, God's will be done. If ang pagka-nurse will ni God, okay, sad. Kay not so much on gusto kay kitantanan, gi-design na mo tas Ginoo aron mag-contribute para sa kayuha sa katilingban, no? So I'm being professional in whatever field is always kana bang party mana sa bahigs Ginoo nga ikaw mag-nurse, ikaw mag-maestra, ikaw mag-pare.
1: Both are nobles, good ba? It's noble profession, good ba? No? So kanang tanang profession is a noble, no? Even gani ang kanang mga blue collar is still considered for me ng mga noble gihapon. Oh, noble gina.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pero mo lagi na

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: So daghan na kayong kuan gyud no na ang ato ang mga universities no
2: we sa have very
1: Dumaguete.
2: Good,
1: yes,
2: good teachers, good students, pero para na ako ang importante ang estudyante man. Tumbasa ni kating kining kamere Chris. Alba. Kay kon man siya nang

0: next year siya mo graduate.
1: Oh, dagan pa
0: it's best to kuan na lang usa for now kanang you enjoy the present. Now, no? Enjoy mo muna yung now. Ayas sa o ka ng huna-huna.
1: Si excited na siya. Excited na siyang
0: yes, because kanang bas kanang maayo man ang mag-advance ta no, pero college is
1: pi magag-eskwela. Lisod man UP.
0: Pero may ngon ko pas nga lisod gud siya as in. So you just well, have to enjoy the now.
1: Insi okay ra. Insi.
0: Ay tanan man nga school pads kuan man gyud maayo kanang do more sa no sa imuhang gibuhat karon. And dapat na adyukay strong because grabe jud siya og mental torture.
1: Okay, kuha
0: nang mental torture. Dili man may torture sa mong CI pads. Pero syempre, we are dealing lives, no? So, we have to be more critical sa ato and more kuan sa ato ang pag kanang mga tanan nga scenario dapat kabalo ka nga mo address.
1: Nakikauban nga, kuan ang pickleball kay I play tennis, pickleball, etc. Ito sa kuan, tanay. Kuan, bago siya ni graduate o ganang sa Siliman Nursing, ni-resign siya. Dagan silang ni-resign kay kanalagi. Torture yun. Kanang kapoy kayo ba? Kanang mura sila mamatay nga natulog daw siya. Natulog siya pero ang iyang gi-imagine mga kanang mga tambal, kanang mga kuan, kanang mga gipangsulat sa doktor nga ana
0: kuan grabe jud og burnout jud pads in reality grabe jud ang burnout kanang wala man ta ni criticize sa maong course pero it's something nga kanang kinahanglan jud nga strong jud ka kay syempre tanan man ang imong ideal pads deal nimo ang doktor deal nimo ang imong kauban nga nurses ang imong coworkers,
1: kapapasyente pa.
0: Ang pasyente, kung toxic ang pasyente, then ang bantay sa pasyente.
1: Niya ang sweldo gamay ra.
0: Diba? Oo. So, grabe ang burnout. So,
1: ayaw na lang, Gwen.
0: So,
1: Gwen, ayaw na lang mag...
0: I advise, if, kanang, ako malipay, jukog na yung mag-nurse because, you know, kanang, I am a nurse myself.
1: Gwen, ayaw na lang. Gwen, so, malamay ka.
0: Pero I hope nga, magkasinabot ragid mo sa imuhang parents. Maabot ang panahon nga magka-okay ra gid mo kanang unsa gid nga course ang para sa imo and more lagi na nga ihatag lang gid sa Ginoo ang tanan kay kung daghan kay tag plano niya dili din mo i-plano ni Lord nato bugat kay sa feeling mamura kag magsika og kaguol magsika og kan nga mujuday akong thought gamo na siya akong the one that got away.
1: Kaya mga overthinker siguro. So wala na tay time. Salamat ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Thank you. Salamat kaayo sa atuang station manager, si Dong Ayan, owner, si Nanay Irinia, iyang mama. Ninyong tanan na naminaw, ninyong tanan. Thank you. Ik, sa di pa
0: tamo biya. Thank you,
1: kaayo. Sa di pa tamo biya sa atuang kuan, on air and on live greetings.
0: Akong gi-greet ang akong tibok pamilya no nga naa sa Paambakon, ang akong mga medical friends nga nag-eskwela akong mga classmates before sa BSN nga naa karon sa Leyte, sa Palo Leyte, and sa akong mga igsoon nga nasa Cebu and Zamboanga, and kaninyong tanan ilabi na ang ato ang mga kaigsuunan nga naa sa mga prisuhan, sa mga hospitals, the doctors and the nurses, midwives and all the allied health no, allied sa health. Maayong hapon ug maayong Sabado kaninyong tanan.
1: Ay dugang pa ugma pon, Domingo, Domingo, Domingo manimbata no.

0: Simbata, kon ikaw ang Lipay, simba ka sa Lipay. Ikaw UCCP, simba ka sa UCCP. Ikaw sa Budista, simba sa Budista. Kita mga Katoliko, simbata ugma, no? Ato ang misa 6 a.m. tapos ato ta Santa Cruz, tapos alas 9:30. Tapos pagkahapon ato ta sa Tamaw. Tamaw or sa Matauta, no? Asa dito sa ilang TBB. No,
1: Matuog.
0: Matuog. Matuog. Manimba ta ugma, Domingo ugma, adlaw sa Ginoo. Atong igahin ang gamito ng panahon adlaw para sa Ginoo. Thank you. God bless you. God protect you always, all the time.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, launa, 7.
2: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga...

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabes Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban pa. No? Wonder Banaba Plus pertinindutag gyapon kayo. Oh, para ni adtong mga katong-atong mga kaigsuonan di ba nga kuan kanini ang Naay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter. No? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga, sa tawag ana, ganini ang almoranas. Colon problem, almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then, kana na yung ato ang produktong Wonder C+, kana apoy drop, syrup o tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano yung mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di, mabasta-basta na. Ato na yung hatagang pagtagad, ha? Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Ang ubing bulanon, ubing baligunhon, ubing kabusok, ubing kinampay o ang ubing baksanon, ubing panguma sa atong mga kaliwat nga bulanon. Ako'y padayon na mga kakugi sa pagpananom sa ubing bulanon kay makasalbar sa kagutom sa nagkausab-usab nga panahon. Og mga liya sa atong langit no nga mahan nga mudangat pakita sa laing mabulukon nga katuigan. Kahimuon ko kining handumanan sa mga higayon nga di gayod nato hikalimtan. Ang ato mga kakugi sa pagpananom sa ubing bulanon kay makasalbar sa kagutom sa nag-usab-usab nga panahon. Sa kanihay nga mga katuigan sa atong kasaysayan gipangga giampingan o gihagkan sa atong mga katigulangan. Daghan og kagamitan nga makasalbar sa kagutom sa tiyan. Pan nga ubi, ice cream nga ubi, cake nga ubi na atong napahimusdan sa atong adlaw sa kabirthdihan o atong ikadalit sa atong mga kabataan. Ilang matilawan, matagamtaman ang kalamian sa cake nga ubing bulanon sa atong kaliwat. Tanlagway pagkaliso, bisan pa sa makusog nga bagyo, kasukasuan, yaubaya paanod sa bulog sa mga katapal kainiglurang ning makusog nga hangin magpabilin ang atong kalipay. Nga pag pamanglin sa atong gikahinaman, gikabuian nga ubing bulanon sa atong kaliwat. Uman sa makaugtas nga kagutom sa kaniay nga panahon. Salamat atong kaliwat nga mga bulanon sa atong amahan nga langitnon nga ang kagutom na tagbaw na salbar sa ubi sa atong kaliwat nga mga bulanon. Okay, alang ni kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: pinalangga digbaminaw.
1: Under herbal oil haplas nga walay kaparehas, di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kanagang suon-suon. Wonder herbal oil, ang haplas nga walay kaparehas, grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo, try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder herbal oil. Istingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder herbal oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder herbal oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo gyud. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta unya iginhawa. Ana apakalamia. Oh, tinabi ang gyud murag gibayaw eh. Murag gibayaw sa langit. Kanana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Yung pulbos ni sir sa Mulaubang, Ufami City, panang Wonder Herbal Oil, na maayo po kayo sir, makawala dyan sa panuhot, makawala sa makaayigid sa mga sakit-sakit ng mga panuhoton. Ako yung nana ko sir, panuhoton ko. Kamot na nana ko edad. Maayo yung kayo sir. Salamat yun sa RSB Trading sa inyong produkto. Salamat yun tayo.
1: Nana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wapag ka-try mo, try gyud pod para nga makahibaog yung kanindot gyud ay. Kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, Misa Amis Oriental. Nagamit niya uga ng Animal Vita, taod-taod na, nakadungog manggukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy, kaya sa unang baboy na mo, pag man, dili makay siya mutubo.
1: Mm-hmm.
3: Kaya sa sukat nga, amo siyang nakuan sa Animal Vita, nagkuan na, nandagko na kay among baboy, karong gani, oo na, maglisod na magbaligi ani, kidako na kaayo. Nga, ang amo pong mga piso, sa una, mga matay man, basta tinginit.
1: Mm-hmm.
3: Nga, karong kay, mo man na ilang giinom, ang Animal Vita man, akong gibutang na ilang mga ilim nun, nga, karong kay, kuan na basko, daghan na kay kong piso karon. Nagpasalamat kong dako, nga nakapaminaw may sa radyo, nga kuan na ay Animal Vita, kay sukad gyud nga paggamit na mo, ang among mga piso, wa na yun, mga matay, unya, ang amo pong baboy, dagko na po na. Sa una, magulang akong bana kay tanang kuan, dili kayo sila gainom og tubig ba?
1: Mm-hmm.
3: Mukhaon sila feed, lago na among ibahog. Unya, iyagong pangatakon ang baboy kay di man mainom og tubig. Nya karong napagbutang na mo sa Animal Vita, kusog na kayo sila mainom tubig. Sige na lang, makulangan ko lang. Isa kagalong na among ibutang sa ilang inim nun. Ako yun, pagkataon-taon, wa na eh. Urot nagsuyop nila. Nunang dali ra kay sila mo dako. Unang pasalamat yung kaayaw yun nga nakailami aning kuan, Animal Vita.
1: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para anang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus, no? Kanang galisod og bawas, dili og panghihi. Kana Wonder Banaba Plus. Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin og banaba, pagkaninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya nagamit og produktong Wonder Banaba Plus.
4: Nakasuway na ba mo gamit anang Wonder Banaba Plus?
3: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
4: Ah, nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
3: Oh, kay karon kay saon na kay mangkaso siya mangingod kanang gan siya mangingi din magsige lang siya mata-mata karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi taga Kadlawon.
4: Mhm. Unya, okay na iyang pagpangihi karon?
3: Oh, okay na sir.
4: Ano sa ngalan?
3: Sa April Low, sir. Dotos me.
4: Taga?
3: Aurora Sumbonga. Delhi, sir.
1: So, ingon na kanindot ang Wonder Banaba Plus. Garay ko nun sa family, San Isidro, Tungawan, Sambuanga, Sibugay, Naminaw, sa Imuha. Garay ko akong mga anak, sila Kiking, Biboy, Maymay, o Kukoy, from Mama Kaka. Garay ko tanan Naminaw, karon akong pamilya dito sa Bayog, Sambuanga, Del Sur, o sa akong duha ka mga anak. Si Aldin Bukan, si Aljid Bukan o sa Payon Family o sa Bukan Family. Ako ni si Fee Payon, taga-datagan, Bayog, Sambuanga del Sur. Salamat sa pagbasa. Shout out lang sa akong pamilya, ang Bugot, Umbalay, Mahampay, Mantungo Family, Inansad, Kulago Family, Linog Family. Kanalang, it's me, Junjun ng Purok Dos, Barangay Dato Inda. Salamat kay nimo Kuya Carl. Thank you so much. Vitron Drops, mga bata bago na tao taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano yung pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paim nun ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
4: Kasi nakagamit sa Vitron Drops.
5: Ay, so ako ang apo manggon.
4: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
5: Ako ang anak, damang ko po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan na mong Vitron.
4: Vitron Drops?
5: Oo. Kaya karon, upat na siya kabulan.
4: Okay.
5: Oo, dayon, dako kayo yung pandar, ako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa 2 kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga, kwan ba? Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
4: May istorya niya siya pero di takasabot.
5: Di gina to. Masabtan.
4: So dali na kayo sa gatoon.
5: Oh, dahil purimulag po ang bata, himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
4: Vitron Drops.
5: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamay yung kibalog yung bata ba?
4: Okay. So mura na yung igamit sa iya ha?
5: Oo, mo gina. Sa karun, maulang yapo na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
4: Pangalan na to?
5: Si Joseph Tumaroy. Ethel sa Buangga Sibugay.
4: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
1: Ngunana, ganindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Ugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog ha. Ito ba, gana, Vitron Syrup gay katapat, anak. Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
6: Jimalombab, Kibarok, Sisang, Barangay Kasisang, Kurokdes. Pasalamat ko sa inyohan, Vitron Syrup. Kay, kuhan, akong anak, maayon na siya mukaon. Sa una, dili pa kayo siya mukaon nga. Kuhan, kanang wapasya ka, tumaraan na inyong Vitron. Pasalamat ko dako sa Ginoo nga. Maayon na siya mukaon karon na ulian na niyang lawas. Sabian, bright.
7: Sa una, dahi, ma'am, hilumon kay ni mong anak, ma'am?
6: Hilumon, mong ginasiyag yan. Baka parang istorya, pero karon kabalo naman siya mo istorya nga nakainom na siya ng Vitron Syrup.
7: So human siya nakainom ni atong Vitron Syrup, may na siyang mutabi, then may na pud kay siyang mukaon, nindot na iyang lawas.
6: Oh, daghang salamat sa iyong product.
1: So, ingunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot pod. Para mo nis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe nakalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanaan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuhan da yun, kininiang mumata da yun, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina. Una kinanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dili-daling magbalitian. Vitron Tablet.
4: Asa to pangalan nimo?
8: Nasir.
4: Nasir.
8: Kasim.
4: Saga.
8: Saga Sibugay.
4: Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron Tablet?
8: Oo, nakagamit. Ang akong asawa.
4: Naon sa man? Nga naman?
8: Kay Luya man kayo lang kuhan man good. Yung lawat ba?
4: Layon?
8: Gitis nga na ako ang kanang Vitron Tablet. Gitis na yan ako. Matay mo rin. Mahal naman yung kuhan? O saban? Mahal yung kuhan niya. Pero resulta.
1: Ngunit na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamin. Kuya, pag-aray ko ako mga anak diya sa Tandag, Dagukduk, si Jimmy Lynn Tanyula, nagpag-aray Jimmy Tanyula. Ang purok, mamon, tubo-tubo, kagwait, salamat. Aray kong Jordan, Jolbert, Gagang, o Glailin from Idin sa One On. Aray ko akong amigo diya sa Makris Dapita, si Nulpo Gundal. Salamat sa pagbasa from Timmy Barnig of Dawi Negros Oriental. Shout out mi diri sa Singal, Ginaalpi Ramos, Ronnie Casas, Tahil Saitas, kay Hunos Magnon. Thank you. God bless. Greetings from Cindy May del Rosario. Garay Dri Sambuanga City, Dulian, kay Jundre o kay Emeline Baguio. Mo-request ko kanta magparaya from Bing Basileo. Kato-kato mga kaigsunan diya nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mao na trabaho sa rider. Maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay, mapiksan po ka na, bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga, ano ba, dali kay ka magsakit? Yan naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na to na, butangan o food supplement ka vitamin C kay, hindi naman yan, kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas, nagkakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa, muna kinanglan ka na mag-outsource. Maunang, diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ano ka nindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede, talon, all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1-year-old, pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops. No? O niya, napon may Wonder C Plus nga syrup para po na anang 2 to 12 years old nga bata. Duha ka tuig taman 12 anyos. O niya, napon may Wonder C Plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C, kumplito na. Mo na nga ako, kamo, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog, kay hambugiro naman kita daan, pero dili kay kadulot na to usahay ng Subaw o guban pa kay nag-take lang kita kanunay o Wonder C Plus nga capsule. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, magkaya nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Ayun, katong atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas, daghan po ng mga problema ano eh? No? Kanang Almoranas, unya muhubag, unsa pa nang klaseng simptomas na sorry ha, kay wa man puta nang sakita god, no? Kaloy sa Ginoo wala ta na og wa ta nang andoy ana, no? Pero kung naa ka nang Almoranas, mugamit ka og Wonder Hemo Aid. Mao nang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Wonder Hemo Aid. Mao nay gamiton nimo nga produkto. Kay nindot man na, kanang ato ang produkto nga Himuin, nindot na, may nang gamiton para sa dunay mga Almoranas, labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Wonder Himuin, pangitag doktor nga, mo'y mo hatag ni mo pamaagi para maulian na, pero kanang mga, di pa kay grabing Almoranas ba? Gamitin na og Wonder Himuin. Ha? Mao nay makatabang anak. Unya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasakan ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ang Wonder Cardio Care. Pag-inom og Wonder Cardio Care. Basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Wonder Cardio Care. Di ba? Aro magunagod. Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha. Gingnan na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O gingnan ka na. Oh. Ya gingnan po kay nagpangapi. Kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar. Ingnan ka na. Di ba? Mamo na yung mga kwan. Inan ka ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, nay hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw. Pag-inis og kapi. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar. Nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan, ngano man? Herbal man eh. Oh, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity, ngano man? Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na nagpagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. O, pag Wonder Herbal Coffee, dari na nakuha mga Baguio Family, Sangay Family, Desamay, Kalbay, Just Davao Occidental. Salamat. Pagaray, Rodanti, Baguio ng First Gate Extension, Sinawan. Regards, mayunta na ay RSV diri sa Amuas, Cebu, sa among lungsod, Tabuilan. Kay gusto ko magpamimbro, usa ko sa nakagamit sa inyong produktong Wonder Cardio Care, Wonder Herbal Oil. Maayog epektibo siya, kuya, si Fred Albaro ni Tabuilan, Cebu. Magbutang ta diya. Kuya Cards, ang ginoos kanunay mag-auban kanimo, nagapaminaw migikan sa Rabi Family, Malinaw, Kadingilan, Bugidnon. Salamat. Regards, pag-aray ko ni John Barquia sa Lano del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado Family sa Liloy, Zamboanga del Norte, gikan ni Jollibert Tatsado, Zamboanga City, gracias. Aray ko sa Liagas Family, Linapad Family, Mamparair Family, Mangkarani Family, nagpag-aray si Gurio ng Buluan, Umunay. Alam ni kanin yung tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Mutalidhay usahay manghayhay. Unay pagmahay nga nagpuyo ning galaman. Nakinuktok ng hupaw kay akong naanduraw ang mga saligumot kong nakagahap. Sadyang nagbato na ko og buot, namat-an ko naghalos na kong kagubot. Sa among kabilin sila nagbuot-buot, kasamo kapait og kahapdos akong giantos. Sa mga unos kanako naghaguros og nagkumuskus. Lagi ginikana ni biya na o wala na sa among giliran. Lugar na silang duha, tuwa na sa laing kalimutan. Si Papa ang nahiuna tungod sa giantos niyang balatian, mamadugay ni Apa si Mama gumikan sa kasakit nga iyang nasinatian. Nag-aginod kami sa pagpagigbugno sa kapalaran. Kapait og lisod gidi ay kung wala na tayo ginikana. Luyo sa linghod namong pangidaron kami nakaduan-duan og asa nakapaingon. Subay na namo ang saligom o tungkalisod ng sitwasyon. Naganto sa kapitos o guhaw sa pagmahal, sa ginikanan ka namo na hikaw o nahanaw. Mga pagbiay-biay, pagtamay o pagdagmal ka namo ni Hasma. Sa mga taong bisan pa o kabanay ka namo, walay kaluoy o pagmahal. Ako nagpakaroon ingnon nga gibati ang taphaw nga kalipay. Aron ako sa atong Ginoo, dili magbaton o pagmahay. Bako o nagbaha na sa luha ning akong mga mata. Ulipan lang ang kahoot sa kagaaning akong luna. Pero akong na hinuklugan ang usaka panultihon, samtang may kinabuhi pa dunay paglao. Ampo lang sa ginoog atong dawaton, human sa dagom o gunos, munurang yud kini og mubalos ang kahapsay og ang pagkamalipayon. Batikan ko na lang sa akong dunay nipahiyom, ang mahigugbang asawa sa akong ni Honghog ni Ingon. Mahal, kalimti na kanaog ayaw na paghandom. Sunta ko na lang, igo na lamang di ako naganduraw sa kapait o sa mga saligumot kong kagahapon. Handuraw sa saligumot nga kagahapon sa tudling sa mga garay.

0: kumustag maayong adlong Sabado kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ug welcome ni atong tulumanon. Sincerely Ate Erlene, Secret Love Story. Sa ngalan ni Ate Erlene, ayon kini ang inyong ubos nga higala, Ate Nova Baniel. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad ni atong mga swat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa mga katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panunduman. June 20, 2026, lines what na po nasad ang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalang, Honey. Stand by, Honey, alas imong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Erlene. Secret Love Story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
2: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa tuang live and of course sa mga gapaminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Again, stand by honey, alang si mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Erlene, Secret Love Story.

ko nagdako at inov sa usa ka gamay nga baryo diin ang kinabuhi. Dili sayon. Pitumi ka man nagsuon ug ang akong ginikanan mga mag-uuma lamang. Kadating ani, igura na mo ibayad sa among mga utang ang among ani ate. Adunay mga adlaw nga asinra ang among sudan. Tungod sa kalisod, wala ko nakahuman sa akong pag-eskwela, ate. Sayo usab ko na higugma. Abi na ko sana ang lalaki nga makapausab sa akong kapalaran. Apan sayop day ko, ate Nov. 17 anyos pa lang ko sa riyang nahimo kong inahan. Nag-ipon mi sa amahan sa akong anak. Apan wala pa gani nagtuig ang among anak. Iya naming gibyaan ate. In short, naging single mother ko ate Nova. O para masuportahan ako ang akong anak. Nanarbaho ko. Ningsulod ko og katabang sa usa ka politician sa among lugar. Ang akong anak. Ibilin na ako sa pag-atiman sa akong mga ginikanan. Lisod mahimong single mother ate. Labi na nga wala ko'y natapos. Isa ra ang trabaho nga ako masudlan. O kini ang mamahimong katabang o yaya. Magbantay sa anak sa uban. Samtang lahi ang nagbantay sa akong anak. Nahimo kong yaya sa apo sa politician sa among lugar ate. Duha ko katuig nga nagbantay sa laing bata. Ang akong pag-amuma, pagpangga, o pagmahal gipabati na ako sa akong gibantayan. Ug wala sa akong anak. Matagabi makahila ko sa kamingaw. Ug sa pagbati. Nga kulang akong nahimo isip inahan. Apan wala ko'y laing kapilian at inaw. Kinahanglan na akong manglimbasog para sa akong anak. Para na ako'y ikabuhi nga to kaniya. Human sa duha ka tuig, nibalhin og puyo ang akong amo sa Luzon ate. Wala na kumiuban tungod kay dili na ko gusto na mas mulayo pa sa akong anak. Nawadaan ko og trabaho. Ug dito ko nakahigayon nga ipabati sa akong anak. Ang akong tibuok nga pagmahal ug pagpangga ate.

panakita na ako nga sobra kalisod ang among sitwasyon, ate. Labi na kung adunay sakit ang akong anak. Dili ko pwede magsalig sa akong ginikanan. Kaya naapo ko yung mga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang akong mga amo nasa 50 plus ate. Duha lang ang ilang anak. O pareho nang nagtrabaho sa abroad. Isip mga nurse. Ang babae na akong amo, balik-balik lang sa abroad para bisitahon ang iyang mga anak. Usahay mauban ang akong among lalaki. Usahay magpabilin. Kailagi naaman sila yung mga negosyong atimanon. Maayo sila ng mga tao atino. Butan sila. Itratar ko nila nga murag usa kasakop sa pamilya. Busa, kanunay na akong gisigurado nga magampanan ako pag-ayo ang akong mga trabaho. Naningkamot ko nga dili na ako sila mapakyas atino. Ang akong among lalaki, nga itago na lang nato sa pangalan Alfred. Bisan sa iyang pangidaron, aduna siya'y athletic build ate. Ambungan, ug batan-on lang taon sa iyang pangidaron. Samtang ang akong amo nga babae, slim ug gwapa gihapon ate. Nakaingon ko nga lahi ragyod pagsapian. Akong among babae halos mupuyo na sa beauty salon ate. Kung lantahon sila, wala sila'y problema. Apan ang realidad, dili na sila gatapad sa kama ate. Lahi-lahi na sila o kwarto. Dili po sila pirmi mag-uban kung manglakaw sila. Busy si Alfred silang negosyo. Samtang busy usabang akong among babae, makipag-socialize sa iyang mga amiga. Ingunaan ang ilang dynamics ate. Apan madungga na ako nga naapagihapon ang ilang selosay. Usahay, si Alfred ang magselos. Usahay, iyang asawa. Ang tighusay sa ila ang ilang mga anak. Lain-lain man sila o kalibutan, kinahanglan nilang maghiusa tungod sa ilang mga anak ate. Matag magbakasyon ang akong among babae, mawala siya usahay usa ka bulan. Usahay mas dugay pa. O kung mahitabo ka na, kaming duhara sa akong among lalaki ang mabilin sa balay. Ay mga higayon nga mag-isurihan na imi. Usuti siya na ako about sa ilang problema sa iyang asawa. Ako po ning tig-advice ate. Ay mga higayon nga mamalengke ming duha. Magpaluto siya og iyang mga paborito nga sudan. Magpaatiman sa iyang mga putang. Samtang nagkadugay at inoos. Nagkadaghan ang among panag-istoryahan ay mangutan na siya bahin sa akong anak, sa akong pamilya, sa akong mga damgo. Usahay, siya usab mo sugilon bahin sa iyang kaminyoon ug sa kamingaw nga iyang gibati tungod kay permi nang layo ang ilang mga anak. Ug kasagaran, wala usab sa balay ang iyang asawa ate. Hangtod nga nahitabo na lang ang tanan at inoff.

Usa ka gabi samtang mingaw na kaayo ang palibot. Nanuktok siya sa akong kwarto. Pwede ba kuno nga ako siyang pagbigyan sa iyang ihangyo? Miduol siya na ako, ate. Yawiran niya ang akong hawak. Nabati na ako nga nanginit ang akong tibok lawas, ate. Sarihang gisugda niya og halok ang akong liog.

kang biste. Huwag akong biste, ate. Atong higayon na. Naay nahitabo tali ka namo ni Alfred, ate. Huwag nakapangutaan ako sa kong kaugalingon. Nga nung gitugtan ako kini. Nga nung wala na ako siya pugni. Dinhin ako nasuta sa kong kaugalingon. Nga nahigugma na usap ko kang Alfred, ate. Sikreto mi nga nakabaton og relasyon ni Alfred. Ug libre na mong mabuhat ang tanan. Basta kami lang duha. Sulod sa balay, ang nahimo na mong santuwaryo sa among gugma. Wala na mo kinigiplano, ate. Nahitabo lang kini. Wala hinanawa ng iyang asawa na naanay namumuong relasyon tali ka namong duha sa iyang bana.

antod nga nabuntis ko Atinov. Nalipay kay si Alfred nga nagbunga ng among pagminahalay ate. Apan dili na mo kini pwedeng isingit. Kay nasayod mi na magmugna lang kini o kagubot sa iyang pamilya. Iya kong gipapauli sa mong probinsya ate. Nagsaad siya nga dili niya talikuran ng iyang responsibilidad. Basta amo lang kining itago. Tuod man, miuli ko sa amo ate. Lahi ang gipanupok na ako ang amahan sa akong anak. Ug tuod man, wala mi pasagdi ni Alfred ate. Iya ming gisustentuhan. Daghan ang nangutana. Daghan usab ang nangusga. Aban mas gipili na ako ang magpakahilom at inox. Pagkahuman sa siyam kabulan, nanganak ko usa ka himsog nga batang lalaki ate. Usa akong pagtanaw sa akong anak. Nagsago lang akong kalipay o kasubo. Wala siya'y sala sa tanan. Busa na ning kamot ko nga mahimong maayong inahan ate sa among anak ni Alfred. Busa isa pa nako nga anak. Nagnegosyo ko ug napalambo nako kini. Trese na katuig ang ning labay ate. 13 anyos na po ang among anak ni Alfred. Padayon siya nga nagsustento sa among anak. Na ay mga higayon nga manawag siya namo ug magipag-istorya sa among anak ate. Wala ko'y gitago sa among anak ate no. Wala na ko gihikaw kaniya ang iyang mailhan, ang iyang amahan. Ako siyang gipasabot sa among sitwasyon. Mapasalamaton ko nga nasabtan kini sa among anak ate. Dawat namo pareho ni Alfred ang sayop namo nga nabuhat at inof. Ug amo na kining gibasulan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Duet Capsule. Nabalan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance Capsule kag Uid Capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance Capsule kag Uid Capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule kag Uid Capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
3: Mapalit

0: Walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay Mayo, kaya akong tulog, pati ka ng sa pagbawa, okay ka, ayos siya. Sa gabi, umuinom kong kape, kay umuinom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyo mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
3: Ala kong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervical care para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervical care sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical care. Ang akong ginabati kaluoy sa Dios nawala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervical care para sa mga babayi. So kamo nga undili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervical care. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervical care. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Daghan kay salamat, honey, alang si mong suwat tampo. Gingon man sa mga suking tiso baybay ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Mga galang istorya ni honey, usa ka common nga sitwasyon sa karaghanan nga tungod sa kalisod sa kinabuhi. Wala na nakatapos o pag-eskwela. Ug naahat na lang sa pagminyo. Dala ang paghunahuna nga kini ang makapalingkawas nila sa kalisod. Pansama sa kadaghanan, may samot na hinoon kapait. Nadugangan pa. Kanaanay bata nga ni Butho na apil na sa kalisod. Nililalim magpadakog anak nga wa kay kaabag si kinabuhi. Samot pa sa kasakit or samot pa ang kasakit. Kay nagsakripisyo sila sama ni Honey. Nga nanarbaho nag-alima sa anak sa uban. Apan dili niya mahimo para sa iyang anak. Uisip usa ka inahan. Dili na ko masukod ang kaguol o konsensya nga batiyon nimo apan wala kay choice. Kanimo hani daghan kaman og sayop nga desisyon isip usa ka tawo. Apan sayod ko isip usa ka inahan. Naningkamot ka nga makabawi ka sa imong mga anak ug makahatag kinabuhi nga malipayon ug malinawon para kanila. Anyway, mga higala, no? Ato sa ipang acknowledge. Before tamo laho sa unahan, hello sa tanan nato mga suking tigso baybay. From Inday Maymay, shout out po Ate Nova from Loay or Loay Bohol. From Madeline Villar, Amistoso Dolor, may hapon Ate Nova na minaw ko diri sa Lourdes. Good afternoon, Ate Nova. Shout out watching from Cagayan de Oro City. Shout out po na ko akong inahan. Kauban ako permiga paminaw sa inyong programa from Lorna Mambukon sa Lusad. Shout out to Berber Bataluna. Hi, Ate, greet ko sa Unongan family from Cebuleda, Laak, Davao de Oro. From Mare Andray. De Nova, pasyarot lang ko sa akong bayna nga si Ray Heralde. Idol gyud kaniya, tinosok sa akong mga anak si Andre o Raymond. Nagapaminaw kanunay from Lakupayan, Tigbao, Zamboanga del Sur. From Reynaldo Hementiza of Manolo Fortich, sayop man ang sinugdanan, apan ang importante, ipaniguro ni mga dili mapasagdan ang mga bata. Hinaot magpadayon ang inyong maayong relasyon sa imong anak. Ate Nova Burley Medallani from Buena Vista, Escalante City, Negros Occidental. Kanunay ko gasunod sa imong program. From Raquel Enot, good afternoon Ate Nova. Always listening in Polang, Utah. Sikihor, Sikihor. Oy, again, see you sa Sikihor. Karong baabot July. Hi Ate Nova, shout out kang honey. Believe ko sa imong kaligon isipinahan. Ang importante, wala ni mong ipasagdan imong mga anak. From Catherine Flores, watching here in General Santa City. From Manang Gesay. Mayang hapon Ate Nova. Shout out diri sa Sugod Cebu. Always ko na minaw, Jod God bless. From Evangeline Dadang of Baungon, nakakat-on ko sa imong kaagihani. Dili tanaw sa iyo sa kagahapon, magpasabot nga wala na kay maayong ugma. Look at you now, walang puso na nga negosyante. Hi DJ Nova, may hapon. Shoutout sa kumbana Teddy. Ug sa akong pag-umang ko, nagtahi sila from San Miguel, Bacong Negros Oriental. Gikan kang Emo Alagasi Eslit Victoria. Thank you so much. Hi Anne, Sumampong Hinobyo. Shoutout ka Tinova Derisa, Kidapawan City. Shoutout ko sa Sumampong family, Hinobyo family. Thank you kaayo at Tinova. Sakit paminaon nga nagbantay ka sa anak sa uban samtang imong kaugalingong anak layo kanimo. Makahilak pud ta sa maong sakripisyo. From Rowena Lagunday of Libuna. Dili nato dayon husgahan ang tao kay wala ta kabalo sa ilang tibok istorya. From Karen Abelia of Malaybalay City. And maayo unta nga tanan nga ginikanan mahimong responsable sama sa nahimo ni Alfred sa ilang anak. From Grace Villaflor of Mati City. Daghan kayo salamat kaninyong tanan. O kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o gisand lamang sa atong Sincerely at Arlene Facebook page. Mga igala, balik taman lamang sa pipila ka pahinomdom.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
6: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
8: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
10: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Puro Corner. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsa ba ako gibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kaya naatan na. Unsa may akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, nag-radib nga imong trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibate dayon niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
9: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa magkausap, padaghan kayong salamat, honey, sa imong suwat kahagi sa kinabuhi. Ani, salamat kaayo sa imong pagkamatinud-anon sa imong istorya. Makita gyud nato no nga daghan ka og nagian nga kalisod sa kinabuhi ug dako kayo ang imong mga sakripisyo isip usa ka inahan. Apan bisan pa man sa tanan nimong giantos, kinahanglan gihapon natong dawaton nga ang relasyon ninyo ni Alfred sayop kay minyo man siya. Apan miskan tuod nga sayop ang nahitabo, pero wala na tay mahimo kay nagkaanak naman jud mo. Ang importante, wala ni magipasagdan ang inyong anak. Ugi paningkamutan ninyong kasuportahan o gampingan siya. Maayong gani kay wala po ninyo siya gitrato nga sayop. Kay ngaygala ang bata, wala bigi appeal sa sayop sa mga hamtong. Diba? Ug sa laing bahin, ani ang importante karon nga dili na ang pagbalik-balik sa nangagi, kundi dili ang pagpadayon sa paghatag og maayong kaugmaon sa imong mga anak ug pag-angkon sa leksyon nga natun-an nimo. Padayon sa pagpuyo nga adunay kalinaw sa konsensya pinaagi sa pagbuhat ug unsay husto. Dili nato mausab ang nahitabo, apan mahimo nato nga dili na kini mausab pa. Ug sa katapusan hani karong panahona, mas maayo nga imong i-focus ang imong kusog sa pagpadako sa imong mga anak ug padayon sa imong negosyo. Ang imong nakab-ot isip usa ka inahan, nagikan sa kalisod hangtod sa paglambo o sa kabutang nga angay nimong ipasigarbo. Once again, daghan kayong salamat sa inyong tanan o kaninyong tanan honey, kanimo o sa ato ang mga suking tisubaybay nga adlaw-adlaw gyud ga paminaw and kada Sabado gyud ga atang sa ato ang secret love story. O karon kay wa naman tay igong oras sa sunod Sabado na sabpohon. Standby alang sa itong Health Education Program kauban gihapon si Dr. John Paul de Assis ug mosunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ngay gala, Ate Nova Baniel. Alang sa lang tatong tinumanong, sincerely Ate Arlene, secret love story. Daghang salamat ug dalay gyud ng Diyos.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
2: Ang akong polyp akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios sa gamay ni Dios. Hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAD of kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba ng gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
3: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kayo mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
6: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwasbe. Natultrasound mo ko sa medical, kaya iyang ikuan nga 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya gutsin pa, kaunom na po katawari ka Peter, na kwan ko mga, na kwan naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kwan, kung itong 2019, nagamit ko kunyo 20, kaya yung itawaran ko katiter, dito ko si Dr. Higayawan po katitir 18. Sige na kong tumarog. UAD, salamat po ko si Ginoong Guy. Sa usan ako kakinsihin ang tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Education Program ng Adlaw Sabado. The first open na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Siyempre, alang sa mga mga na Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangunta na sa 0917-159-5812. At yung RN Doc Jan, aduna ko'y goiter. Colloid goiter? Bukol sa thyroid. Taas akong FT3. Mm-hmm. Unsa akong buhaton, pwede ba kuminom sa NANS products? Unsa ni siya, Doc? Unsa ning FT3?
1: Okay, mga kanans, yung mga hormones na siya na responsible sa ato ang metabolismo, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga thyroid na ito, mga kanans, natay tulo ka klase.
0: Mm-hmm.
1: Na hyperthyroidism, hypothyroidism, then enlargement sa atong thyroid. So, kung colloid na sa mga kanans, possible siya, mga kanans, no, na enlargement sa ato ang thyroid.
0: Mm-hmm.
1: So, as much as possible, mga kanans, iwas kita sa mga pagkaon na mga genetically modified organism aron dili siya mahimong agresibo.
0: Okay.
1: If you see genetically modified, mga kanans, yung genes mismo sa usa ka mananap, ipapaspas o padako. So, yung type sa iyang protein is paspas na mudako tungod anaa kita'y mga benign, mga abnormal cells.
0: Mm-hmm.
1: Once na siya makareceive o mga modified type of protein, there is a possibility muna ang mga thyroid sa uban, paspas siya na mudako, na mudako.
0: Okay.
1: Okay, balikon ko, iwasan ang mga pagkaon na ginatawag na mga genetically modified organism, mga kanans. Then, unsa ba ang atong angay pagabuhaton? Sa naay mga enlargement sa ilahang thyroid. So, number one, mga kanans, iwasan nato yung kalit-kalit na mag-change yung body temperature nato, mga kanans. Kontrag yun na siya sa ato ang thyroid. Halimbawa, gikan kayo ka sa initan, init kayo. Sa gawas ka, init kayo. And then, musulo din ka sa aircon or bugnaw na lugar. Bawal na siya, mga kanans. Kaya nga to ang thyroid, mga kanans, once init kayo ang panahon, mo-regulate na siya. Mo-regulate na siya para i-improve yung pagsingot nato para pabugnawon yung system nato. So, grabe ang trabaho sa thyroid. So, when that time na mubalhin ka diretso sa bugnaw, makalitan ang imuhang thyroid. So, magkaroon ng withdrawal effect.
0: Okay.
1: So, na yung mga ubanda yun na medyo musakit din ang ilahang liog, mga kanans. Kay tungod sa sudden changes sa ilahang body temperature, ug dili gyud na siya maayo.
0: Okay.
1: Yung kalit-kalit na pag-change sa imuhang body temperature. Kung naa ka sa gawas, kung grabe ka init, ayaw usa og sulod. Di usa ka sa gawas. Stable sa nimo yung body temperature nimo na maka-adjust siya bago ka musulod sa bugnaw, kay para dili magkaroon ng stress ang imuhang thyroid. So mao na siya, no, isa sa mga hinungdan na pwede siya magkaroon or pagluya sa ato ang thyroid cells, and then pwede po siya makaresultas na magkaroon ng mga bukol-bukol siya, mga
0: Okay, Doc, pananglitan, gikan ko sa gawas, init kayong panahon, nisulod ko kalit sa air condition nga sakyanan.
1: Depende man na siya kung grabe gid ka init, kung pwede ayaw sa agyod. Palandong usa ka. Palandong usa ka bago ka musulod. Kaysa ka ng grabe bitaw ka init na ma-feel bitaw ni mo na as ina imong lawas is init kaayo.
0: Yeah, gusto ka musulod para mabugnawan ka, bawala imong kainit nga gipaminaw.
1: Yes, ma-feel ni mo yung bugnaw, ma-relief ka, mga kanans. Pero yung mga metabolic ni mo sa imong lawas, ang nagtatrabaho, maglisod siya, adjust.
0: I see.
1: So dili siya maayo, mga kanans. So kung grabe ka init, palandong usa, kadali na ma-cool down, mga kanans, and then pwede na din kamusulod sa imong sakyanan, mga kanans. Pero kanang igo ra bitaw muagi, okay ra na siya. Kanang mga igo ra bitaw kani nitabok lang bitaw sa dalan na init,
0: okay,
1: kayo, okay ra kayo na siya. Kanang ingon bitaw na parang mabulad ka ba, na pila ka minuto, mga 5 minutes or 10 minutes nagibulad ka sa init diha, naigang yud kaayo. So kana sa mga kanans, kinahanglan naa kitay mga adjustment, mga kanans.
0: Okay.
1: So unsa ba nga to ang angay na mga pag-imnon? Of course, NANS and UAID Herbal Capsule ang usa siya sa makatabang kanato.
0: Okay.
1: Ang NANS Herbal Capsule, pwede nimo imnon kung baguhay pa lang siya, din sige huot ang imuhang liog bitaw, mga kanans, no? And din maglisod ka og tulon kay tungod na ay enlargement sa imuhang thyroid. So pwede nimo imnon yung NANS 2 capsule 3 times a day.
0: Okay.
1: So balikon ko, 2 ka kapsula humantkaon 3 times a day, mga kanans. And then UAID 1 capsule 3 times a day ang pag-inom, mga kanans. So mao ka to, no, ang ako ang mga additional advice na ay mga problema sa thyroid, mga kanans.
0: At TR and Doc John. Ako'y pangutan na nga no, nga manginit man ang akong dughan sa ilawom. Unya sa ibabaw, bugnaw man, gikan manggod ko, Doc, ng hupong. Finding sa doktor, medyo hubag akong heart. Unya na daw gamay tubig akong lungs. Karon akong gibati na imutusok sa akong mga tiil. Unsa man ni Doc. Kaya Linda ni of Santa Maria, Davao Occidental.
1: Okay mga kanans, no, yung makabantay mo no, nasa atong part, sa atong lawas na among bantay na medyo na ipart na init, na ipart na bugnaw. Sa atong likod, kung bugnaw ang sa pikas, abaga na to, sa pikas is nasa'y enough na kainiton lamang sa lawas na to. Kana siya mga kanans, nag-indicate na taas kaayo yung acid.
0: Okay.
1: So, gahubag yung mga muscles ni Mudia or naakay mga ligaments or mga nerves na mga naipit.
0: Okay.
1: Or na mga nalisa.
0: Okay.
1: So, maupo ng uban da yun, ang hinungdan, moto ang uban na dali sila ubuhon, pinahilantan da yun sila, dali magluya, dali mamuypoy ang ilahang lawas. So, ang uban, ginabuhataan ang mga kanans, no, yung mga masahistag, yung manghihilot, kahibalo kaayo na mga kanans. Pagikap pa lang sa imong likod, kahibalo na sila kung asa dapit yung ay mga lisa or na ay mga piang. Kaya paggunit nila, mabawaan nila, oh, kini na part o is na ibugnaw, kini igo lang yung kainit, enough yung kainit niya. So, pasabot, katong bugnaw na ay mga lisa siya or kinahanglan hiluton siya mga kanans. Pero sa imong mga kanans, no, na akay heart enlargement. So, kinahanglan na to at imanon usa na mubalik o kanindot yung blood circulation ni mo, mubalik sa normal ang imuhang blood volume. Kumbaga, kinahanglan na ito makontrol ang imuhang cholesterol, ang imuhang sugar, ang imuhang uric acid, ang uban pa ng mga metabolic waste product or mga uban pa ng mga blood component na nakaresulta siya sa paglapot sa ato ang dugo. So, kung kinahanglan to siya makontrol mga kanans. Kaya kung lapot man kung atong dugo, maupo na siya hinungdan nga no dili magubos-ubos ang ato ang blood pressure. Maupo na hinungdan nga no, dali mamuypoy ang atong lawas and then dali maghuot ang ato ang dughan. And then uban po sa gabi, pag makatulog sila after mga 2 to 3 hours, makamata sila kay do, hangos do, muragilumsan sila mga kanans. So kinanglan na to na makontrol yung mga blood component or yung mga dugo na mga component na na makaresulta sa paglapot sa ato ang dugo. And then pataso na to, yung resistensya sa ato ang kasing-kasing. So kinanglan yung mga cardiac muscles na to na naasay enough na resistant. Kaya kung wala siya enough na resistant mga kanans, pwede mag-start na siya dayon. Yung cardiac cells na to, mag-start na siya og enlarge, mudako na ang ato ang kasing-kasing.
0: Okay.
1: Take note ang ato ang kasing-kasing muscles na siya. Kay tungod muscle siya na possibility kung magsubra ka puwersa, permanente kusog ang pressure sa imong dugo, mudako ang muscles sa ato ang kasing-kasing, muresulta siya sa heart enlargement, o dili ka na siya pasabot na kusgan ang imong kasing-kasing, kabaliktaran. Pag mudako ang atong kasing-kasing, mas the more nagaluya ang ato ang kasing-kasing. There's a possibility na pwede ka magkaroon ng congested heart failure. Kung magkaroon ng congested heart failure, na possibility po magkakaroon ka ng pulmonary hypertension.
0: Okay.
1: Mo ng uban, pag ubo nila, gabula-bula ang ilahang plema.
0: Okay.
1: Kaya tungod yung dugo na to, nag-backflow siya, nag-atras, nag-balik siya, paingon sa ato ang baga.
0: Okay.
1: Muna ang uban nun, na sila'y mabatsyaga na hangos, dali sila ubuhon, and then kapoy gud ang ilang perminti paminaw sa ilang lawas mga kanans. So lalo na kung naanay mga heart enlargement. So Dok, unsa ba nga itong angay pagabuhato? No, first, number one, kinanglan na to makontrol yung blood pressure ni mo. Kinanglan maibalik na to sa normal ang imuhang blood pressure. Para maibalik sa normal imong blood pressure, kinahanglan makontrol yung mga cholesterol, uric acid, o imuhang sugar.
0: Okay.
1: So, unsa ba ang makatabang sa naay mga pasyente na naay mga problema sa kasing-kasing? Kinarekomenda ko ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day. Sabay siya sa UAID herba capsule, 1 capsule 3 times a day po mga kanans.
0: Okay.
1: And then, pwede na to na mag-additional kita kung anaa kay mga fish oil, dako po siya ikatabang or mga omega 3 gel capsule mga kanan. So fish oil napakabarato lang siya, available sa ato ang market. So ang pag-inom, pwede lang one gel capsule, pwede once a day ang pag-inom mga kanans, no?
0: Okay.
1: And then mga kanans, kung pwede lang sa ato mga lifestyle, kung pwede i-improve nato, ihatag kung unsa yung makaayo sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: Kung ang mga pagkaon o mga ilimnon na dili makaayo sa atong lawas, ayaw na lang. Kaya gusto nato na tabangan ang imong lawas, gusto nato na mubalik o kanindot o ka-healthy ang imuhang kasing-kasing. Mm. So tanan, ana ay mga solusyon kung kita, nagatuman kita kung unsa ang dapat natong pagabuhaton para mas ma-improve ang ato ang panglawas. Susama sa pag-inom religiously sa mga tambal o mga herbal. Sama sa ato ang non-serba capsule, U-Iderba capsule. Kung naaman kay tambal para sa imong hypertension, pwede po na nimo imnon, walay problema, pwede natin asya i-combine mga kanans. And
0: okay,
1: then, monitor kita sa imuhang blood pressure. When that time, makita na to, nindot na ang imuhang BP, and then during exercise, walking exercise, nag-improve na imong panglawas, pwede natin asya dahan-dahan tanggalon ang uban pa ng mga synthetic medication nimo. Provided na anaa sa atua yung mga laboratory result na nakita nato na nibalik na sa normal ang mga blood component or yung sa resulta nimo mga kanans.
0: Okay. At early na Doc John, pwede mga tanangan naman ni akong kilid, sige man o ngulngol o ang akong yellow. Onsa ako ang buhaton o nagainom pod kog pills. Luod naman good, tagapanabo di ay ko. Ayan.
1: Okay mga kanans, no, sa iyang kilid. So unsa ba yung mga organ na possibly na involved diya mga kanans? Sa atong tagiliran mga kanans, so of course, dili nato ikadinay, anaagi na diya ang ato ang kidney.
0: Mm.
1: Okay, dili nato ikadinay yan, na atong kidney. Sa mga babae, pwede po ang ilahang ovary. Pwede po ang ilahang large intestine or ang ilahang colon. Labi na kung dili nindot bitaw ang imuhang pagbawas. So na yung mga possibility, isa po na siya sa mga hinungdan. So unsa ang atong angay pagabuhaton? Cleansing kita.
0: Okay.
1: Start with pag-inom sa dagan og water. Kaya
0: okay,
1: para dali nato ma-cleanse ang imuhang colon. So digestive system muna tayo. Kinahanglan nindot maayo yung absorption, maayo yung pagpagawas sa mga hugaw sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So number one, water therapy. At least mga 8 to 10 glasses of water per day. And then of course, non-scorned coffee. Non-scorned coffee kini dako gyud ikatabang kanato mga kanans, kay ang non-scorned coffee mo control siya sa pagpangaslom sa ato ang kutukuto.
0: Okay.
1: Aside sa mo control siya sa hyperacidity nato, isa sa pinakanindot sa non-scorned coffee mga kanans, bungkago niya, limpyuhan niya ug ipagawas niya ang mga hugaw nato na dugay na nalibagtik sa sulod sa ato ang colon mga kanans. Kumbaga, ginabalik niya na mubalik sa normal ang ato ang pagbawas. Iwas constipation. Panglimpyo gyud sa ato ang colon mga kanans. So ang non-scorned coffee, pwede nato imnon, buntag ug hapon. Pwede pod sa gabi mga kanans. Don't worry yung non-scorned coffee nato, wala siya caffeine content.
0: Okay.
1: Isa pod sa pinakanindot sa non-scorned coffee mga kanans, na-enjoy pa nato yung morning coffee nato mga kanans. At the same time, anaakita yung mga health benefits.
0: Okay.
1: And then, para sa imuhang kidney mga kanans, as long as sa mga kidney na naay mga problema, naay mga UTI, taas sa ilang mga uric acid, and then grabe ka isong ilang ihi, angso kayo ilang ihi mga kanans, kung mag-ihi bitaw sila, sakit ang ilang mabatsyagan mga kanans, and then ang uban medyo naanisagol og dugo mga kanans, so there's a possibility nagkakaroon na siya ng mga infection or UTI or nasamad ba ang sulod sa iyang kidney. Dako kaayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa UID Herbal Capsule. UID Herbal Capsule para sa mga pasyente na ana ay problema sa kidney. Pwede imnon, 1 capsule 3 times a day, good for 7 days or 15 days ang pag-inom para totally na ma-cleanse, matanggal, mamatay ang mga bacteria na anaa sa sulod sa imuhang kidney mga kanans. And then, naka-mention ka ganina, taod-taod na ka nag-pills mga kanans. Kung gusto ni mo na matanggal yung mga drugs residue sa pills mga kanans, kaya sometimes kung dugay na nag-inom ang babae sa pills mga kanans, dili ika-deny na to, kay tungod synthetic ka na siya, naagi na sa mga adverse reaction sa mga panglawas sa kababaihan. Halimbawa, muhina yung metabolismo. Munang uban mga kanans, no, makabantay mo, ang uban na nagainom sa pills, ano sila, dali na ang ilahang pagpanambok

0: lang makanan kay tungod nihina yung fats metabolism sa imong lawas. Mm. Aside sa nihina yung fats metabolism sa imong lawas, nihina pod yung estrogen hormones sa lawas sa babae. Unsa ba niyang estrogen hormones? Estrogen hormones mao na siya ang nagatabang sa reproductive organs sa mga kababaihan ug nagatabang sa mga kababaihan para ma-distribute insakto yung fats sa lawas ninyo.
1: Mm.
0: So kung wala na kamo enough na estrogen, expected na to, bisan asa na na siya, mabutang ang inyohang taba. Wala na sa insaktong lugar niya.
1: Ayan.
0: Muna uban, ang inyong, kabantay nyo sa inyong mga puso, na inyong angatian, medyo ni, nawala na yung pagka-sexy.
1: Ah.
0: Kahit tungod medyo nihina yung estrogen hormones ninyo mga kanans.
1: Ayan.
0: So ang ako ang ikarekomendaan ng mga kanans so, para maiwasan bitaw, para ma-maintain po yung enough o kanindot sa panglawas sa mga kababaihan. O maiwasan na to yung mga unwanted fats sa mga lawas sa mga kababaihan na dili nila gusto na anaa. O dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Cervicare Brand Herba Capsule. Ang Cervicare Brand Herba Capsule, i-correct niya ang mga hormonal imbalance. Ibalik niya kung unsa mga nawala na estrogen sa lawas sa mga kababaihan. Kung naibalik niya yung estrogen hormone sa inyong panglawas, ma-perform sa inyong lawas ang pag-distribute sa nindot ng mga fats sa inyong kalawasan mga kanans. So mga katong mga kanans, no, ako ang mga advice kaninyo.
1: Okay. Ate R and Doc John, I am 67 years old and suffered erectile dysfunction. What do I take from your products? Ayan, from Manuel of Lanao del Norte.
0: Okay mga kanans, problema sa mga kalalakihan o diligid ni ganahan ang mga lalaki lalo na kung medyo batanon pa.
1: Mm.
0: Yung mga kanans, no? So kadalasan yung mga erectile dysfunction mga kanans, pwede siya as early as 30 na mugawas kung naakay mga uban na mga sakit po mga kanans. Halimbawa, kung naakay diabetes na dili makontrol-kontrol mga kanans, sobra kataas sa imuang sugar, there's a possibility ang uban as early as 30, makabantay na sila. Na nasa erection, pero dili siya mulast. Kumbaga, kadali lang siya mga kanans ba? So, yung partner niya, dili masatisfied mga kanans. So, kana siya mga early symptoms na nagkakaroon ka na ng erectile dysfunction. Dok, unsa pag yun ang uban ng mga mailhan sa naay mga erectile dysfunctions? Kung makabantay na ka, na pila ka days na, na every morning, ha? Sa normal na mga lalaki, every morning, naagi na siya ay erection every morning. Normal gina siya mga kanans. Pero kung ikaw nakabantay na kapila na ka-days, walay erection sa morning mga kanans pasabot, there's a possibility na naanak ay mga erectile dysfunction mga kanans.
1: Kumbaga, mabalaka na ka.
0: Yeah.
1: Kung wala ka, dili ka magkuhan sa buntag.
0: Walay flag pull na itabo mga kanans.
1: Or flag racing na itabo kung buntag.
0: So mga na mga kanans, no, early symptoms or dali nati mailan sa mga lalaki kung anaaba sila yung mga erectile dysfunction. So balikon ko sa mga kalalakihan, kung walay erection sa morning, yung pila na siya ka days na walay erection pasabot, angay nakakabalakaan na. Kaya na ay possibility na pwede ka makaroon ng erectile dysfunctions, lalo na kung sa inyong family history na anaa sa inyong hereditary. Kumbaga, anaa sa inyong genes, mga kanans. Yung halimbawa, yung diabetic. Kung diabetic ka, yes, there's a possibility, mga kanans. Dok, unsa bang akong angay pagabuhaton para makalikay sa mga inaani na mga problema sa mga kalalakian? Don't worry, anaa ang ato ang Mega Man Herba Capsule.
1: Mm.
0: So sa mga kalalakihan diya, kung nahadlok sa ginatawag na impotence or dili na mugahi ang inyong pagkalalaki, don't worry, anaa ang atuang Mega Man Herba Capsule to support sa atuang mga kinahanglanon mga kanans. So ang Mega Man Herba Capsule, kung naanak kay mga early symptoms sa erectile dysfunction, I recommend every morning 2 capsule ang imuhang pag-aimnon. Straight na siya for 3 days mga kanans. Then after 3 days, pag mubalik na og nindot ang blood circulation mga kanans, malimpiyuhan na siya ang mga nagbarabara ng mga kaugatan nimo, makabantay na ka every morning na ana siya yung mga erection. So pwede na lang dayon once a day na lamang ang pag-inom nimo sa Mega Man Herba Capsule. Then mas nindot po na sabayan sa non-herba capsule kay importante matiman ang atuang mga kaugatan sa tibuok lawas na to mga kanans. So non-herba capsule, 1 capsule 3 times a day, and then Mega Man Herba Capsule, 2 capsule every morning mga kanans.
1: Okay, Ate Arlene and Doc John, na ako'y bukol sa sulod sa akong ilong. Nagkadako siya, ilabi na og mahago, og magmulngol. Unsa may ako'y angay buhaton. Actually, Doc, mas may pa-remove.
0: Yeah, Ate Arlene.
1: Kanang, basta bukol sa ilong, ipa-remove gina siya.
0: So, na yung morning mga kanans nun, yung tawag na ito ng mga polyps. So, kung dili na gid siya makontrol-control yung polyps mga kanans, na imo na siya nga agresibo. So, yes, nindot po na siya na ipa-remove na lang siya, ipatanggal. So, adto ka sa mga ENT mga kanans, kay naa sila yung mga specialista diya na mutabang kanimo para kung unsa ba mga pamaagi para dali siya ma-remove. Dok, once ma-remove na ba yung bukol sa polyp sa sulod sa ilong, napa may possibility na pwede na sad siya mutubo o sab? Yes, there's a possibility kung still the same regihapon ang imuhang lifestyle. Supposedly na na kay imnon or mga maintenance or mga herbal na tubaga imnon matag adlaw para malikay nato yung mga abnormal growth of tissue mga kanans. After sa imong pagpaopera mga kanans, pwede din nimo sabayan sa pag-inom sa Nanserba capsule. Ang Nanserba capsule 1 capsule 3 times a day. Kay para masigurado nato na dili na magsigibalik-balik yung pagdako sa imuhang polyp sa sulod sa imuhang ilong mga kanans.
1: Okay, Ate Arlene and Doc Chan, parehas na ako ba nga dili na gigudugon kay wala na ko'y ovary? Kuy anan gyud sa bata ang gikuha sa ako. Wa na ko'y dugo-dugo. Akong paminaw, permig yung kapoy ang lawas. Unsay angay na kong imnon sa Nans product?
0: Okay, mga kanans, no? Sa mga kababaihan, kung itanggal na gyud ang imuhang matres, ang uban na mo ingon dayon na, Doc, nagminopos ang bakuan eh. Kitanggal naman ang matres. So, sa mga inani mga kanans, wala pa ka nagbinopos. Kay kung basihan nato, kung pila ba ang edad sa mga kababaihan na nagbinopos, sa karon ng mga panahon mga kanans, as early as 40 na iuban na nag-start na ang ilang pagminopos. Pero sa imuha mga kanans, no, kay gitanggal man siya, i-check muna ni mo sa imuhang family, sa imuhang ginikanan, kung pila ba ang ilahang edad, kung kanos as sila na magminopos. Kay kadalasan na mga kanans, no, kung sa imuang mga ginikanan, sa imuang lula, nag-start silang magminopos around mga 45 or 50 or 60. So sa imuha pod, kung nindot pod ang imuang lifestyle, more early, mag-start pod kag minopos mga 50 or mga 60. Depende kung nindot imong lifestyle. Pero kung dili nindot ang imuang lifestyle, and then naa kay mga hormonal imbalance, there's a possibility as early as 45, mag-start na ka o magminopos. So, unsa ba dayon ang bation sa mga pasyente na nagtawag na ito, nagminopos? Mo ito siya, nadali na sila kapuyon, luya, ang ilang panglawas, and then parang dali na sila masuko bitaw mga kanans. And then, permaminti init ang ilang paminaw sa ilang panglawas mga kanans. And then, naa sila'y mood bitaw mga kanans na kalit-kalit sila na parang depressed sila na walay hinungdan. Kalit-kalit sila parang matulala sila mga kanans. So kana siya is mga early sign na nagkakaroon ka ng menopausal. So unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton? Sa imuha, kay gitanggalan naman kag matres and then wala ta kay balo kung nag-start na ba imong menopause. So pwede ka mag-inom og Cervicare for prevention purposes. Kung nagbinupos man tood ka, at least na anak kay Cervicare to support sa imong lawas na dili mo bagsak ang imuhang estrogen hormones. So pwede ni imnon ang Cervicare brand herba capsule, 2 capsule matag gabi mga kanans. So straight na siya sulod sa 28 kaadlaw mga kanans. And then sabayan po na to, ugnan Herba capsule 1 capsule 3 times a day. Then iwas muna tayo sa mga pagkaon na naay mga synthetic hormones. Kadalasan mga kanans, no, iwas ka sa mga GMO or mga genetically modified organism mga kanans. Kaya para makalikay kita sa mga pagkaon na naay mga sagol na mga change hormones mga kanans. Kaya para dili mas mulala ang imuhang problema sa imuhang menopausal mga kanans. So mao ka to mga kanans, no, ang ako ang mga rekomendasyon sa mga pasyente na naay problema sa sulod sa ilahang matres or naay problema sa ginatawag na to na menopausal syndrome mga kanans.
1: Ate Arlene and Doc John, doon ay manggawas ng mga puti-puti sa akong genital area. Then, mukatul dayon ang gawas sa akong genital area. Thanks sa pag-reply.
2: Okay, mga kanans, may mga nanggawas mga puti-puti mga kanans, no, din nagkakaroon ng mga itchiness. So, may nito say acidity, bacteria, virus ang inongdan. So, may nito say yung sulod sa imuang matris, hugaw. Kinahanglan limpiyuhan siya mga kanans. Kanans say is mga early sign of inflammation or na yung mga bacteria sa sulod. So, ginarekomenda ko, Cervicare Brand Herba Capsule. Dako kayo katabang para sa paglimpyo sa sulod sa imuhang matres para maipagwas ang mga hugaw o mga apulapul, mga itom-itom na dugo. So, take Cervicare Brand Herba Capsule. One capsule, 3 times a day, good for 28 days. Then, non-serba capsule, 1 capsule, 3 times a day para mas mutaas ba yun yung potency kay para sigurado yun na limpyo, manggawas yun yung tanan-tanan ng mga hugaw sa imong matris. At the same time, mga kanans, makatabang siya para dili yun manakit or magkaroon ng mga dysmenorrhea during pagpagawa sa mga patay na dugo, mga kanans. And then, mga kanans, sa mga pagkaon, vinegar, dili it siya pwede, mga kanans. Fermented na mga pagkaon, iwas muna. And then, mga pagkaon na ay sagol na mga synthetic hormones. Kadalasan yung mga GMO or yung mga genetically modified organism, medyo iwas-iwas muna, mga kanans, kay sa karon dili pa makatabang sa imuhang sitwasyon, mga kanans. So, and then, eat more mga, kung pwede fish lang muna, then more on gulay, mga kanans. Then exercise every morning. Then matagbun tagog gabi, i-massage ni muna ang imuang puson. Kuha kag haplas o non-slenement towel, i-haplas ni muna siya, then batakon pataas, then i-massage ni mo siya in a circular motion.
1: Mm-hmm.
2: So matagbuntag, then matagabi ni muna siya buhaton, mga kanans.
1: Atong Health Education Program ni Adlaw Sabado hangtod na lamang Lunes pohon sa mga tagnas sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UAID ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Kaya yes,
2: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
2: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
1: Mm-hmm.
2: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Kaya
2: bala naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness, mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, darling. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa,
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day, mga kanans.
1: Ayan. Og syempre, atong rima.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: And then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
2: and syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot minakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, las 2:59.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalinaw na programa.
9: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

gala, kumustag mayong pagpaminaw kaninyong tanaw. Welcome na sa programa Skurimaw Balong Nagurin. kumusta, kumusta, okay. Maginaot lang tanga na amos kapiskay kakondisyon. Sa panlawas, adlaw karong Sabado ba? June 20, 2026. Tindis na gid ba? Ha? Atindis na lang July na po dayo. Hello. Ay, atong digmo may gala 1,200. Wa kay pulos kon wa ko. Wa po kay pulos kon wa ka. Wa kay pulos kon wala ko. Wa po kay pulos kon wala ikaw. Mana? Unang ligaw-ligaw. Adus masalingan. Adus ato unang ligaw-ligaw. Og. Pabuta may galang duha para makumplito. Pabuta sa batong gandang karadlawang ha. Nasa Jod ba kam? Oh, nasa Jod ba? Magsugod ata, diri sa tuang pagpanaguman.

mo kay duha ka tiil na kay og wala ang usa. Maglisod pag nagkaw. Ah, si Paul Banas Balamban. Kumusta man is Balamban, Paul? Ah, Paul Banas. Og long tubag kay nagakos. Aron na ay pulos nuts ni. O si nuts ni sa bugo. Kumusta man ka diyan, nuts? Gagakos po ka diyan? Gwapo ka niya magakos nga gadulot ang kalso. Long tubag manong kay balay. Nuts Tagalog, Yapon. Di ba bugo man ka nuts Tagalog, no? Og nuts na akong tubag kay ipasulod. Ano siya po ipasulod niyo? Ganiya, gagakos pa. O karon, ipasulod. Taro niya, nuts. Lang tubag kay Kogmo og Ilong. Julius ng Tagbilaran City Bull. May karamag Kogmo. Og Kuya Balong, tubag Chinilas nagtiil sa tao. Why Chinilas, why tao? Tata ng Malabugas. Kumusta mang amo ng Malabugas sa kopta? Ha? Malang bugas. Napoy basa bugas. Tigni bugas. Akong tubag. Oy, waray bunok. Ha? Kumusta man kaya, waray bunok. Og di pagyod. Akong tubag. Long sa imuang tigmo. Usas Ben ng Valencia. Negros Oriental. Kumusta mataga Valencia Negros Oriental. Og ang tubag long kay tubig. Gikan ni Felizardo sa Daan Bantayan, Cebu. Pio, tur. Wap agapon. Wap agapon, mga kurimago. Dayon, Boss Balong, ang tubag kay gasolina or kurdo. Ang sasakyanan, Jewel ni sa Pulambato, Bugo City, Cebu. Dali, Redstone niya. Sa Bugo, ha? Dayon, akong tubaglong, lalaking babae, gikan daw kang Ajong ng Negros Oriental. Kumusta man Ajong? Negros Oriental, Gatuya og Siso, Ain ng Valencia, Negros Oriental. Kumusta di Ain? Valencia Negros, ang tubag kay driver og ambulance. Gikan daw kang June, sa may sibulan. Dayon, ang tubag lang kay pasyente og ang hospital, June sa sibulan.

Long akong tubag. Yan, tubag na ko anang tigmo ni Molong Kay. Neil Cutter. Ah, gikan daw kang Joseph may gala sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og ang tubag ana long.

Tumanglong sa imong digmong kay sa Kuban og Sundang. Junas daw may galas Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Adyong pag paminaw ninyo. Dito may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang pipi may galas Bohol. Kanang mahin? Abibitaw ni mo ba? Kanang gugma ba? Kanang lab? Mura naman ko na sila. Parehara na sip-on, God. O siya parehara sip-on. Nga kung mura galiso na kaginawa, isikma. Para tawhay imong paginawa. O gakatook na kana imong gugma, o di mura sip-on ba? O magliso na kaginawa, isikma. Diba, paminawa, diba tawhay king paginawa? Pagwan ng sip-on. Ika daw kang pipi may galas buhon. Ikaw pag isip-on ka. Isik mo na para tawhay. Long tubag na ko ng imuhang ating mo. Chinilas or sapatos. Gikan daw kang Joey may galas ha. Si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Og agong tubag balong. Anang imong atig mo pedal sa bike or bisikleta. Gikan daw kang Peter sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og balong agong at tubag anang tigmo. Ang tubag ana longkay. Bola o ring. Gikan daw kang an sa Buhol. Kumusta mga bulanon?

musda mga taga Bogo, mga Kurimaw. Og ang tubag analong mata, mata, mata. Wap aga po. Og long ligid sa motor. Gikan daw kang Alex Dumagita.

Tubag. Long sa imong tigmok, guy. Unsa ni? Eyeglasses. Bilin, Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og ang akong tubag. Long

sa Tunghaan, Minglanilla, Piodo. Wap agyapon ba? Ah, wap agyapon nagka asak dog tubag. Balong tubag. Asa imong digmo? Buyan. Oh, gikan daw kang nanay. Nanay Nida sa Bohol. Kumusta man yan, Nanay Nida? Asa may Bohol? Og ang akong tubag balong. Akong tubag anak kay Kamot og Diil. Oh, gikan daw kang tantan sa Bohol. Wap agabaw. Wap agabaw nagka asagdog tubag. Ang akong tubag balong. Ayan. Ang tubag anak kay Dunggan. Oh, Dunggan. Dalunggan. Ang taas nga pusil. Dalunggan. Og bullpen og papel. Joseph daw may gala Santa Catalina. Piotr. Wap aga po. Og motor og yawi kuya. Oh, gikan daw kang Al lang daan bantayan. Kumusta mga taga daan bantayan? Long tuig og buwan. Mary. O gikan daw kang Mary sa Tanghay. Piyuto. Ayaw pag Tanghay. I speaking of Tanghay, Sir Jubal Mancho. Kumusta man din, sir? kumusta ka naman din, Sir Jubal Manso? Diyan sa may Tanghay. Og, long akong tubag sa imong tigmo. Galingang bato. Oh, gikan daw kang ipi may galas Dumagiti. Kumusta mga taga? Dumagiti. Piyoto. Og long akong tubag grass cutter imiat kunos Bohol. Piyoto. Musta man ka di imiat. Og long tubag kay duha ka side mirror. Gikan daw kang lablab asa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Buho. Lami ang buho. Og akong tubag sudlay o gunting. Gikan daw kang Jean. Buho. Wap aga po. Wap aga po mga kurimaw. Og akong tubag long welding o welding rod. Gikan daw kang lablab secure. Kumusta mga taga si Keyhole? Og di apadyod ang tubag long asa imo ang digmo kay Antiohos Pablo sa Bohol. Computer. Wap ang igyapon ba? Dereta may galas, line pang pasiaw. Gikan daw kang yang-yang Dumagiti. Kini si Balong Banang Tikla. Gioperahan may galas siya ang kidney. Siyempre, gipagkatulog. Gioperahan. Pagmata niya may gala, iyang asawa nga si Tikla smiling kayo, nabantayan ganiya. Hey, Tikla, olong, nga nung smiling mga ikaday, nalipay kasi naitabo na kuday. Sabi, nalipay taon, oy. Lipay lang ko kay Kuan. Diyan man, di ba gipakatog ka, gigoperahan ka? Giapila na po tayo patuli, long. Para usaray sakit. Kaya huwag mata ka, asa mga magpatuli. Dubli, lugar lang. Operahan pa, gituli pa. Na, all.
Okay, padayon, taong sa ligaw, ikaduhang lingaw-lingaw, siyete. Ah, siyete, may gala to, ikaduhang lingaw-lingaw. Huwag paabutang usap para makompleto, ha? Huwag balong akong tubag. Anang imong tigmo kay Arnis or Chaco. Huwag hikan daw may gala kang Juvi sa buhok. Kumusta mga taga buhok? Huwag... ang tubag, anak balong, sa imuhang tingmo, release sa trend, amay sa buhol. Kumusta mga taga buhol, man? kumusta mga taga buhol? Og tubag, anak long, sa imuhang tingmo, ang tubag anak kay Lador. Si Lador kana hagdanan. Remember me. Oh, katos balong Ilocano may gala ni Atos Bidyukihan.

Balong Tubag. Nako anang digmo ni Mukay. Dagom og sinulid or tanod. Roldan daw may gala sa Bugo si Kumusta mga taga Bugo? Pioto. Pag-iapon. Og ang akong tubag. Arius. Joaquin daw may gala. Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa Catalina? Pioto. Uwaay pag-iapon. Og balong ang akong tubag anang tigmo ni mo. Akong tubag kay positive og negative. O Rick daw may gala sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og akong tubag long sa imuhang tigmo. Doktor og pasyente. Gikan daw kang Lansoy. Buhol. Musta mga taga Buhol? Og ang akong tubag long sa imong tigmo kay announcer og microphone. Piotor. Wap agapon. Og long akong tubag Lakik Baji. Gikan daw may gala kang Christine Dumagit. Og long akong tubag sa imo ang tigmo kay Bingwit og Isda. Wap agapon. Piyoto. Og onya masaligan. Balong akong tubag sa imong tigmo kay kuryente na. Positive og negative. Og ikan daw may gala kang Alma Buhol. Wap agapon. Wap agapon mga masaligan.

Kamal. Piotr. Wa ay pagyapon na. Ha? Wa ay pagyapon na kurimaw. Dayon balong tubag na ko. Okay. Onsa ni? Adlaw o gabi eh. Mayang sa buhoy. Kumusta di yang? Ha? Ha? Kumusta man di yang? Dayon, ang akong tubag, balong sa imong tigmo, ba-baog ngipo, Piotr. Wa pag-apon, dito may gal last line pang pasiaw. Gikan daw kang oh, gikan daw kang rim-rim may galas buhon. Katos balong nga bata. Ah, iyang tatay kay weekly ra mauli kada sabadura. Pagkaog mabuntag, tay. Oh, nga nang nag-agulo man to si nanay gabi itay. Oh, kato dong, gilantas nanay mo dong. Ah, mauli tay. Oh, grabing taas sa iyang hilandat gabi eh. Kanang tay. Oh, katungwa bitaw ka diri ato Merkules. Oh, niyani man si Ninong, gilantang gyapos nanay tay. Murag kumbulsyo na gito ya kay gaagulo niya gasigang mat. Lantan pa mo. Lagi, lantan lagi.

tubag ng digmo ni mo kay blackboard og shock. Ano pa may eraser ana? Long mananahi. Gikan daw kang upong sa Bohol. Pong. Kumustang Bohol, Pong? Og akong tubag long. Konsilyo og dadaran. Mary sa Bohol. Wap agabon. Dayon ang akong tubag long. Kay ligid sa motor duha ka buok gikan daw kang Abil Sikihor. Usta mga taga Sikihor. Kutsara Ginidor Dayin Buhol Pio Dor. Wa ay pagyapon masalingan wa pagyapon nagka asak dog tubag.

Musta mo taga Siki Hur? Wap agebo. Og Og tubag kay Tubig og siminto O tutong Dumagite Musta mo taga Dumagite Biyoto Side mirror lagi na balong to mugos na mugos na okay dire ta bigala sa to ang nasayod ba kamo nasayod ba mo masilingan ang banana ketchup o kinibang ketchup nga banana ketchup may gala was invented in the 1930s by Maria E. Orosa, a pioneering Filipino scientist, chemist, and war heroine. Pinay mo ni Miguel. Oh, Filipino di ay ang nag-invento sa banana ketchup. Lunga!

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong gibatig mo ito ng usahay, ang akong bitin mo, tata, di mo kong gusto nga mag-insin ko ganun nga para sa hiblag nga gasalitun sa bukita kay madlok lagi ko. So, kung pamina aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo yung mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adiano,
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit.

0: lang ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
1: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule.

0: sa Remind Capsule ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, daliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis, for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga
4: lugar. Balik tapos ligan, dun sa tuwang pagpalaguban. Dugay maluba doon.
5: Ayaw!
4: Ah, basta magkamigaman, may gala. Dugay maluba.
5: Ayaw!
4: Full charge.
5: Ayaw!

0: O solar na loob. Panel og light. Gikan na. Aganglin sa buhol. Usda mga taga. Mga taga buhol. Ang tumaglong kay mga kanta o gasista. Magduyog o nindot paminaon. Nero sa Cebu. O kumusta man yan, Nero? Sa may Cebu. Pio Tour. Wap, agibo. Og long tubag anak kay blackboard og eraser. Uy, di man eraser gaming. Og tubag long anang digmo ni mo kay ba-ba og microphone. Ba-ba. O, oh, nausahay may galang mic mapulihan. Kung sa maling ang daghan manig, namilit aning mic. Programa, programa, di kimang luwa. Programa, programa, di kimang luwa. Napoy't ang palasar, kimo gamit og mic may galang. O, oh, namilit puti may galang ng itong-itong mga covers. Oh, katos balong king ng Henry nga. Bay, gusto ko mo aling magbaboy, bay. Nanag ko'y kuha nito, dumaga dito. Oh, pabrida lang tunay mo, niya. Alimahan mo. Ansa may condition, bay? Tunga. O, oh, sige. Motong gihatod pagkaugma sa'yo. Bayhin. Oh, akong gihaw ang baboy. Narangin mong katunga, bahin, oh. Karni magalit. Naray mong bahin, may gato nga mo ya. Ipasubraan, may nakong gamay na. Pagkakuri mo. Long ago, at tumag anak kay sinilas na lang. Pasubraan. Long siyak na sa sakinan. Gikan daw kang Bibing si Kihor. Kumusta man niya, Bing? Si Kihor. Dayon, ang akong tubag. Balong anang imong tigmo kay. Okay, akong tubag long. Anang tigmo nimo kay. Nanani. Okay. Akong tubaglong sa imong tigmo. Kawaya na. Gihimong hagdan. Okay, katapos ang ibili may galas ko rin mao. Uno. Uy, skalira ba eh. Wala oras. Salamat kisa pagpaminaw. Salones na sa Pohon o Happy Weekend.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandang nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nga gamit sang DTX Hoofy. Kaya daw na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sang paggamit ko sang DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, o paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya, busa kamong na yung mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pong sa Astasan, wag tang ang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Happy birthday!
12: Uy! Thank you! Unsa man ni?
11: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
12: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
11: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
12: Tambal nga sabon?
11: Oo. Ayaw pangisug ha? Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan.
12: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
11: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
12: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
14: Pure energy.
13: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
14: Pure energy.
13: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Na. Dragon Fruit. Go!
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
16: White Knights Dumaguete Pension House
15: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi with its own power sub-meter in every room and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV located at Daang Taytayan, Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
17: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
18: Dragon Fruit Plus.
19: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kon Conegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nga nang lain ka kung paminaw sa kong lawas nga nang terming couple so kanya nakainom na ko nga sige na ko aning inom. Bayo na kay kong lawas nga nang dili na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang kog kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawa ka kapoy mo inom kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kay yo ang Dragon Fruit Herbal Capsule kay maka kwan sa lawas makabagsit ay
18: kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
20: Naba espesyal nga okasyon, naba kay tao nga gusto ni sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.

0: Petrol Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is voted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat gyud akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Mama. Extreme.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 3:52.
3: Ahay, noon sa maning atong panahon karon, dili na masabtan ning atong klima ro?
4: Noon sa kidara, Brad, nga nagbagulbul man ka.
3: Makalagot mong Brad, dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
4: Nahibalo ba ka, nga mo na ni ang epekto sa climate change?
3: Ha? Unsa man na?
4: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
3: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani.
4: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
3: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
4: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
5: Kining maong painundong, yatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc,
3: yes,
2: nga produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
3: yes,
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
3: Okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa. Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes, maing
3: adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga sokin tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala ini-init sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato nga produkto, improve ang testosterone level mga sokin tigpaminaw, enhance sa sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini. No? Sama usab sa pagtuon, sa pag-improve, no? Sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao oh, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, kat-kat, sana ay ali. Ah,
2: kaya wala
3: gito. Baka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthco mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
2: Kinisyan, yes.
3: Kininag yun para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc,
3: mm-hmm,
2: Indonesian uga,
3: yes,
2: Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning,
3: yes,
2: mention ni Doc Alan,
3: mm-hmm,
2: ug nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
3: Yes.
2: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayo sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone,
3: yes,
2: ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang,
3: yes,
2: tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapadik

0: increase ni siya Dok Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Dok no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok.
1: Yes.
0: No? Especially katong mga idaran na Dok oh no Dok Alan no sa mga dili po tigulang Dok.
1: Yes.
0: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Yes.
0: Available ni siya Dok Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Dok. Available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Bacuwe, bacuwe. Tala atuta sa buntot, bay.
4: Ala bay, mag-usa ta dito, bay.
3: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kay itong sunogon to, kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
4: Ala, sige, bay, sige, bay, sige. Time sa, ako sa dadun akong puspuro.
5: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
3: Atome sa buntot, bay. Among sunogon ang kogon dito.
5: Unsa? Manunog mo dito? Uy, uy, uy. Ayaw yun din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masairan. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
4: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
5: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
6: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
7: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 4, size.
12: Fantastic na hapon!
13: Inubanan sa mga manindot ng music.
12: Manindot ng music!
13: It's Hapon-tastic!

0: sa imong bana day ma'am sa
1: kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatuman bitaw sa state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta naka-state og tumar ani
0: sa wala pa siya nininom ana usa diyang gibati ma'am
1: nang luyahon siya
0: luyahon
1: nya dali siya magubo magdala-dala gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani
0: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
1: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na no, number one yun ni ang kuan may kising G3 Bayo o kanang TX500
2: T-TX500 mabilis sa mga butika G3 Bayo mabibilis sa mga butika G3 Bayo
3: ako si Pili Kabugnason ako yun natabang sa akong panglawas ang G3 Bayo kahit gaana ako pamatiyag sa lawas wala na ko yung pamati sa lawas
2: G3 Bayo ang D3 nga may Vizio ang Vizio nga may D3 mabilis sa mga butika G3 Bayo
4: magali si Rodrigo Rintapaw taga Mabulo Delgado Iloilo City sa una ginampatiyag ko kung akong gitsugar sarte gitataas una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko yung nasa radio amount sa DTX 500 na kaya muna akong gilinong ay inong ko na mga siguro mga 15 days sudagan sa 20 days hasta nag isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500 pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar kalulong sa mga Diyos nagtubo na nag 9.29 na lang patanawat ko to sa akong sugar niya sir kung anong imo gilinong imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo tising niya sa ako niya anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ng akong tulog subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix mabali
6: sa mga butika. Masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda munduyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, ligon og komportable nga isuod. Ang

0: Cornell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Cornell Brand.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nans Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan, dili ako mation og kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna jud ni akong gihimo og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
3: Testimonya sa Who Wonder Herbal Oil.
4: Si Marcelina Balaba taga Puntungan. Akong ba na stroke niya. Naay sa istorya na suway sa Wonder Oil. Og try na ko siya kay. Kalihok na siya ang tawag siya. Manang sa alsa na niya. Ayaw ko makalakaw. Good siya. Mga siya niya magbahog yung baboy at ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o wonder oil. Nawala, gudi. Di siya maka... Di, mahasay ang kamo. Ngayon, kabagan niya o kamo. Kamo, nekliyok naman siya. Tipo, gud ang haplas ng wonder oil.
3: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
5: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: Sabon. Beauty soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa agyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga ragdili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
12: Agunlar mga kito in Ritoso. Kagagarangan usamang kito. Sa tanan akong magamit, ay magi akong mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso-un, di nasakit akong kilig. Naayon ang gagawaan yung produkto.
11: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Isa'y pangani mo, Nay?
14: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
14: Matuong.
6: Pila edad din mo?
14: 78.
6: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana.
14: Oo.
6: Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
6: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya dito mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
6: no sa mga yantil
14: nang hubag jug maayo
6: hubag tanan
14: ikan kami inyo hu abot diri hu asa sa abot diri sa kuan
6: punuan sa paha
14: dapat mi sa radyo nga na aday kalang amigos ko pe siya ni Incho asura yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
6: ya karon okay na yung bata
14: okay na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
6: ka edad to
14: kuan 79
6: so sa mga naminaw karon ma kung sa'y ka istorya ni mo
14: okay magamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan teel di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
6: amigos ko pe ray gino
15: sadaka salamat mga idol.
16: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
15: Okay,
16: giatake so... ko gatulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako giyod na ulian gugo.
17: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
15: Palit na!
18: Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
18: Your all-in-one store.
19: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
20: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
21: Maria Rehena sa Kristan, kung gigamit ka ning Nance Liniment pati Nance Coffee, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka ayo per me, murag haway akong mga braso, ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa putin o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkanungog na ako aning tanan kay mamina mami kay ate Arlie try ko sa kaning Nance Coffee so maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya sa gabi mo inom ko kape kay mo inom ko kape murag bati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance
20: Plus na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 4:56.
2: Og siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
3: Ako na si Divine Faith de Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare o sa Nams Product.
4: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit o CerviCare. Dili normal akong dugo. Parang sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
5: Ako din si Kylin Bantilan, taga Pulang Utah, siya si Kihoa. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya. Dayon, ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Uli anak kong mga banod sa akong puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na ako maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
2: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
6: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobi Ubaog Talaran, nagtuyo sa Rok Abakawan. Ang akong product ng iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang...
0: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kung panahon, daghang salamat sa landscaping na naka-recover at kung panahon na gawin sa dinong hangtod karon balik na pupong drive.
2: Mapalit ang atong Nans Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil.
1: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nans Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nans Liniment para sa ako mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
3: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nans Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasay ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nans Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nans Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguli na mo kapuyong mo ipo yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
2: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil.

0: Kali si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: TX 500, mabali sa mga butika.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niyong mudako tungkol sa akong gitumar nga GTX 500 o G3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badya sa lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa G3Bio o GTX 500.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. G3Bio, mabibili sa mga butika. Maitis C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Maitis C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maitis C! DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
1: DJX Coffee Mix.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand. Hindi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang ang liniment oil. Kay ang akong gibati, mangulungul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Testimonia sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kauna ko alam mo ang ato, gisagol na ko sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubod, dali ra kay mangitlog ang ilahan. Ngayon ako ang taris nga mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Eh, namang pangtuhakon kay nangitlog na ko dayang inahan.
2: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
1: Oo,
0: kung di kayo kausapan, di lang among
1: mga
0: ayupan,
1: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga aggregate supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
4: Bon. Beauty soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use the Bon Beauty soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa. Na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use the Bon. I use the Bon. Tinuod ni. Wud ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Dragon Fruit Plus.
9: William Anfone.
10: Okay.
9: Nagpuyo ko sa Banila at Bakong Negros Oriental Philippines.
10: Yes. Mm-hmm.
9: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
10: Yes.
9: Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
10: Mm-hmm.
9: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
10: Mm-hmm.
9: Sulayan ninyo.
8: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa ENC Mart. Ana-ana himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
10: ko si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
12: Mga penata!
13: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
12: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
15: Mula

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Adong paminaon ang nagagamit sa Wonder Banaba Plus.
3: Kan kung mangihi, kina ako kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kukot, ako kung mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, kurang mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang kurang mga bato siguro to.
4: Nadalas ya. Pag tumani mo sa Wonder Banaba Plus.
3: O karon, kina ko sa mangihi, hayaan ako kung mangihi.
2: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Gold! Gipagkusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palanggano atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipaabot sa mga taga-tayasan, mga ka-storage sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak Amigas Coffee. Yasan sa pay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badjan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Direta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No, so nako inagian nga usa ka ginang usa ka no niya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, isay pangalan na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga ka mayo, isay pangalan to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa'y ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee.

0: ko. And then, yes, oh, bakon ko niya. Kanang, ang akong ban, ay, na ako'y friend nga taga-Gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka kami gus coffee, ma'am.
0: Oh, tapos so, wala ko man ko nag,
1: nagbaligya ka.
0: Oh, nagbaligya ako karon.
1: Wala ka nag-inom.
0: Nang wala ko nag-inom
1: at mga phone. Kasi ba, muna'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay hindi mo inom, no? So, karon, ma'am, nakainom mo dyan ka, ma'am.
0: Oh, wala ko nag-inom at mga phone kay Hyperon man ko, katunga tayo. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakitaan na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak og sa allergy.
1: Okay. So sa atong unsa kang oras sa mam gi allergy mam giatake?
0: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na hinom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siyag na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
0: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasa ko kay pag inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
0: Pag inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
0: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
0: nagsakit
1: siya,
0: ni normal.
1: So normal na mo ba ginawa mo?
0: Og ni normal.
1: Ang allergy ni mo magnawa sa.
0: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol.
1: Oh,
0: di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gi-maintain na gi ka ma'am, imong baligya ma'am.
0: Yes.
1: Sao na ma'am na baligya ra ka wa kay
0: I top is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
1: wala ka gi hyper ma'am
0: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon hyper, ma'am, na uyon
0: oh, nakauyon sad niya
1: so karo nakahuna taga ko sa ga card
0: I labaw pa
1: kanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am
0: oh nindot pero, siya ang amigos
1: Byron not ma'am pero makaayo man
0: sa oh makaayo kanang affordable lang po kay Herbal Coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice ni mo sa itong mga listener ma'am?
0: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siya ng instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
0: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
0: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagahan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problem.
2: Yes, dagang salamat ma'am Emily Erong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot no alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol Abay Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-tayasan. Nilang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diha sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee.
3: Mga higala,
4: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
3: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Ichanchan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. Og siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pud sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pud sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. Og ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. Og siyempre, sa Medalia Store sa Highway.
4: poblasyon Badian. O siyempre, diasab sa reserve store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pud sa lungsod sa Mualbual sa SNJ Pharmacy. Mualbual Pharmacy.
2: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong, na sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ang sapay gipaabot mga kaston. Diri sa Tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o farmasy. Naguna nga itong Tayasan Pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Orval Coffee.

0: Yes, ang sapay, gilangay-langay, palangga, inam na kitag, amigos, kinik or valkop. Yes, sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa itong Star Ranger Lorraine Drug Store. Mapalit niya itong amigos, Coffee Y&A nga pharmacy. Mapalit niya itong amigos, Coffee Palangga. Napo niya ang butika Gil o guban pang mga butika o farmasya nga pwede palitan sa itong amigos, kinik or valkop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello? Hello, sir. Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagoy pangutana ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Mm-hmm. On air ta karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nga nung nakauyon ka, nga nung nahimo kang certified user sa itong amigos copy. Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Oh, sir, kanyang bacteria na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay, sige, sir, para yan, oh.
2: Tapos at ano na na-admit ko ato, tapos nakagawas niya gi-treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment moro niya po na kung ipaminaw mo wala siya na naayo, nagya po ng acid sa kong tiyan o katong magsakit niya po siya.
1: Ah, mara siya ang kuhan, Sir Junel, mara siya ang acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon. No, to bisagun sa na akong gi-na-take nga herbal after ato nga na na-introduce ni nako ang amigos ko, pimo to ako sa gitry kay grabe naman butong acid na ko, sir, kay mag acid reflux na ko, nag-heartburn nga, nagpauna, sir, nga na grabe na po pagbuhan ka na may tone na ang nervous gani, magsakit na akong o
1: Mawala ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kung nakita ta medyo kuan ka, medyo dry kayo imong skin nga, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asido man gusto, sir, nga giligan ko ka may time na bloated ka kung tiyan, nung di ko kadugab puno kaya kung tiyan, maglisip ko ginawa ato, sir.
1: Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab gani ko dako niya ang ako sa na hinahingi sa na wala dili po dali sa siya nawa si ko kining mana na anay inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya akong tiyan dili na kay permi puno niya dili na siya puno niya dili na sad kay ko magsig kuan magsig dugab sa una kay magdugab man ko sa una niya aslom gani, sir.
1: So karon, sir, ang kato mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan?
2: Not nawa din, sir. Nakalayan din sa amigos ko, sir. Nawa siya tanan.
1: Karun, asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasag?
2: Oh, wala na, sir. Kay mabatsagan mag-ibig mo kung mura to siya mo-atake to siya nga bakterya kay mura siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon talaga sa ginong nga naginom ko gamigos ko, wala na dito, sir. Hindi na kahit kuha na kong tiyan.
1: May gani, sir, no? Kaya nadali ni mo, sir. Kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kag dugo, sir.
2: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko ka nang nisuka ko siya murag patis niya pag-abot na ko dito sa hospital ni Wish Blood Yudo, sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kagdugo, sir, at the time.
2: Oo, oh, ato, sir, niya, moto na kuhan sa doktor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si Ginog antibiotic, ni grabe akong acid.
1: So, so tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kay tabang to ni sa amatibok pamilyalbe na sa kong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week rin siyang paggawa sa hugaw.
1: So dili maka... Dili, ato na din, sir, dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, rin, kagdora sa usa kasimana niya. Moto niya, na-introduce na ginamong amigo sa amatibok pamilya gainom. Moto pag inom niya, sir, sa usa lang kasi pagtaw, dagan na siya ng gawas ng mga baho ba na napundo sa entiyan.
1: Anya, karon sir, normal na sa di mga sawa?
2: Oo, oh, everyday na siya ang paggawa sa ugal, sir. O sa igari, kaduha, o sa ikabunta, gini kagabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tama so, ng mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa ika-advise ni mo nila, sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advice niyo, sir? Sureness, proven and tested gyud ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested yun, sir, sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon, dili namin mag-inom ang mga tambay.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir, naipangutana, lastly, ning text siya, lipap ko, na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Lipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan man kayong ipaminaw, lagi na afidon pa niya. Lain kay mong paminaw. Likid siya. Kondisyon ni mong lawas.
1: Karon, sir, na kondisyon. Kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na, imong isi, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakataya naman sa kumpinan.
1: Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kong kalipay, sir. Pagod sa Amigos Coffee, sir. Kay, mo naman. Na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na all, ah. So, kisa ganito, once again, sir, kisa ito yung pangana to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, diya sa Merida.
2: Merida, Liti.
1: Merida, Liti. Dagang salamat, Sir Junel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagang salamat, Junel Peroso, gikan diya sa Merida, Liti. Saan sa paig ipaabot ang mga taga-Tayasan, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipabot sa matag-usa. Adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental.
3: Pugiga ato yung taon.
1: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am, Negros Oriental.
3: Oh.
1: Pilang edad ni mo na Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Bye, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, kung sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi, nga wapag ka nag-inom mo, Amigos Coffee?
3: Sige kong luyaha, kapoy ka ayo.
1: Nausa man dahi ka?
3: Nakuha mo ko, sa mga dili mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mensag din na tumbalik. Amigos Coffee, sige na akong iinom.
1: Naon sa panday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mga?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag. Alayan lagi kaayo. Nga, mayang hindi, gidala ko nila sa doktor, nga stress ko na ko.
1: Naon sa
3: trabaho? Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nga, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyon.
3: Adili, John.
1: Surrender na giyon.
3: Nasakay mig series, patubag dumagiti, na, nangihi man kuno ko sa series ko, no?
1: Nangihi ka sa...
3: Gabaan na, di ko na ng series. Sagay, balo, adyo ko kabalo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala kasi mong unahuna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na nai?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan, ngayon nga ato'y mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong pares bahin aning amigos. Iya kong ipalitan.
1: Okay, iya.
3: Iyan sa ito, karindi ako no day mo tumara, ay nag-utuma, ay nag-inom ka ng uban.
1: So nag-inom ka, amigos?
3: Bilang ka kabuan? Buntag, good to hapon, John. Iyan ipainam na ako.
1: Katulog, inyo mo imnon na kutawon ng Amigos Coffee?
3: Oo nga, karuoy taon sa Diyos here in town. Luoy ano ang kaywa. Ano mong kuykal?
1: Mga pila ka, Juan. Mga pila ka buwan yung ininom sa Amigos.
3: Mga, kuwanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong so wala pa kasi mong kaugalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unang dyan, kuno, ingon kong pares.
1: Unang dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibi yung amigos si Mulawas.
3: Dora?
1: Dora kabuhan?
3: Okay. Pag humana akong inom, so malaya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, ning trabaho na ka.
3: Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang jay. Wadjoy bati yung kainit. Ganahan dyan ko kain mo sigig sarbaho.
1: So nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee?
3: Kaloy sa Diyos yung tao. No? Kaloy sa...
1: Kayo lang sa Diyos tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po da.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat dyan.
1: So mali maghihok-lihok lang yung kagada. Adlaw, asa mali ng kagawasan, mali daana sa bukid sa Gihulngan?
3: Ibabaw sa Tinayunan.
1: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo gani? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot dito ayaw na gana-gana kong mga basiyo kay Marami sige agpalit sa kumparis.
1: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
3: Gani.
1: Asa man magpalitan imong paris?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang alang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy,
3: ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sensasyon na
3: ba?
1: Sensasyon na. Ari ka magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino niya. sa ilaw rin ka good sa luar. DYCL.
3: Butar gani. May ato kay... Looy ka ayaw po.
1: Pero okay yun na. Okay yung paminawan ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Matay nindot. Diyo ka ayaw. Pagka nindota dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai.
3: Mga kuan na, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan? Sige na, yakay mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha? Okay rin, tagaan natin ka nga po ka back sa Amigos Coffee, ha?
3: Hala ka nindot. Ha? Sige. Ano, dato na ko rin mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka back sa Amigos Coffee, tagaan ti ka, ha?
3: Wow,
1: what talang masin Lunes, ako ay pabilin niya masin Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Manaha.
3: Okay.
1: Bato-ato lang si Mong Manaha.
3: Okay.
1: Pagkita may pangalan si Mong Manaha.
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige niya, Kuan. Pagkapina na itong Kuan. Unsa may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo kakilong bugas, umay.
3: Hala, daghang kalap kain, salamat sa Ginoo, taon, uy.
1: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis, lagpantuhay mo ba na, o Ruibis ha, kaya kung kahapitan nitong bugas og na po ka box nga kape.
3: Sige nya. Salamat daan kuya nya.
1: Sa katoy mo testimonya tininuod to ha.
3: Tinuod jud kaayo. Bisaya diri gani akong mga silingan daghan ni subay na malipod sila.
1: Nawalit pod sila.
3: Okay, tingala man sa it. Tingala man sila no, kuno na lang si kuno ko gahat.
1: Ah, nalagsik ka gahat. So, alang nanay, sa tipang ani mo?
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garon sa DYCL kay daghan kay naminaw ron sa kong program kay gilayip di ka. Usay ka, okay. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit, pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay,
3: epektibo
1: kayo.
3: Juga ayo.
1: Oh. Ah, nagagay salamat na ni Berge Esmero, tagasa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
1: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
1: Ah, nagagay salamat na eh.
3: Sige, salamat.
0: Yes, dagang-dagang salamat nanay Berge Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palanggang. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palang. Sama ni Nanay Esmero nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha aradi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Ipaabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
1: Isa'y pangani mo, sir?
4: Tony, sir, Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo. Oh.
1: Ah, sir, Tony. Ah, tigpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa paminaw, sir, para makuha ko ba? Makuha ko, makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Ah, pila na ka baksi mo na tilawan?
4: Usay ka sir. Usay ka sir. Wala kong kwanta. Sir, nipalit ko sa ka box.
1: Okay. Yon,
4: ano na. Kondisyon na lawas ako sir.
1: Kondisyon ng lawas. So, pila may tayo sa panay. Ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo kung sa una sir. Nang hopong ko sir.
1: High blood? Doon yan ang hopong.
4: O, nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
1: Imotil, Tagalog dito, Sir Tony.
4: Oh, bikam ko sa Manila, Gugusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaugod.
1: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung kasi, tapos niinom ko, sir. Kakainom ko sa amigo. Kaya nakita-kita na ko.
1: Nakita-kita na ka?
4: Oo.
1: Oh. Unya, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpabiti ko sa kung sa Simpson o dito sa Badyan, 160 over 80 na sir.
1: Oh, sa una na ipila to, Sir Tony?
4: 210 over 196.
1: 210 over?
4: 196.
1: 196?
4: Oo.
1: Grubiha ko, di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony?
4: Ah, ano din ang lipong ta kasi? Lisok ay kong paglakaw. Agakaw ko sa kong pamangkon.
1: Okay. Inagak na dahil ka, inagak na ka.
4: Oh. Oh, kaya din ako nang paagak siya rin naman. Maklakan ako makusay. Exercise, kadabuntag.
1: Kalakaw na ka?
4: Oh, kalakaw kasi ayaw. Kita na ko pa. Pero di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, gusto, wala ko makita. Kaya may nakakita kasi at ayinom na ko. Gikan ko sa Dumanog, nipalit magyabong ko. Yan ko sa budget ako iksoon.
1: Ah, gikan ka Dumanog?
4: Nipalit. Oh, sa Dumanog, dagang amigos, hugod?
1: Oh, daghan dito. Nga, dari sa Badyan, apo dari, daghan dari sa itong merkado.
4: Oh, yun, napapalit ko sa koneksyon.
1: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos, coffee, Sir Tony?
4: Dugay-dugay na, sir. Usa ka tuwing na kape, sir.
1: Usa ka tuwing kape? Sir,
4: lang, pukul po.
1: Okay.
4: Pukul po lang, sir. Usa, walang kwarta, nangunong, tapos pagka kwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
5: Okay.
4: Unong-unong lang ko, kasi wala mo ko palit ka ng minto ko, kasi hindi na ako makatrabaho ko.
5: Ay, by the way, pila edad ni mo, Sir Tony?
4: 55, sir.
5: Bata pa, 55, no? Ang taas kay mong high blood, ay mong blood pressure, plus ng hupong pag yun.
4: Oo, oh, ng hupong. Kalawin sa nga, sir. Nakatulad, tila-tila ko sa amigos. Wala na, wala na yung hupong na ko ba?
5: Wala na ng hupong yung matiin.
4: Wala na, sir.
5: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa ano, grabe no, 210 over 196
4: 196
5: grabe, hapit pa po ni Libin. Oh nya karon
4: taas kayo ano, 160 over 80
5: for 1 year ni mo nga gigid ino mga amigos copy nya dili pagyud straight straight
4: di ba si Libin sir masusay kasi wala ko kwarta ron.
5: Okay.
4: Yeah, papatulong ba?
5: At least, sir. Ah, namuno. Naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
4: Oh, kadaan mo ako, sir.
5: Ah, so,
4: kahit, sir, kadaan mo ako ni Minaw.
5: Ah, sa tanan nga, naminaw ka rin, sir, unsa ika-advise ni mo nila. Okay,
4: doon. Kadaan nga naka-minaw ka rin, may inaw na mo sa amigos para yung sakit, mawala. Matanang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta makainaw ka rin, amigos.
5: Probin at tested yun, Sir Tony.
4: Probin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ko karoon, sir.
5: Laksik na, laksik na.
4: Yung nga, oh, kasi karoon, wala ba simbo yung anak ko, akong di paabot. Karoon katapusan, no, may simbo siya. Mapalit ako, amigos.
5: Palit ako kag, amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, oh, Sir Tony.
4: Tony Esquelioso.
5: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
4: Oo. Tay-tay ba dyan?
5: Ah, pilang edad kayo, sir? 55, no?
4: 55. Oo. Oh.
5: Okay, sa tagay kayo. Salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir.
0: Salamat. Yes, naganagang salamat, Sir Tony, diya sa Badyan. So alang ug alang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Wala gyung on dai dali diri ha. O sa lang ka kapi palangga. Tatak Amigos Kinik or Balco. Yes, dagang-dagang salamat mga mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang-dagang salamat palangga, wa na tayo kong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian, basta kape tatak Amigos Coffee.

0: Pero si Lenin Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Okay, si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sarte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapali sa mga butika.
0: Ako ay si Roseline Mendulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan o sa nag-himo ani nga produkto. Salamat ka.
7: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayo sa lawas!
8: Helen Babor. 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa Dumaguete na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
9: Okay.
8: O de yun, lamang po ang katulog.
9: Karong?
8: Katung pagkatilaw.
9: Pagkatilaw
8: sila. Kanang kapsul o
7: mga pena ta! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragonfruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
10: Christy, sa bakong. Sili ko kalakaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
9: Ilan nakabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
10: Kuan na, 6 months na. Dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw. Dayon, inyong hanga asmoy, sige na kong gihaplas food sa kong tuhod.
7: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas. gawas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
13: Oh,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit
1: Go!
0: Gipak Husgan Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Go! 12-in-1 capsule Dragon Fruit Extract Powder Ashwagandha Barley Malunggay Insulin Mangosteen Turmeric Goto Cola Garlic Beetroot Extract Powder Gabon Extract Powder Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang balatian Dragon Fruit Go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit
1: Go!
2: Pure Energy

0: mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalis sa imong product na lunch o guid o minanis oil o nasan coffee o servicen o remain o lunch ay draft. Ako ang kaitis manggod ko ma'am, ganit ko ang natay. Sabihan mo kong programa nga. Sada ka siya, matayo dito sa food. O, kung ba na po, na, ko ano si sagit na tipo, ganit po si Ani kay, mag-ayong manggir, hindi siya nagod si Ani ang iyong product ni Ma'am Aileen. O, di mo din mo pabulag ana, siguro din siya pali. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga, naayo dito mo sa food.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, las 6:57.
3: Og siyempre, alas sa itong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith Tirondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare. Og sa nang spada.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo, pero sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasya, Sikihoa. Nisulay ko pag tumar sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya. Dayon, ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kuwang push on. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugdako. Okay. Nakadungo ko sa radyo aning Cervicare. Takudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na.
7: Maayo na akong pagbawas, ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imong programa, tungod kay malipay ko sa imong produkto.
8: Ako po si Alicia Ocaso.
9: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Lugar. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil.
2: Ako dai si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nans Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya ni suway ko palit o Nans Liniment para sa mga panuhot na kitang kan kalawas. Kaya salamat yali na Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
3: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa Nans Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya nang naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nans Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
4: Ako diay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nans Oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan yung magikan ni manguha o anong pangwarta anong manguhid lumboy iguloy na mo kapuyon mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
1: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil.

0: Mel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Week. Sa mga butika. Apalit sa mga butika. D3Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na kuy pamati sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. DTX 500.
3: Ako si Alex. May kayute ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
4: Testimonya sa Wonder is Walid.
8: Kasi Wilson na mong ratip tahong at sa lawir ng Balfour City. Doon naman ko kayo sa radyo. Ingan lang ko. Sunray ang explain kay Hayahay yung lukan ko. And hindi po ko titikip yung lukan. Wala po ng kahoy. Kaya ako na isulayan. May itiyan. Sunayan lang ito ang Wonder is Walid kay mismo yung ko may kasi natin hindi ko sa Wonder is Walid kung mali mo. Lami yun ang makamating.
4: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: May special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
10: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
9: Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuhan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: Kay may buntag na na itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
1: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen. Gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo nang...
2: na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Wow! Ako si Nora Suniga, 64. Bawang Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako dyan namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba, yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape, kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
4: Salamat kayo.
3: Tinood yun na.
2: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwangga dito.
6: Unsa man to'y imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
5: Nagkakay, protect ako do. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya, hindi ko katabawa. Hindi ko pangit.
6: Sadaan ako sa... Sa dahil na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
5: Oo. Salamat ko na yung produkto sa Dok.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
9: Ula

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Knights Dumaguete Pension House.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Ako da ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga nayo sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nila.

0: 7 load. High blood gid ko.
1: Sa una ang imo
2: blood pressure.
0: 180 over 103 times a day gid nako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ga-DTX sa mga ga-Didri Bayo. Hello, hello. Ay, usa ka mahimsugon. Mabungahon nga adlaw. Usa ka malipayon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki, nga mga tibalamati. Welcome ling atong tulumanon. Hello sa to mga viewers by Facebook Live. Ang mga naka-tune in ato garon, naka-sunby mga higala sa ilaha mga radio. Nga ganun ay gasunod ning atong programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lim Nulo, mga higala sa inyo mga sibyaan. And of course, kauban ninyo kanun ay usab ha. Ang ato ang mga ibigtibo nga mga products, ang mga klinika products, mga higala nga available sa mga butika. Oy, naka DTX 500 na. No, digyod pagkalimta, no? Digyod masipyat kada adlaw. Naka DTX 500, yeah, nakakapi na. Sige na ha, mga pinata, mga higala. Magalamis kapi, oy. Muning kapi, mga higala, nga mo kompleto sa imong adlaw. Muning kapi, mga higala, nga mo pawala sa imuhang kalaay o kakapoy sa imong lawas. DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Ang herbal capsule, mga higala, usab nga makatabang sa tong adlaw-adlaw nga buluhaton, makahatag dugang o kusog sa tuang mga activities. Ang kapsula, mga higala, nga makawalas pagbaminhon o pamoy-poy sa lawas. Mag D3 Bio kada adlaw. Ang atong mga products available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. And a food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
4: Ado na yon sa pinakadool nga butika, pangitaan na yon diraan D3 Bio. Pangitaan na yon diraang DTX 500. And of course, ang atong alkaline-based nga vitamin C, no? Patsanag yung kaay ang lawas kung na enough nga vitamin C. Basta lawas nga na enough nga vitamin C. Lawas ka na mga higala nga layo sa balatian. Lawas ka na nga daling maayo kung magkabalatian. So sa mga nagkaedad nato dira nga mga nanay o datay, pugong sa edad ba? So, bisan may edad na, hamis o hugot gihapon ang pamanit. No. Iwas mga kunot-kunot, mga wrinkles-wrinkles dira ba? Fine lines, no, sa naong iwas-iwas anak ba? Mag-mighty si kada adlaw. Oh, once a day or twice a day. Anyway, let's talk about mga higala kining bad cholesterol. Kining ato ang dugo, mga higala, dira makita ang ato ang cholesterol. That's why magpa-lipid profile ta, magpa-blood test ta, dira makita na siya. makita dira ang LDL o HDL. Ang kaning LDL, mga higala, muna siyang gitawag nga low density lipid or bad cholesterol. Ilado ko sa gitawag nga bad cholesterol that can lead the host of having cardiovascular diseases. Muna yung makaguba, mga higala, sa tuang kasing-kasing. Muna yung makaguba sa tuang cardio. Kining mga bad cholesterol. Ang mga several studies nagsuggest na kinahanglan yun ta og antioxidants. Nagikan sa itong mga ginakaon. Kinahanglan ato gining intake. Mag-outsource yun ta. Kinahanglan yun ang antioxidants para pangontra na ito aning oxidation, aning gitawag nga cholesterol. Mubantok man eh. Muli sila yung mga mantika, mga fats, nga mugahi, matulog. Nga kunana sa itong sistema, sa itong lawas, barado ang itong mga ugat. Hinay ang sirkulasyon sa dugo. So, kinahanglan taog antioxidants. Mag-outsource yun ta. So, pinaagis pagkaon na to, or either pinaagis sa pag-inom sa supplements. Kay parihas aning atong DTX 500 na ani siya'y mga antioxidants nga suggested by the studies isang tasa ng kape para guminhawa DTX na makatabang mga higala sa mga pagpaubos o pagbugong mga higala sa oxidation process sa cholesterol na apoy anti-inflammatory properties. Di ba? Pagkalindot, no? Actually, ang DSA nga naa sa DTX 500, ang antioxidant mga higala nga gitawag nga octacosanol, usa kini ka powerful nga antioxidants nga makuha nato sa sugar cane. Naa ni siya anti inflammatory. So malikayan na to ang paghubag-hubag dira. No, paghubag sa nagkalain-lain nga parte sa itong lawas, including ang paghubag mga higala sa itong mga ugat. Kaya pwede mang good nga muhubag ni nga itong mga ugat. That's why na ay aneurysm, na ay plaque. Then later on, mga higala mo, nipis ang lining sa ugat, pwedeng mubuto. Kaya itong likayan kay kung possible nga mahitabo na, eh, pwede nga magka-stroke. Or either magka-heart attack kung sa kasing-kasing na siya. Or kung sa uban nga parte sa atong ugat, pwede magka-aneurysm. No? Pwede usap mga higala magka-pulmonary embolism. No? Kung mahitabo na sa baga, magka-pulmonary embolism. Onya, kung sa ato mga ugat-ugat na mga higala, magka-problema ta sa ato ang varicose veins. Yan. No? So na ay mga ugat, mga higala nga mo burot, mo hubag, mo huyang. O saan yung mga higala? Ang pinaka the best is ginahanglan yung tag-antioxidants. Manamukaon yun ta. O kundili man ta makakaon, naagin tay imnon. O nga herbal supplements. Kada adlaw. DTX 500 na ni si anti-adipose tissues. O naapon ni si anti-cholesterolemia. So maayo siya pangontra sa cholesterol. Naasay mga properties nga makapatabang sa pag-reduce sa LDL or bad cholesterol by promoting the production of HDL or good cholesterol. So ang iyang ginabuhat, ginapakunhod niya ang bad cholesterol pero iyahang ginapasaka ang good cholesterol. Ano yung nakalindot? No. So, kargado tao good fats para nga malimpiyuhan na itong mga ugat. Nay, tay, magkaedad ta, we all know nga ang atong dugo, ang atong ugat mo'y usa sa mga problema yun na ito. So, usa sa pinaka the best nga i-maintain nato nga herbal ana is kining pag-inom nato sa DTX 500 kadaan daw. Pwede po mag-90-sita kadaan daw. Then pwede usap D3 bio kadaan daw. No. Ang visceral fat, no? Kabantay mo ang atong buyon, malagko. No. Ang atong visceral fat, mga higala, mo ni ang tambok na naga putos, mga higala, o nagalibot sa ato ang internal organs sa atong abdominal cavity. Kala nga itong buyon bitaw. Mudako atong buyon, di ba? Mudako atong bilbil, mudako ang tuntian. Kalang baga nira, nga gadako mga higala, muna gitawag nga visceral fats. Pwede niya nga mag-cosyag pressure dito sa itong mga internal organs. Atong atay, pwede nga iyahang maputos ang atong spleen, ang atong pancreas, ang atong intestine. Maputos niya sa tambok. O niya, pwede usap mga higala sa atong kasing-kasing. Or gitawag niya siya pericardial fat. Pwede ang atong kasing-kasing usap. Maapektuhan aning mga fats, visceral fats, mga exist nga mga fats nga naa sa tuang buyon, naa sa tuang abdominal cavity. Ilagi. Number one, kanong muda ko atong buyon? Be, pangutana ko, sedentary lifestyle, di ba kung sige taglingkod, mas daling muda ko atong buyon? Kulanta sa exercise, kulanta sa pasingot. Ikaduha, sobrang pagkaon sa mga carbohydrates. Kung magulpi na to ang pagkaon sa carbohydrates, pwedeng dalian mo na ko itong buyo, no? Pwedeng daling mo na ko, manghihigala to ang buyo, natuntian, daling mo na ko. Isa pa, pagino mga higala sa mga alcoholic ng mga drinks. Isa pa yun, ang mga pagkaon mga higala sa tamis, dali, or mga pagkaon nga taas og calories, dali kay tanga manambok. So, pwede nga mag-cause kini og visceral fats. Ayan. Sumala sa mga eksperto, ha? 10% sa tambok nga naa sa tong visceral fats, naa sa tong buyon. Dili mahibaluan mga higala nga ang uban dili makita. Bisan uban niwang gani pero naaday visceral fats. Pwede gihapon mga higala nga magka visceral fats. Na may gitawagon nga tofi. Mga tao nga tofi. Unsa man ang tofi? Thin outside, fat inside. That's tofi. So, niwang lang taon, pero ang tambok, mga higala, nasa sulod nga bahin sa lawas. Ang visceral fat nagakos kini mga higala sa inflammation or paghubag sa bisan unsa nga parte sa ito ang organo nga delikado kayo nga kondisyon. So, number one, ato yung paningkamutan, magmugamay-gamay, no, ang mga visceral fats. Mag-DTX 500 o mag-Mighty C kada adlaw. Makatabang gini mga higala nga mapugnan na to ang paghubag sa mga internal organs sa to ang lawas. Lindot ang paginom sa DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Sa pagparegulate, number one, sa tong appetite. Ang gana sa tong kaon mga higala or gitawag nga satiety hormones nga ghrelin mga higala og leptin aron nga dili mo sobra ang ato ang kaon. So naanay pagbugong. So kana nga mga hormone leptin og ghrelin munay gapugong nato nga dili nato matam-an og kaon ang ato mga ginakaon. Oy hunong na kay busog na ka. Hunong na kay daghan ka gikaon. So, atong pugngan ang mga unwanted fats, mag DTX 500 taog mag Mighty C every day. Sa mga nangunta na Dok, asa man ta ka avail ana? Well, naa sa pinagadool. Ato aninyo sa pinagadool nga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Mag DTX 500. kada adlaw.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
1: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya akong ugang nga. Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayong DTX 500.
3: DTX 500.
2: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
3: DTX 500. Pali sa mga butika. DTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ako si Lorna Turangi.
6: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
7: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kining DTX copy o kining My TC o DTX 500. Nangwa mi lang ginagamit gyud gyud sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan ug may akong inumon. Kana amang koy kanang lioma ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag murag ana murag pamilya kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. Ako si Lita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyo sa nga Marcuso. Chia Seeds. The Sugared Sugared Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, the Sugared Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
10: Hello, may ngadlaw. Kisa itong ngalan.
11: Ako si Borix Valencia. Tagadipulog, Anahaw.
10: Gatumar ka og D3 Bio?
11: Oh, gatumar ko.
10: Ganong gatumar man ka og D3 Bio tayo? Sa maray mo hanggi batyag sa una?
11: Nagsigi ko og sunggo. Grabe nagigay nga sunggo. Yan, nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko. Mauna nga, pasalamat di ko, ana.
10: Nalospad na ka? Sa man, maglipong ka?
11: Oh, naglospad nagi ko, ana. Sige, sunggo. Yan, galipong ko. Nakatumar ko, ana. Naulian ako. Nagproblemag mayo, eh. Huna-huna naman ganing dadon ko doktor nya kay kining kapigado lagi motong nga ni tumar lang ko ana kay nakadungog man ko sa sibya sa radyo motong naulian ko
10: unsay ngalan gani ni mo tay
11: ko si Borix Valencia Anahaw di Pulog City
3: D3 Bio mabibili sa mga butiga.
12: Ako si Fisi Dayon taga Purok Paglaom. Akong edad sa isinta isipi. Ako muna batyagan, sakit na ang akong kilid. O niya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, dua na kaya kasimana. Dua ragad sa isa kaadlaw. O niya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po na batyag. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inong, pero sa pagkaroon, kaway sa Ginoo nga nag-inong po ang DTX, parisan po na akong may PC. Kaway sa Ginoo, wala na. Nang libot din ang isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC na akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
3: DTX 500! Pali sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid na kaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Rosan, baw, akun ba na, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-harahagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
3: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo.

0: Magmay TC kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C, ha? O kana nga vitamin C da kontabang nas may mga high blood, mga may mga diabetes, da kontabang na kontra komplikasyon sa mga kaugatan. Ang vitamin C mga higala gapasaka sa tuang collagen production sa tung lawas. Pag naatay enough nga vitamin C mga higala, eh lawas ka na nga batanon ganunay. Di ba galimtan ha ang ato mga products available sa mga butika sa inyong mga lugar. O yung atong extend herbal capsule by the way di ay kanto mga ato ang labing-labing ni Mrs. Mga mister, okay pa ba ta? okay pag yun na? Okay pa? Eh kung medyo luya na, eh mag-extend herbal capsule para mapabalik na itong kusog mga higala sa kanhing batanon pata. Yay ka. Extended ang ligaya, extended ang saya. Basta naka-extend herbal capsule. Usa kani ka herbal nga capsule mga higala nga makapataas sa stamina sa lalaki sa panahon sa labing-labing ni Mrs. I-extend mo na yan. Ang atong i-extend mga higala available ni mga higala. Available sa mga butika. Kung naamo diri sa Buanga del Norte, particularmente sa Dipolog, yan. Tuan ninyo na pinakaduol nga mga pharmacy sa inyong mga lugar. Then of course, ang ato ang DTX Beauty Soap, no? Kaninga sabon, ginama yun ni siya. Gibuhat yun ni siya. Para yun ni siya sa mga taong may mga suliran. Mahitungod sa ilahang panit, may mga skin problem, may mga allergies, skin diseases, katul-katul sa panit, yan. Dali kita magka skin problem, gibuhat yun ni mga higala. Kini nga sabon, gibuhat yun ni siya sa may mga suliran sa panit. Mag DTX Beauty Soap na para beautiful ang atong panit. Beauty skin, mga higala. Oh, ang lakanindot kinasa ay whitening effect. Yan. Makapaputi siya. Then, of course, naasay antimicrobial properties sa mga kagaw nga gatapot sa tumpanit. Iyahang pamatyon. Mga parasite nga nasa panit, mga higala, pamatyon na ng DTX Beauty Soap naas mga butika. Speaking of mga kagaw, no, bacteria, mga viruses at itong lawas, walay makapugong mga higala sa kaepektibo sa pag-inom sa D3-bio. Kumuhisgota o kagaw, parasite, bacteria nga naas lawas. Another benefits nga makuha nato sa pag-inom kada adlaw sa D3-bio. Usbo na kuha, D3-bio. Herbal food supplement na siya. Naas mga butika. Pwede ta magkainuman na kadaadlaw. Kaduha or katulo, mas labing maayo. Muna i-maintain na to, tay, nay. Ang D3-bio, kung kadaadlaw nga gainom taani, gina-power up na to ang gitawag nga ketones or ketogenic process sa lawas. Kabantay mo anang ketogenic diet. Ketogenic diet is known as a diet mga higala nga gitun-an sa mga eksperto nga makapataas sa kinabuhi. Gani kini nga klase nga diet, ketogenic diet or keto diet. Is a diet which high fat and very low carbohydrates. Ang imong diet ani laban kaon ka mga pagkaon nga taas og fats. Good fats. Yun yung imong carbo ani ubos. Low carb diet ginapaubos nimo ang imuhang carbohydrates. So dili kay kaga kaon og carbohydrates ani. Laban ginakaon nimo is good fats. So, kini siya nga klase nga diet gasugo ni sa imong lawas to force sa pagburn sa fat o sa pagfuel instead sa carbohydrates. So ginahilis niya ang mga fats o niya ginafuel nimo imong lawas sa good fats instead sa gitawag nga carbohydrates. So, dili na kay kamukaon o carbohydrates ani nga diet. So kini siya maglead kini siya sa gitawag nga metabolic state nga gitawag nga ketosis. Ketogenic diet has been known to protect the body from fatty liver. Yan. O sa bagyo, diabetes, Alzheimer's disease, and even cancer. So, kung i-adapt tani nga klase nga diet, nakunta bang? Paglikay sa mga balatian. Nya, kung naatay D3 ba, yung mas monindot ang effect sa ketogenic diet kay ang D3 bio taas o medium chain fatty acid. Muna yung paggaon dapat. Diba? So nanatay MCTs. So pag inom pa lang nato sa D3 bio na anay fats, na anay good fats nga atong ginasulod sa lawas. So nindot siya. Muna yung mga rason, mga higala, nga nindot ang D3 bio, labi na yun sa mga tao nga ga-adapt o ketogenic diet. Actually, daghan man ang ga-adapt aniron. Known naman siya nga klase nga diet. Daghan ron ang ga-adapt o ketogenic diet, intermittent fasting. Kung naamoy ing ana nga klase nga form sa diet karon, labi na gyud to mga health conscious nato. Kung naamoy ing ana nga form sa diet, mas patsada mga higala nga imni na ninyo og D3 bio kada adlaw. Mas monindot ang effect sa inyong intermittent fasting o ketogenic diet. Nga naman, ang kuan manggod ang D3 bio gapa-increase siya sa fat oxidation. O niya, ga-support siya sa ketosis. Niya, gawas niya na iyahang ginakontrol ang atong appetite gana sa kaon. Muna'y nakanindot sa D3 bio mga higala. And of course, pag naatay D3 bio, ginapa-improve ni atong mental clarity. Maayo ang atong paghuna-huna. Maayo ato ang thinking. Hait atong memorya. Diba? Sa mga nagkaedad, dira? Diba? Kanunay na itong ginapahinomdom, mag D3 bio yun. Kay very precious, kaayo very priceless, kaayo mga higala. Kanang atong memory. Kumawa na mga higala, makaingon na lang tanga na unsa naman taon is mamang papa nga nagkabata naman yung nagkabata, diba? Maingon dahil ng uban. Nalibalik na sa pagkabata sa mamang papa. Kay ang tawag niya sa iya mga anak, papa naman, mama. Nabaliktan na. No? Nabalik na iyang una-una sa pagkabata. So, likay ka na mga higala nga mahitabo. Labi na sa mga nagkaedad. Mag-D3 bio ka na adlaw. Yan. Naa sa mga butika. Sa mga mahiligon ng kape, I know nga, ganahan yun ng kape. Labi na yun kung na, may edad na ta. Mangita yun ng atong coffee nga ginainom. Instead nga hunungon ninyo na inyong kape, kay lagi may balatian na. Instead nga hunungon ninyo na, alis di, pulihin na og DTX Coffee Mix. Pulihin na og DTX Premium Coffee. Herbal coffee na ha. Patsada kay na nga klase nga kape naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko kaya itong oras limited kayo. Huwag po, nag-ubunong ba nag-iapunta? Ha? The same nga oras, the same nga sibiyan sa programang kasayuran sa Bayang Panglawas. Sa ibabay ko, salamat sa itong mga consumers, mga kaklinika. Ang ato mga product usbo na ko, DTX 500, D3 Bio Mighty, si DTX Coffee na ito, naas mga butika, ha? Sa ibabay ko, mga higala, sa mga mahiligon og kape, tara, kuyog ta kay mga penata.
1: For a way to start your day with a healthy boost, try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: Magandang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa natural. Yes, Doc Alan.
2: Yes, welcome. Welcome sa mga sokintig paminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga malisiros. Nanay, tatay, palo, nagplastada. Kung asa mo na mo, tangkaroon sa inyo, namutangan. And of course, mga sokintig paminaw, niyan sa inyo, hang igala. Di ba? Amang adlaw na ka Dragon Mill. Amang adlaw usap da sa mga listeners ato ang kanunin ang kasunod sa ato programa sa nagkadaiyan nilang mga soaking siyabihanan. Higal like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbay kayo mga soaking tigpaw na huwag pipila ka mga minutos sa atong hatagan o panahon ang ato usap mga panglawas. Ang ato usap mga produkto mga soaking tigpaw na sa mga kapsula o guban paniini para usap maprotektahan ang ato usap mga maayo nga lawas o aduna kita ay prevention no? O dili angay ang kabalak ang Dragon Mill. Dili angay kabalak ang mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas paniini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap o niya usap ang ato usap nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsuna nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo ngano man walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins rheumatism and arthritis pagkapoy imong lawas mga sokin tigpaminaw tagabi trabaho nimo kapoy kayo ananay tatay paala pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chobaki mapalit ninyo na higala sa mga butika adol sa inyong lugar ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto yun nga mainom one cup lamang na one cup lamang sa Heartmark Stream coffee for men power up your performance Heartmark no pag ikaw naka Heartmark no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark no ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance pag labing labing ni Mr. o ni Mrs. no mao na igala kung kapoy hago kayo inom og Heartmark no? Okay so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit igala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo ang panit kini na gyud ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na apbun e ringworm do naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usab pud nato mga sokin tik mga ato usab nga Keskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo ha pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tan-aon like kutis artista kanina gyud ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga sokin tik mga ato produkto mapalit sa nagdeng butika o pharmacia Bisaya so Mindanao mao na higala ang pirotantik ayo ang ato usab nga panglawas higala nagkinanglan og minerals no pag wala tay mineral sigala, wala po tayo vitamins, kuyog na sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mao na siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga sokin tigpaminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium. Basta calcium mga sokin tigpaminaw mao usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog og ang mga ngipon, di ba? Og ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-unon.
1: Yes mga sokin tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams rich in vitamins and antioxidants nga makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Rodrigo yung Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to GTX 500? Para sa mga pigado makamulik kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mapalis sa mga butika.
2: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix D3 Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio
4: sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaingo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up nako akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up nako, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nans Capsule, Nans Uid Capsule, nanginom ko ang Nans Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Servicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kaayo sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max
2: Sarap, max sa performance, mag-hard max, extreme

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ati Sir Gadelsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo na akong kasakit sa akong tiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. On MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: Savon Beauty Soap Ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala namin maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon IU Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All Healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawagyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
10: Mga pena ta!
11: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
10: Mga pena ta!
12: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Kaning high blood, try to

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mapakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa balay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among liba.
4: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo malipay? Sa M's Flower Shop.
5: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
7: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
8: Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336.
11: Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
7: yes.
6: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
7: Wow.
6: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
7: Okay.
6: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
7: okay,
6: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
7: Tama.
6: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
7: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
6: Yes,
7: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
6: Yes.
7: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tipaminaw usana nini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tipaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Wow, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikoin and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection, blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibok aton, ah, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, og sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no. Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
6: Yes, Doc.
7: No, sa ibang mga pinulungan. Tungtong katkat sana ay ali.
6: Ayaw
7: ka na mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mauna higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatakna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
6: Yes.
7: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kun uric coma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
7: Yes.
6: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpag
8: This is

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasa. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Agi.
8: Naunsa ka din, ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
7: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagigugulan. Dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
8: Dili, oy! Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
7: Dagana din ingredients ani, no?
8: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, o, sulay dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
8: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ako po si Lord Desing ko, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung waiter niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
10: Isa'y pangani mo, Nay?
11: Lucy Sardimio.
10: Lucy Sardimio. Taga-asa sa gamam.
11: Toong.
10: Bila edad din mo?
11: Sa 28.
10: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
11: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
10: Ang imong bana.
11: Oo.
10: Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
11: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
10: Nang hubag?
11: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya, di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma jud cha Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang namo dito, galakaw pa siya. Pag uli namo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
10: tuan. No, sa mga yan til.
11: Nang hubag jud maayo.
10: Hubag tanan.
11: Oo, kami yung inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
10: Punuan sa paha.
11: Nakapatay mi sa radyo nga naaday kanang amigos ko pe siya ni yung sulayan na to gito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
10: ya karon okay na yung bata okay,
11: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
10: kailan na edad to
11: kuan 79
10: so sa mga naminaw karon mabon sa ika istorya ni mo
11: okay umugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na yung siya kabangon okay, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
10: amigos ko pe ray gino
12: sa daga salamat mga idol.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Plus.
1: Enrique Turra, 72 years old. Na kuha na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko ano, lagsik na ka for me. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawa, so malag ma, dili mo ka po yun.
0: Ipabarato pa kini, Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na. Ulan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite Coffee Spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ako si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal ganito mal ko aning cervic care na ulian jud ko og nga hapsay akong paminaw. Labi na gid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
11: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
16: Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
17: Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuan.
19: Call or text 0966-348-9336.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Bebe, nakauyab na mangyuta karon bebe. Magmenyo na ta bebe.
1: Ayaw sa bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Nga wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya tawag maayong umuha.

ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: sa mga kanabot to? Uy, bay, kahapon lagi ko ni abot.
1: Iyay ka, so na karon, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
0: Wala na doon kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
1: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang?
0: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili ba rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadilit na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
1: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
0: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Ang nahitabok sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok na sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra. A message of concern from the station.
1: Somewhere I have never traveled, gladly beyond any experience, your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch, because they are too near.

ng alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Thank you.
1: All right.
2: Thanks. Lahat yung mabakaw niya?
3: Iko, nag-usbakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kaadlang, wala na ko'y kuha dong. Kagong na yun among laton, sudlanan sa bukas.
2: Hala, di ba istaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon pa ko rin mong isda o sa makita ang dagat?
3: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
2: Unsa makahinong dananing tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mapalit sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
3: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
2: Mo ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
3: Maugyo dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
4: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 5:02.
2: Hoy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam dia, Choy!
3: Okay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irganon, Choy?
2: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pagmintinar sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa balaod, Choy.
3: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon ba ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan, may lang ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
4: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dugan.
1: Kining maong pahinungdom, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Lord, we offer everything we are to you tonight. We offer our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to you tonight. All of the good and all of the bad, all of our dreams for the future, we give to you right now, God. We don't want to limit you, because I know you have great things in store.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 5:40.
5: Hey, Jai, unsa man ang imong gisulod sa sako?
6: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
5: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapak kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba.
6: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
5: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
6: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
7: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
8: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Oga, nagkalipay tap, salamatan natong Ginoo nga tanan sa iyang grasya. Matagos sa kanato nga nagahidangat na usab ta karong adlaw aron nga matuman ang kabubuton sa Ginoo diya sa tungtag sa tagsa ka magkinabuhi. Salamat kayo o sa ngalan sa ato ang naganumala ni nga mga atong istasyon. Sir Ayan Lahato, ang atong station manager. O sa ato usab nga kauban karon si B.S. Jade Calera, Bible student. Okay, Bible student diha po ni siya ron. Pero ito na nag-eskwila na ni siya Agnorso, no? Kuha siya o kurso nga B.S. IT. O salamat kayo sa ato ang station nga on air kanunay sa matag Domingo. Mabati na to ang ato ang programa, ang Oras sa Gracia. O salamat usab sa atong mga tigpaminaw na nagsunod na ni through radio FM. O sa ato usab ng mga kaigsunan nga naga sunod ka na to pinagi sa live sa Facebook. Tungod kay kining atong programa, duha ka level ang ato ang mga paminawan, minaw ta sa Facebook, minaw po ta sa radyo, then kini nga program ma ginapaluyuhan gyud sa atong mga churches din sa atong Negros Oriental o sa tanan nga mga individuals nga nagatabang o sa atong mga kaigsoonan usab abroad nga nagapaminaw tungod kay kini madungog ta o makita ta tibuok kalibutan. So salamat kayo, nag-una karon diri sa ato ang comment section. Usa sa ato ang pastor magtutudlo usab sa DepEd si Sir Wilan Acuhido Lobredo. Ang ato ang gitawag nato ni siya secretary and treasurer sa atong radio broadcast, no, sa atong radio broadcast department din sa Negros Oriental watching Runda Cebu. O na ada ini si Pastor Wilan run sa Runda Cebu, no. Shout out sa mga kaigsoonan sa Bunga Church og San Piniton Church, especially Jonah Casido. Okay, Sister Jonah, maayong buntag diha sa San Piniton. Ato ang pamilya nga kusganon og

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: So, Bryce, o kanong naigit ning nagapaminaw o nagasunod ning atong igsoon si mga alo family diha, alo family diha sa Bayong Bungris Gospel Church of Bryce. Okay. Okay, Joe Elintorio, okay, ang ato usab nga madasigon o suporta tado kaayo nga atong igsoon na sa Manila, na sa Pasig. Kini kanunay po ning nagapaminaw nato, nagsunod ka nato. Blessed morning sa atong okay. Atong maayong ikaw basa
2: okay. Okay. Si Brother Joe Elintorio.
1: Okay.
2: Blessed morning sa atong masipag ng mga servant of God. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Watching here in Taguig City.
1: Okay, nice. Taguig siya, no?
2: Taguig.
1: Okay, salamat kayo, Brother Joe, no, sa imuhang pag-bio sa atong programa Oras sa Gracia. Okay.
2: Si Milin Baker Gallego. Good morning ninyo, Pastor.
1: Naani siya sa kuan?
2: Wala ni Suok, Pastor.
1: Naani sa Suok, oh. Mabato ayaw mo. Naani siya.
2: Oh, salamat. Buntag.
1: Oh, salamat sa mga pamilya Gallego diha, Baker family. O Iliotirio family, Arcala family diha sa Suok Mabato, Ayongon. Okay.
2: Then si Pastor Rayo Palata.
1: Palata. Pastor mo na siya?
2: Kuan siya ni Bible Stolen na siya sa una pero murag ni graduate naman guro ni siya karon Pastor. Okay, maayong buntag diha Pastor. Good morning kaninyo Pastor, watching from Mindangon, Lucy. Sa Matuog.
1: Okay.
2: Matuog, maminaw gyud sige sa programa Oras sa Gracia. God bless us all.
1: Okay, salamat kayo si ko ano, Leonisi.
2: Ay. Oh. Si Leonisi Dagudog.
1: Dagudog, okay.
2: Good morning sa inyong duha Pastor. Happy Sunday. Good morning usab sa akong tiyo Philly Sardimyo. Og tiya Lucy sa Matuog. Naminaw gyud sige sa programa Oras sa Gracia. God bless us.
1: Okay, salamat kayo kining atong igsoon diha sa Matuog, no? Sila ni Brother Philly o Sister asa ni?
2: Kuan.
1: Sardimyo family ba? Mga Sardimyo family diha sa Matuog, no? Tiya Lucy o Tiyo Philly. Atong mga igsoon na to nga nagapaminaw ka na to diha sa Matuog. Okay, good morning kayo sa mga taga Matuog diha, especially ni Brother Philly o si Sister Lucy diha, no? Uban pa nga mga kasilingan nandin ha, no? Mga kaila na to, mga friend na to diha sa Matuog. Okay, another.
2: Okay, si Jonah Casido. Good morning Pastor, happy Sunday og sa tanan.
1: Okay, mao ni siya si kuano, igsuon ni siya ni Brother Milky Casido nga nasa Dumaguete. Okay, kini si Jonah. Salamat kayo, Sister Jonah. Edith Birico. Kini si Edith Birico na ani siya sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Always kini siya nga naga-follow sa atong Facebook, sa atong Oras sa Gracia. Good morning sa inyo, Pastor. Happy and blessed Sunday sa atong tanan. Okay, may aga gidra, no? Sister Edith, kaga sa imo man nga pamilya dira nga ara sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Okay. So mga igsoon karong buntaga, salamat kayo og thank you so much for always following our Facebook live og salamat kayo kay padayon ang atong programa ang Oras sa Gracia. Ma'am Joji Kalyetloang diha sa Bindoy, no? Diha sa Bindoy. So ni sa ato ang kanhi secretary o niya secretary gihapon ni siya sa Bible School, no, sa ato ang NUGBI, no, Negros Oriental Grace Bible Institute. So salamat kayo Ma'am Joje sa imuhang pagpadangat og mga comment sa ato ang radio broadcast Oras sa Gracia. Og padayon lang kami padayon sa pag-ampo diha kanimo. Good morning ninyo duha Pastor, no. Okay.
2: Si kuan si Sister Baby Jane Alo. Good morning, Pastor. Watching from Bayongbong Grace Gospel Church of Christ. And to all fathers.
1: Father's
2: Day. Everyone.
1: Father's Day?
2: Father's Day. Day.
1: Ikaw, Pastor, di nakapad. Di pa ka-father.
2: Adi pa, Pastor.
1: Di pa.
2: Okay. Happy tunta.
1: Happy tunta. Okay. Okay. Okay, salamat kayo. Dani, Kadano, Kalimantan.

0: gate, pastor, may buntag diha sa Manuyod, no? Baloko nga na ka sa Manuyod garon. Good morning, is watching. Okay, salamat kayo, Pastor Danny Cadano. Pastor, daghan kayo itag mga viewers bitaw, o duha tang magtandim bitaw.
1: Oh, lagi bitaw.
0: Ngayon, daghan kayo itag viewers. Tukod na gunas, kagwapo ni mo, Pastor.
1: Murag, okay. Ikaduha rin ko ni mo, Pastor.
0: No, huwag akura usa din eh. Dito rin mo, Bio, no? Oh, pero duha ta, daghan. So, salamat kay na, kuan ba, kanabang unsan eh, na napiskan rata si Muhang kagwapo po, okay? So, ato raning kay intro po man yung atong karon nga, kuan, no? Yung intro po man eh. So, ato raning eh, pagig katawa-katawa usap, no? Siaw ba nga dili kayo? Bastos nga kasi aw. Okay. Salamat kayo sa atong station manager, sir. Good morning. O sa ato ang kaubanan ng mga DJ din he. O labi na ni Mami. May buntag Mami diha. Sa ato ang minaw, ato ang Mami ni manager. No? O salamat usap sa atong mga kaigsuunan, Lokop Negros Oriental o Negros Occidental, Negros Island. Gikan sa Kanlaon, paingon sa Basay. O niya from Kabangkalan City to Sipalay City. Bakulod mga kabanuahan dere no sa Occidental kag salamat sa inyo pagsunod sa training program kag nagpasalamat gyud dako. So padayon na ato ang kwan ang ato ang pag comment dere sa ato ang comment section. Sister Chupista dino ato ang igsuon nga naa sa poblasyon Tayasan. Okay, okay, salamat kayo Sister Chupista, diha nga nagapaminaw sa mga Adino family. Good morning, Pastor. Ninyo duha. Happy Sunday. So, salamat kayo. Lipay kayo ito ng Domingo ha karun. Now, mga kaigsunan, ito ang programa ang Oras sa Gracia. Gipandungan kini sa ito ang Things to Come Mission. Usa sa ito ang nagpaluyo ni ini nga programa ang atong Things to Come Mission. Ito din kumustahan, Pastor, ang ito ang mga member of the Board of Trustees. No? Sila ang Pastor Marco Ramos o ato ang Executive Director, si Reverend Joed Amlon nga nasa Davao City siya. So ato sa mga pangumustahan ang ato ang Secretary, TCM Secretary National sa Things to Come Mission, si Pastor Rosales diha sa Osami City, ato ang Bible Director usab diha, Bible School Director diha sa Osami City campus. Og may buntag usab ni Ma'am Ruilin, no? Luilin Rosales ang ato ang registrar diha sa Osami's campus sa IGBI, International Grace Bible Institute sa Osami City. Dahil may buntag usab sa ato ang mga kapastoran bisan pa diha sa Cebu, no? Diha sa Cebu, usuk ay ta Cebu. Pastor na sa kan ikaw basa diha taas taas, okay. No? Si Pastor Jenner.
1: Pastor Jenner Mendoza, maayong buntag, Pastor.
0: Okay.
1: Okay, maayong buntag kaninyong duha, Pastor. Usa ka dakong pagpasalamat nato sa Dios sa kahigayunan nga iyang gihatag pa kanato karon. Ilabi na sa dakong buluhaton sa kahanginan through Radio Ministry, The Hour of Grace program on air. Parayon lang yun mo, Pastor. God bless you both. You, family, and the listeners. Okay, okay. Salamat kayo, Pastor.
0: Atong pastor ni nga kusganon kayo nasa Ormoc City, Pastor. Oh, si Pastor Jenner Mendoza. Kita mi dito sa Cebu Anes pag-conference. Dito sa Lapu-Lapu. Oh. Gistoryahan mi dito. So, salamat kayo, Pastor Jenner. Ato ang kusganon kayong pastor diya sa Ormoc City. May muntang usap sa mga taga Mindanao, no? Ang pastor na to sa Mindanao diya sa Surigao. Diha sa Davao City, Osami City, o Cagayan City. Atong mga kapastoran din ha, diha sa Zamboanga City, Pagadian City. Atong mga kaigsunan diha sa Bukidnon. No? Mga ubay-ubay man ta kayo diha mga simbahan sa Bukidnon. No? O niya may buntag sa atong Executive Director, former Executive Director, Pastor Osias Cadilinia diha sa Cagayan City. So, pasalamatan usab na to ato mga kaigsoonan diha sa Cebu, no? Diha sa Cebu. Ato ang supervising minister diha si Pastor Joel Lamberti, no? Ato ang SM diha, supervising minister, ato supervisor, ne. Onya atong field director usab diha si Pastor ining sini, no? Si Josue Lintano niyo na. Si Pastor. O niya, kumusta di ay ni Pastor Pilago diha? John Pilago diha? No? Okay, GC Crescencio di. Atong field director diha sa naasa Lapu-Lapu ni siya, si Pastor GC Crescencio. O atong pangumustahan usaba, atong mga kauban, atong mga pastor din na, labi na atong mga kaigsunan diha, si Carlock, Grace Gospel Church Surprise, Cebu City, niya diha sa Mandawi City, niya diha sa Lapu-Lapu City, o diha usab sa kining sa ang sani? Diya sa part of Cebu gihapon ni Pastor, no? Diya sa kuan? Kining lintan ni mga lugar din na kung ato ano nakakasal ko din, no?
1: Sa
0: diri daw rin, katumoy nga dapit diri sa kuan? Part na sa Cebu. Okay.
1: Dili po na siya Argao, Pastor.
0: Di po. So, diya sa Badyan, no? Kusog kayo ta, diya sa Badyan. So, salamat kayo ang atong mga kaisunan din na nga nagpaminaw ka na to. O, diya sa Badyan. O, kalipay na mo nga naamo, naminaw mo sa ato ang programa, ang Oras sa Gracia. Karon mga kaisunan ko sa Ginoo, salamat sa tanan ng mga naga-birthday. Okay, ato diya ang pangumustahan na to, Pastor, ng atong mga kaisunan diya sa Tayasan. Diya sa Tayasan na to. O, atong mga kaisunan, Caldera Family, Ruiz Family, o, mga
1: Balasabas Family.
0: Balasabas Family, may buntag din ni Brother Lito de, Parilito o Ma'am Marie Norma, no? May buntag. O niya may buntag usab sa mga Habil Family, sila si Brother Tasio Habil o Sister Liklik Habil nga naminaw na to Trorijo, no? Minaw ni sila kanunay kada buntag.
1: Minaw na sila.
0: Atong pangumustahan ng atong mga kaigsunan. O kina si Pastor Rogelio Pactoran nga naminaw.
1: Watching from Malatgao, Quezon, Palawan.
0: Malatgao. Malatgao, Quezon, Palawan. Layo ni kayo, Pastor, no? Pero salamat kayo, Pastor Rogelio. Ato ang nahimo po ni siyang supervising minister diha sa Palawan. No? Si Pastor Rogelio Pactoran. Kaubanin ako nga, kuan Pastor, nga estudyante sa una diha sa Tambo. No?
1: Graduate
0: ni Rogelio Pactoran. So, may buntag Pastor, no? May buntag sa atong mga kaigsunan diya sa Palawan, no? Labi na diya sa Malatgao, Quezon, Palawan. Okay. So, karong buntag ang mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ato ang pangumustahan o ba na itong mga kaigsunan diya sa Tayasa, no? Sa poblasyon. Belionis Family. Omero Family. Dayon Caldera Family. Uban pa din na, no? Mga Jamula Family, no? Labi na ni Brother Joport, Sister Sara, o ni
1: Villones Family.
0: Oh, sila nga mga kaigsunan na to, no? Mga kaigsunan na to, kusganon kayo din na, no? Nagatabang sa atong buluhaton, din his radio. O diha po sa magtuha, Pastor, o diha sa
1: Matauta.
0: Matauta, no? Mga Patrocinio Family
1: din na. Patrocinio, Vergara, and then sa La Libertad, Pastor. Nila si Nanay Sita, maayong buntag, maayong pagpaminaw ninyo diha. Dayong nila si Ma'am Rinalyn Ribante, nila si Nung Roli, maayong buntag ninyo diha, Auntie. Then sa Dumasapal Family, and then nila si Auntie Mining, and then sa Tayasan sila si Adino Family, nila Adino si Family. Nanay, nila si Auntie Jovista, maayong buntag ninyo, Ante. Hindi nila si Nung RR, nila si Ma'am Jeneline. Maayong buntag, Ma'am. And then sa Matauta, nila si Tatay Pinsanigod, kalimut ko.
0: Patrocinio?
1: Si Kuan, sila si Tatay Tilio. Maayong buntag ninyo diha, Tatay. And then nila si Sis Irish Vergara. Okay, maayong buntag inyong tanan.
0: Okay, may buntag usab diha sa Bunga, no? Ako ang Mrs. diha, si Mrs. Yuli Elintorio, may buntag, o sa akong anak, Inday Lisa, o ni Dodong Franz, si Bibi, no? Na siya karon taon nagagibati o hilanat tungkol sa ato maguning panahon karon, Pastor. Ay mga ubo-ubo, hilanat. So, Naot ang Ginoo magapanalangin kanimo be bisan pa sa imong pag-eskwela, sa inyong pagtuon ini mga tuiga. Ginoo magauban magapanalangin kanatong tanan. Salamat kaayo sa atong magigsoonan dia in Masino family dia sa Tamaw, mga Kihano family din ha, labi na ni Lorna og ni Medellin nga naminaw kanato through radio. So salamat kaayo.
1: Sa tubod pod pastor.
0: Sa tubod oh. Mga Kihador family, niya Fausto, sila ni Brother Naldo Fausto o Sister Bonet. Oh, salamat kayo kay nakajoin din sila simba ni atong Domingo Pastor di sa Bunga. Okay. Mm-hmm. Niya, salamat tayo usab sa ato ang mga kaigsunan diha sa Bunga, ato ang cottage prayer kagabi, kihimo diha sa ilan ni Panimalay, ni Gules Familia, Sister Ophel o Brother Jimuel. Salamat sa nitambong mga young people kagabi ng atong cottage prayer na nahimo gyud nato. Salamat sa pagpadayon bisan pa sa buluhaton nga pag-inampuay sa matag usa. So salamat nining tanan among akong kalipay nga ang Ginoo nagadasig kanato. Salamat usab sa Trias family, sila ni Sister Nerissa Trias o Brother Fernando Trias nga naa sa Saudi Arabia, no? Anya, salamat usab sa inyohang kasing-kasing, malipayon nga kasing-kasing sa pagtabang na ining abuluhaton. O salamat ni Cha Imak, no? Si Sister Guillerma Kakas, diha, nga naminaw na to, Trorejo. O, mga Kakas family, o sila ni Sister Dima, o ni Pastor, sila ni Pastor usab Birondo diha sa Ayongon. Okay. May buntag usab sa atong mga kaiksyonan diya sa Ayongon. O niya, ato usab nga ihalo-halo rin ang atong pastor, no? Atong mga greetings na to, morning greetings. So, salamat sa tanang mga kaiksyonan na to na nagapaminaw. Bisan pa diya sa Handalamanon, mga Elentorio family, sila ni Ma'am Joy, may buntag, o ni Brother Joel Elentorio, mga Lithio family din na nga nagapaminaw ka na to. O mga Echeveri na to din na nga pamilya, Caballero family diha nga nagapaminaw. O may buntag usaw ni Pastor Juby Morris diha, diha sa Maslo, diha sa Handalamanon Church. Pastor, diha sa Maslom, no? Mga Pastor
1: Berlito,
0: Berlito o Ma'am Gina Morris din ha sa atong local church diha sa Maslom, no? May buntag diha sa mga Digitos family, Torado family, o sila ni mga Gumero Gumira family din ha, no, sa Maslom, no, akong mga kapamilya din ha. Okay, basahon na to pastor ato ang kuan
1: doga nga. Okay. Mga si Ate Mitch, good morning pastor. Okay, maayong buntag sis. Si Pastor Milky Chotor Bulonggaita sa kuan ni proper Pinukawan. Good morning ninyo pastor, maayong buntag po diha pastor, labi na sa ato apong mga kaigsuunan sa Mantukod Church diha sa GMAC diha sa Montinos nga area. Maayong buntag ninyo diha mga igsuon. And then si igsuon Jirins Leon sa Banal, okay, maayong buntag ante. Good morning ninyo duha diha pastor, happy Sunday to all and God bless.
0: Okay, so sa mga kaigsuunan atong paminaw na usa ka awit alang sa atong mga celebrant karon, happy birthday. Thank you.

0: ang ilang mga balatian karon mga gapos sa ilang mga kalawasan. Lord, nag-ampo kami ni ining adlaw nga Domingo. I-bless ang tagsa-tagsa ka mga kaisura na mo Ginoo nga magasimba. Unta ikaw magahatag kanila o kadasi, kalipay o pinasahi nga pagbati gayod nga kami imong mga anak nga mubati gayod kami nga kami Ginoo imong mga anak nga pinalangga linuwas sa imong hamili nga dugo kung ani ni Amahan nga langit nun ning adlawa among ihalad ang among matag-usa ka mga kaugalingon diha kanimo. Kining tanan Lord among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen. So atong pasahot, masahan pastor ang atong mga dugang nga mga
1: okay. So si Sister Jelpy Gonzales diha sa Bunga Church. Okay, good morning diha ante. Good morning pastor. God bless.
0: Okay, o ato di pangumusta no? Ato ang bisita diha sa kwan from US no, United States si Brother Brian Black no.
1: Mm-hmm. Ato ang asa na si pastor.
0: Ana sa panimalay ni Sister Jelpy no.
1: Ah. Oh. Good morning.
0: Okay, so good morning, Brother Brian Black. God bless you. And then, good morning ni Ma'am Jill P. Gonzales. Okay.
1: And then si Dayday Elvinia Azuelo. Mm-hmm. Good morning, Pastor. Og sa tanan, happy Sunday to all and happy Father's Day.
0: Okay.
1: Happy Father's Day.
0: So, good morning usab ni Joanne Balasabas, no? Nasia, good morning, Pastor. Watching from La Carlota City. Taga, murag taga oriental siya, Pastor. Mga Balasabas family na sa La Carlota, no? Mm-hmm. So, may aga kitira, no? Sister Joanne Balasabas, dira sa La Carlota City. Kabayang ginugin magkapakamayo sa imo, dira sa La Carlota City. Okay.
1: Si,
0: Nimuel Biliegas, atong uskahid na to, no? Dari sa lungsod sa Tayasan. That is WD. Good morning, Pastor. Watching from
1: Panglao
0: Buhol. Okay, with my family. God bless and
1: good Sunday.
0: Good Sunday. So may buntag sir diha sa Panglao Buhol na diha ka marag, family ko ano siya? Family tour pero unsa ni?
1: Base lang so, sir.
0: Salamat sa pag-view, sa pag-watch sa atong programa Sir Nemuel ang atong uskahi diri sa lungsod sa Tayasan. Okay.
1: Virgil
0: Fernandez, atong pastor diya sa Mulukabok, no? Okay, pastor ni siya, pastor, nato, sa Mulukabok, sa Gay City. Good morning ninyo, pastor. Blessed Sunday.
1: Kanatong
0: tanan. Mimro sa lawas ni Kristo. Okay. So, pagkaigsoon, atong oras, okay, nag-irog na gyud, alas 6:40. Sa atong tunan, pastor, karon ang
1: the deity of Christ.
0: The deity of Christ. Usa magud sa mga pagtulon anato. No. Sa atong pagtuon may tungod sa pagka-Dios ni Kristo kay mong wili sagad karon pastor. Sa uban mangutana nga, pastor ngano man nga naingon sila ngano man pastor nga ang uban di man mutuo nga si Kristo Dios.
1: Okay. Maingon man sila pastor nga kung si Kristo Dios nganong namatay man siya.
0: Okay.
1: May Dios ba nga mamatay?
0: Mamatay. So, mao po na yung mga rason nila nga mayroon sila nga si Kristo tao ra kay namatay man. Si Kristo giuhaw. Si Kristo gigutom.
1: Mihilak pa yun.
0: Si Kristo mihilak. No? So, ngayon ta nga murag tinuod po ng ilang paghuna-huna nga si Kristo tao. Pero, ang tinuod na si Kristo dili kay ordinaryo nga tao. No? Dili siya ordinary nga tao sama nato kay umingon nga si Kristo nagpakatao ang Dios nagpakatao dili gyud siya original nga tao
1: kon siya sa wala pa siya nahimong tao Dios na siya daan nagpakatao ra siya kung atong basahon diya sa Filipos kapitulo
0: 2
1: versikulo 5 hangtod sa 8 diha nato makita nga niingon gyud siya nga bisan og Dios siya iyahang gihukasan ang iyahang kaugalingon ingon nga Dios ingon nga usa ka butang nga pagailogan nya gisul-ob niya ang dagway sa usa ka tawo ingon nga usa ka ulipon nya nagmasinugtanon pagyud hangtod sa kamatayon.
0: So napoy mga panghuna-huna pastor nga ingon sila kamo nagtuo man og Trinidad. Okay, ingon sila nga wala man tay mabasa nga Trinidad sa Biblia. Wala matay mabasa nga Trinity sa Biblia. Pero kita nagtuog Trinity ngano man tungod kay ang Dios pahayag nato ni Pastor no. Ang Dios dunay tulo ka persona. Ang persona mo ni persona sa Amahan,
1: persona sa Anak.
0: Persona sa Anak o persona sa Espiritu Santo.
1: Daghan mga kayong mga tanang Pastor nga. Mura ba og kwanunta ka ng tigukunta? Ngayon sila nga. Pila ka buk ang Dios. Mayon man dayon ta nga dunay usar ka Dios.
0: Usar ka Dios. Pero nag-exist og tulo ka persona. Persona.
1: Mayon man dayon na sila nga. Kinsa man ang Amahan? Ang ato ang mga kaigsuonan, mayon pud sila nga Dios. Unya, kinsa man pud ang Anak? Dios. Kinsa man pud ang Espiritu?
0: Dios.
1: Tulo na. Dili na, tulo na.
0: Oh, mo na siya tulo na.
1: Pero ang
0: usa ka Dios
1: nagkuan siya. Dunay usa lamang ka Dios nga naglungtad sa tulo ka managlahi nga persona.
0: Persona. Okay.
1: Nang kung mangutana gani ang uban nga Dios ba ang Amahan, ang ato ang itubag ana. Dili. Dili siya Dios. Persona siya sa pagka Dios. Persona siya sa pagka Dios.
0: So mga igsoon, mauni ka raw ng atong topic sa atong pagtuon. Kay ingon ani aron mahayagan po ng atong mga tigpaminaw. Okay? Nga usahay magduha-duha sila. Pero ang uban po mo to, yun nga si Kristo Diyos, pero gamay po nga Diyos. Okay, ang dako kuno si Jehova. Na sila gitawag Pastor o Almighty God.
1: Almighty
0: God. Sa ato pa, nahi mo gyapong duha ang ilang Diyos. Kay matuo silang Mighty God, matuo po silang Almighty God.
1: O mayon ta nga, kuan, Mighty o Almighty. Bisan si Apostol Pablo, Pastor, naingon siya diri si Tito.
0: Tito 2:13?
1: Tito 2:13 nga. Naingon kid siya din hinga. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesu Kristo. Nga atong dakong Dios ug manluluwas.
0: Manluluwas.
1: Okay, so, mayon tag
0: gamay.
1: Mighty ug Almighty. Giingon gyud, gi-address gyud ni Apostol Pablo diri kang Tito nga dakong Dios.
0: Dakong Dios.
1: So walay gamay or naay dako nga Dios.
0: Okay, ni si Ibanez Sabilio. Third mo ni Pastor. Blessed Sunday morning ninyo duha Pastor and Brother Jed. Okay. So atong pasahon ni ato mga kuno to.
1: Okay.
0: Mga viewers na to watching from
1: Sitio Pansil.
0: Sitio Pansil manhuyod na ni siya sa Pansil no. Pastor Rolly Pakulonang, senior. Sige, Pastor Basahan.
1: Okay, Pastor Rolly, B. Pakulanang, Senyor. Hi, Pastor. Good morning. Blessed Sunday morning sa gihapon. Pasalamat kita sa Ginoo sa another opportunity nga maka-preach. Maka-preach ka mo, Pastor, kag opportunity nga kami makalantaw sa programa ninyo, Pastor, sa gihapon watching here in Bulwang, GGCC. Okay, maayong buntag diha, Pastor. And then ako po gi-share ni nga programa nato Pastor. Salamat kaayo Pastor sa pag-share.
0: Okay. So, salamat kaayo sunod Pastor.
1: Si Sister Leia Rimos. Good morning Pastor. Good morning po sis.
0: Okay, maayong buntag sa tanan natong mga viewers nato no. So, daghan tag mga viewers karon. Pastor Ole, sa Buluang, Biao, Binalabagan. Okay, may aga gidira. Okay. So karon mo ni atong pagtulunan karon nga atong pagisgutan nga atong pagapamatud-an nga si Kristo dili siya ordinary nga tao although nagpakatao siya. Pero dili siya ordinary nga tao sama nato. O dili pud siya dako gamayng Dios kundi dako siyang Dios, no? Kaya nga naman kita nagatuo nga usara gyud ang Dios. Ato nang mabasa diya sa Deuteronomio, basahon nga ito. Deuteronomio, Kapitulo 6, Versikulo 4. Okay, atong pagkabasahon eh. Para nga, ato gining mahibawaan, kamatuoran nga, muprove ka na ito, 6:4, din eh, Pastor. Ngayon siya din na.
1: Okay. Pamati o Israel, ang Ginoo sa atong ang Ginoo nga atong Dios usa ra ka Ginoo. Okay. Og higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kalag ug sa tibuok ninyong kusog.
0: Okay. So usa ra gyud ang Dios. Dili pwede nga mahimong tulo, pero ang atong pagsabuto, atong pagtuo nga ang Dios naglungta diha sa tulo ka persona sa nagkalain-lain nga mga personalidad. So makita na to mga kaisunan ko sa Ginoo nga kining atong pagpamatuod through biblical proof mga igsoon nga pamatud-an gyud nato nga si Kristo Dios gyud siya. Kay ngano man ato nang mabasa sa Mateo 1:23 man pastor. Mm. Ingon siya rin nga usa ka babae mata mag-anak ug usa ka lalaki onya pagatawgon siya kay bulungan.
1: Kuan ningon pod anak si Isaiah.
0: Isaiah 9:6.
1: Pero diha sa Isaiah 9:6 kinahanglan nato na siya nga masabtan kay kaduha na siya gibalik ni Isaiah. Mm-hmm. Una niingon siya nga kay Isaiah. Okay. Isaiah kapitulo 9 bersikulo 6. Mm. Ito ani siyang kwan sigutan. Niingon sa dinhi nga kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan ipahiluna sa iyang abaga ug ang iyang ngalan tawgon ug kahibulungang magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait. So kwan kaning ang gisgutan din ni Isaiah nagisgot gid siya ni Kristo. Mm-hmm. Wala gid say lain nga gisgutan dire pastor. Mm-hmm. Si Kristo. Pero kung atoa siya nga mabantayan, atoa siya nga tan-aon, kaduhagi balik ni Isaiah, pastor. Mm. Ningon si Isaiah una, kay alang kanato ang usa ka bata na tao.
0: Na tao.
1: Mm. Ikaduha, ningon siya nga alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag.
0: Gihatag. Okay, tara ha. Gibalik niya.
1: Oh, gibalik niya.
0: Una
1: usa ka bata na tao. Ikaduha, ningon siya nga usa ka anak nga lalaki gihatag. So diha pa lang daan nato makita nga si Kristo dona siya gitawag og kana bitong giingon sa mga theologian pastor nga theanthropic nature.
0: Theanthropic nature.
1: Theanthropic. Kanang theanthropic buot pasabot ana niya is si Kristo Dios siya nga tao. So kung naay makig-argue or naay mangutana sa ato nga Dios ba si Kristo para sa ako apostol, maingon ko nga Dios gyud si Kristo. Mm-hmm. Pero kung maingon sila nga tao si Kristo, dili po ko makiglalis sa anak kay tao man pud si Kristo. Oh, tao man pud siya. So kung atong kanon si Isaiah, ningon si Isaiah nga alang kanato ang usa ka tao, usa ka bata na tao. Mm-hmm. Pag ingon ni Isaiah nga alang kanato ang usa ka bata na tao, naghisgot na siya sa nature ni Kristo as man.
0: Man. Okay.
1: And then, pag ingon Isaiah nga alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, naghisgot na siya sa nature ni Christ as God.
0: God.
1: Kay kung adto ta sa John chapter 3 verse 16, ningon man dito si Kristo nga unsa ganito? Kanang for God so loved the world, he gave
0: His only begotten son.
1: So kung ato asyang tanawon sa Isaiah, niingon po sa Isaiah nga, alang kanato ang usa ka bata, ay ang usa ka lalaki, ang usa ka anak, ihatag. Nga lalaki ihatag. The same sa giingon ni Kristo sa John, gave. Wala na tao.
0: And he gave his only begotten
1: son. So pag ingon nga son, nag-refer siya sa pagkadius ni Kristo. So, kung ngayon ta nga pagka-Dios ni Kristo, kuan, dili siya pwede nga mahimong tao, Dios man siya. Mm-hmm. So, sa unsa man nga paagi, aron mahimo siyang tao, kinahanglan nga i-anak siya.
0: I-anak siya.
1: Pinaagi sa taguangkan sa usa ka tao.
0: Sa usa ka babae.
1: Sa usa ka babae. Mm-hmm. Muna nga niingon si Isaiah nga, alang kanato ang usa ka bata matao.
0: So, mao na yung formula nga itong makaplagan diya sa mga kamaturan nga ito ang ipamatudan karon nga si Kristo ayon ta moingon ta nga si Kristo tao, moingon po ta si Kristo Dios. Sa gitawag og
1: theanthropic
0: nature. Okay. So, padayon ta gusto no? Ato away na ta direk mga kuan ato dere. So, Roberto Ubas, okay Pastor Roberto Ubas, Dias Pagadian City. Okay. Good morning, Pastor. God bless. Salamat kayo, Pastor Roberto Ubas. Nga naminaw ng sunod ka na to. Mian, good morning, Pastor. Happy Sunday morning. Also, happy Father's Day
1: to all dad.
0: Okay. Tanan nga mga listeners na to, followers na to. Nilin, okay. Nimuha ni
1: Ante Gaga.
0: Ante ni mo, okay.
1: Mayong buntag, Ante. Good morning, Pastor ug Brother Jade. Happy Father's Day sa tanan. Papa diha. Labi na jud sa akong papa Tasyo nga pirmi na minaw karon. Okay, maayong buntag tatay.
0: Okay. Atong hibaluan nga kon may unta og amahan, no, kay ta we believe that God is the father, no? Kini magong amahan maigsoon. Nahimo siyang amahan tungod kay dunay anak. Ano sa makamahimong amahan og kay anak, no? Oh. So sa diyan nagpakatao si Kristo, nahimo gyud nga amahan siya, no? O niya, atong may buwan nga ang pulong kining father, mga kaigsoonan, itawag na nila diya o mao si Jehovah, no? Si Jehovah. Kung makaplagan nga kini si Jehovah in the Old Testament, makaplagan gyud nato nga siya gyud maoy Dios nga giila sa Israel, Jehovah, no? Umitaw na nga ang dunay mga pangalan sa Dios dire, pito ni ka mga pangalan sa Dios, mga kaigsoonan, no? Ato ang isgutan ni usa man kay kini mag pagtuonan to karon, no? Atong pagtuon karon broad kay ni lapad kay ni atong pagtuon karon kini nga topic kay magsugod ni sa ngalan sa amahan si Jehova, no? Dai paingon ni Christ, mo na nga taas kayo nato ni nga pagtuon nato, mga argument nato karon, no? So karon focus ta diha sa ato ang gitawag og deity of Christ kay mao man ang atong topic, pero ato ning sugdan unos tanan sa pag-ila kung kinsa ni si Jehovah, no? Ayon dere pito ni ka mga pangalan ni Jehovah, Jehovah titles, no, mga titulo, Jehovah Jireh, Jehovah Rapika, Jehovah Shalom, Jehovah Sidkeno, Jehovah Shama, Jehovah Ra'a o Jehovah Nisi. Mao ni ang mga titles, no, gitawag sa Old Testament, no? Kini may mga kahulugan ni siya, dunay mga meaning ani, Jehovah Jireh, Jehovah Rapika, okay, Rapika, Jehovah Shalom, Jehovah Sidkeno, o Jehovah Shama, Jehovah Ra'a o Jehovah Nisi. Kini nga mga titles, mga kaisunan sa Old Testament, gikan kini sa Greek o Hebrew, mga kaisunan, nga dunay mga kahulugan. So mag-ingon tag Jehovah, kini nga pangalan sa Dios diha makita nato sa Old Testament. Pero pag-abot na sa New Testament, di na pud ka kabasa og Jehovah, di ba? Di na ta kabasa og Jehovah nga naman. Tungod kay ang Jehovah dinha nga gipadayag sa Old Testament, maura pud siya si Kristo diha sa New Testament, si Jesus Christ. Nga naman, usa ra man mao nangingon sa Juan G30, Pastor. Juan G30, nagingon siya, and I and my father are one. So usara gyud sila.
1: Usara.
0: So mamayon ta karon nga daghang Dios, usara, pero naglungtad diya sa tulo ka
1: persona.
0: Amahan, anak o Espiritu Santo. Nabay mabasa, Pastor?
1: Nga
0: pulong Trinity? Wala.
1: Wala, pero si John, ningon si John sa kuan. 1 John chapter 5 verse 7.
0: Mm-hmm.
1: 1 John 5:7.
0: Okay.
1: Tumusahon dire.
0: First John 5:7.
1: John 5. Pero ari nato basahon sa English, Pastor, kay
0: okay.
1: Sa Bisaya. Lahi siya.
0: Mm-hmm.
1: So atong basahon dire sa Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 7 sa King James Version. Mm-hmm. Ingon siya nga, for there are three that bear record in heaven.
0: Mm-hmm.
1: Doon ako na itulo na nagdala o record na ay record ya sa langit. Matod pa dire.
0: Okay.
1: The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are
0: one.
1: Walay Trinity, pero ang Biblia nagpamatuod niya may Trinidad.
0: Okay, Trinidad. Okay, na pag-udri po si Pastor sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, ano dere ha? Mone mga prop, mga igsoon, nga magpamatuod ka na to, matuod pa niya din. Busa sa inyong paglakaw, sa inyong pagpanglakaw, himo ang mga tinunan ang tanang kanasuran, nga magbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, o sa ngalan sa Espiritu Santo. Nagi na itulo dire nga magpamatuod ka nato nga God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
1: Bisan sa kuan pastor, bisan sa pagbuhat sa Dios sa tao.
0: Hmm.
1: Ningon siya nga buhato nato ang tao sama sa atong dagway.
0: Magisgot gani nato pastor, plural na siya.
1: Oh. Magisgot gani ta, buhaton ta nato.
0: Plural.
1: Ko na siya.
0: Na siya kauban.
1: Na siya ay kauban. Pero daghan pud kaayo nga mga nagtuon sa Biblia nga moingon sila nga ang kauban kuno sa Dios adtong panahona
0: mga anghel.
1: Mga anghel. Pero we are kuan man mga binuhat man ta sama sa dagway sa Dios.
0: So mga anghel binuhat pud to.
1: So binuhat. Pero dili sama sa dagway sa Dios. Kita man maoy gihimo sama sa dagway sa Dios.
0: So ang pulong nato din ha nagrepresent kana mahitungod sa iyang Trinidad, Trinidad sa ilang pagkatulo.
1: Oh.
0: Ang iyang pagka amahan nga mao si Jehova, o ang pagkanak mao si Kristo, o ang Espiritu Santo nga mao mabita tong imong wali ditong miaging mga Domingo pastor katong ang Dios mao ang Dios amahan may nagplano.
1: Ang
0: anak mao inag
1: buhat.
0: Buhat. And then ang Espiritu Santo
1: mao inag pamatuod.
0: Pamatuod.
1: Oh. Kay kuan man ning diha sa ato ang kaluwasan naglangkob ang pagka-Dios. Nagbuha nag-cooperate ang pagka-Dios. Kay dili man ta makaangkon og kaluwasan kung si Kristo ra sa iyahang kaugalingon mo inianhi sa kalibutan. Plano to siya sa Amahan. And then ang atong kaluwasan bisan og nagpakamatay dito si Kristo kung wala to siya pamatud isa espiritu. Muna siya giingon nila nga mawala ang ato ang kaluwasan. Pero naman tayo gitawag og the doctrine of eternal security. Once nga makaangkon ta sa kaluwasan, pinaagi sa atong pagtuo sa iyahang gibuhat, nga siya nagpakamatay, gilubong og nabanhaw, ang espiritu mo silyo to siya sa ato.
0: Okay. So mga kaisunan ko sa Ginoo, nga no nga magapamatuod ta nga si Kristo, Dios siya, tungod kay usa sa mga kamatuoran nga atong makaplagan din sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 23, na atong basahon na yun. Ingon siya din. Tanawa usa ka ulay magsabak o manganak sa usa ka bata nga lalaki o ang iya ngalan tawgon o Emmanuel. Kining pulong nga Emmanuel gikan ni sa Greek nga Emmanuel, onya nagkahulugan kini nga God with us, ang Dios kauban nato. So kinsa man ni karong Dios nga nakikauban sa mga tao? Ato mao na ang usa ka argumento nga kung si Kristo dili Dios, wa may lain nga gikan sa Emmanuel nga pangalan Emmanuel. Nga ang kahulugan mo ang Diyos kauban nato, walay laing Diyos nga kauban, mao si Kristo. So buti pasabot, nga kining Kristo nga gikan sa pulong Emmanuel nga Diyos nga nakikauban ka nato, mao way duha-duha, kining bata nga nataw gikan sa ulay nga babay. So mga kaigsunan ko sa Ginoo, mao ni usas sa mga kamatuoran nga dili nato malalis, tanaw nato ha, tanaw nato. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, another nga verse na to, nga to ang pagbasahon, mga kaigsunan. Naingon siya din, hey. Sa sinugdan mao ang pulong, o ang pulong uban sa Dios, o ang pulong Dios. Nana din siya makita na to. Nga, why duha-duha, katong sa sinugdanan nga mo ang pulong, unya ang pulong, matod pa din, hey, uban sa Dios o ang Dios
1: Ug ang pulong Dios.
0: Ug ang pulong nahimo nga Dios.
1: Dili nga nahimo, Sir. Dios gyud siya.
0: Dios gyud siya. Okay, tanaw na to ha. Sa Juan 1:14,
1: nahimong tao.
0: Naana po dire nga ingon siya dinhi, ingon siya sa Juan 1:1, sa sinugdan mo ang pulong, ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong. Karon pag ingon dire sa Juan 1:14, ang pulong na usab siya, ang pulong nahimong tao og mipuyo uban ka nato og atong nakita ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat gikan sa Amahan, ingon nga bugtong anak puno sa grasya og sa kamatuoran.
1: Diha pa lang daan nagpamatuod na nga si Kristo Dios siya.
0: Dios siya.
1: Pero dili po nato ikalalis nga si Kristo tao.
0: Tao siya.
1: Tao gid siya. Kay nganuan si Kristo gigutom. Si Kristo namatay.
0: Si Kristo
1: giuhaw. Mihilak pagil siya. So nagposes siya, Pastor, og kanang gitawag nato og
0: tawhanon nga kinaiya.
1: Tawhanon nga kalag. Kana bitong gitawag nato og earthly soul. Mubati siya.
0: Mubati siya.
1: Kay matod pa ang tao do naman say tulo. Do na say lawas, do na say kalag, do na say espiritu.
0: Espiritu.
1: Nga ang kalag muna siya tong pagbati. So si Kristo nasa'y gitawag og tawhanon nga kalag. Mubati siya. Pero ang iyang pagkatawhanon wala nakaapikto sa iyahang pagka-Dios.
0: Okay.
1: Dios na siya daan.
0: Dios na siya daan.
1: Dios na siya. Nagpakatawo ra siya. Iyaharang gihukas ang iyahang pagka-Dios.
0: Okay. Ma'am Jenny Day, De Los Niños Quirante. Good morning, everyone. Mga pastor, happy Sunday. Okay. Then, Ma'am Rinalyn, Asibis Kajente Rivante. Good morning, Pastor. Happy Sunday and God bless you. Especially sa mga listeners o nag-follow sa maong programa Oras sa Gracia. Salamat kayo, Ma'am Rinalyn diha sa
1: La Libertad.
0: La Libertad, no? Okay. So, ikaw na naman, kaysunan ang itong pagpamator. Kung ito pong lantawan ang 1 Timoteo Kapitulo 1, Versikulo 15, walay duha-duha din na itong makaplagan kung unsa si Kristo. Kita naman ito, ha? 1 Timoteo Kapitulo 1, Versikulo 15. Nagsulti siya din. Basa ron. Basa ron. 1 Timoteo 1:15, dara. Kasaligan ang pulong ug takos nga pagadawaton nga sa hingpit nga si Kristo Hesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasala. So, kinsa man ang Kristo nga mianhi sa kalibutan? Mao kining Kristo nga natawo sa sukababay nga gitawag siya og Emmanuel. Unya gitawag po siya sa Juan 1:1 nga
1: pulong
0: Dios. Nga nahimong tao
1: mipuyo
0: dinhi sa kalibutan kauban nato. So, sa to pa mga kasunan ko sa Ginoo, why duha-duha nga kining Kristo nga atong giingon karon nga siya mao ang Dios, dili pud pwede nga atong himuon siya nga tao lang, dili pud nato pwede nga himuon nga siya gamay nga Dios. Kaya nga no, mismo si Apostol Pablo, labaw pa manin nato si Apostol Pablo. O nga no man, kasi siya may apostol sa mga hintel. Pero ngayon si Apostol Pablo, Tito 2:13, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglawom ang pagpadayag ni Kristo Jesus nga atong
1: dakong
0: Dios, wa magsulti siya gamay
1: lawas nya kung mayon po ta nga si Kristo tao. Kung tao lang man di ay si Kristo, so wala may tao nga magpakamatay aron makaangkon ta og kaluwasan. So diha pa lang daan ato anang masabtan nga si Kristo. Sa giingon ni Pastor kaganiha nga dili siya ordinary nga
0: tao.
1: Nagpakatawo ra siya. Gihukas ra niya ang iyahang pagka Dios. Kay dili man ta makaangkon og kaluwasan gawas kung walay pag-ula sa dugo. Unya dili man ta pwede nga makabayad sa atoang sala kay makasasala naman ta daan. So kinahanglan nga si Kristo mao'y magpakamatay aron makaangkon ta og kapasayloan pinaagi sa iyahang dugo. Kay ang dugo ni Kristo precious man to siya. Bililhon man to siya. Kay nganuman si Kristo dili man makasasala. Nisul obras siya sa dagway sa tao ingon nga usa ka makasasala. Pero Dios gyud siya.
0: Okay. So sunod-sunod na ito ang kanbasa, no? Ito basa, ne? Ma'am Lia Saragusa. Okay. Good morning, Pastor. Happy Father's Day. Salamat kayo, ma'am. Diya sa munag lumagitin ni siya karon, si Ma'am Lia Saragusa. Okay. Brother Marlo Galambao. Okay. Naka-view na ito karon. Mayong buntag ka na itong tanan. Ang Diyos magapanalangin sa mga magbubuhat nga magabuhat sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Okay, salamat kayo, Brother Marlo Galambao, sir. May buntag diha sa naani siya sa Sambuanga, Sibugay. Okay. Usa ni sa mga igsuon na ito nga taga-kuan ni siya, taga-Buhol ni siya, no? Mga pamilya Galambao, ubay-ubay na yung mga Galambao diha sa Buhol, no? Okay, salamat kayo, sir. Nausahay mo ang pag-view ka na ito. Okay. Crewway break. Usa na ito ni ka igsuon na ni siya sa Davao, no? Okay. Good morning, Tio, Pastor. Pagumangko na ko ni. Happy Father's Day. Salamat kayo, ma'am. O salamat usab diya. Mga Biker family diya. Okay, Marlo Galambao. Happy Father's Day. Kaninyong duha, Pastor. Okay, ning akong kauban, sir, dili pa ni Father, no? Dili pa ni Father. Ako mo'y Father, no? Salamat kayo. Okay. Ito ang kauban karon, single pa ni siya. So, salamat kayo, Igsoon, o Sir Marlo, diha sa Sambuanga, Sibugay. Okay. Padayon natong comment, no? Bye-bye tag mga kauban karon, mga listeners o followers nato sa itong Facebook. So, sa mga kamatuoran, Pastor, ang argumento nga gikuha bitaw ni sa uban, kining argumento diri sa Ezekiel Kapitulo 28, nga ilan ang ipamatudan nga si Kristo tao ra, tungod kay nagpamatuod magyud ni o kanabang tao. Ngayon sa din sa, ato ni basaw na, sa Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2, no? Versikulo 2. Nagyan sa din versikulo 2, no, sa Ezekiel Kapitulo 28. Okay, yun siya din eh. Ako naglingkod sa lingkuranan sa mga Diyos sa taliwala sa kadagatan, bisan pa ni Ana, ikaw tao lamang. Okay, tanaw ha. Bisan pa ni Ana, ikaw tao lamang ug dili Diyos. Mauna yung usa ka mga argument nga gigamit nila, Pastor, nga matod pa nila si Kristo tao ra gyud, dili Dios, kay mao ni pamatuod. Pero now, nganong maingon ta nga kini nga bersikulo wala ni nagtumong mahitungod ni Kristo? Kun dili ka kini nga bersikulo nagtumong sa usa ka tawo nga mao ang hari sa Tiro.
1: Oh, kinsa man tay hari sa Tiro?
0: Okay. Tawo man to siya nga naghari sa Tiro. Okay, tulad tawo na to, no? Bersikulo 28, Kapitulo 28, versikulo 1, siya, ang pulong sa Ginoo midangat kanako, anak sa tao. Okay, yung anak sa tao, mao ni ang hari sa Tiro. Yun siya din, eh. Sultihi ang Pangulo sa Tiro. Mao kini ang ingon sa Ginoong Diyos. Kusato pa, si Tiro nga anak sa tao, gihatagan og mga katungod sa pagsulti ngadto sa siyudad sa Tiro. Okay. Tiro nga diin siya matod pa niya mao kini ang giingon sa Ginoong Diyos tungod kay ang imong kasing-kasing mapahitas-on ug ikaw miingon ako usa ka Diyos. Mao mo tong tawhana na, Pastor, kung nagpamatuod nga siya Diyos, murag Diyos Diyos siya atong panahon na ba hari sa Tiro. Pero ang komentaryo sa mga taga Tiro in siya matod pa, bisan pa na ikaw tao lamang ug dili Diyos, ayaw paghinari-ari, ayaw pagbuot-buot, kay tao ra ka. So, ang ilang pagtuo sa mga taga-Tiro, wala lang nilang giila nga Diyos, si Jehova.
1: So, directly, kana nga verse, wala na siya naghisgot ni Christ.
0: Ni Christ.
1: Wala, naghisgot na siya sa Pangulo sa Tiro.
0: Sa Tiro.
1: Kay, kung arita ni Kristo, daghan nga mga bersikulo nga nagpamatuod na si Kristo Diyos siya.

0: Morning, Pastor. From Pastor Sabuhol, Grace Gospel Church of Christ. Okay, natay mga igsoon nga nagpaminaw ka nato karon, no? Brother Dario Tadli, yeah, Sabuhol. Okay, good morning, yes, to mga taga Buhol, no? Salamat sa imong pag-view, pag-watch nato ka nato. Chiri Garol. Okay, good morning, Pastor. Happy
1: Sunday.
0: Sunday. Salamat, Diyod. Si Sister Chiri Garol. Okay. Then,
1: Joel
0: Palata, good morning, Pastor Yoyas F. Elentorio. Maayong aga dira Sir Joel dira sa Barangay Tanawan, Kabangkalan City. Isa ni sa mga executive assistant ni Mayor Miranda dira sa Kabangkalan City. Okay. Sir Joel, maayong aga dira, no? Kagabay ang ginaugin magapakabayo sa imo man dira, no? Okay. So mga igsoon ko nanak, kanindot ang atong pagpamahayag mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo tungod kay ang Biblia gayod nagapahayag kanaw to mahitungod sa ihang kahibulungan. Ano may utag kahibulungan tungod kay ang Dios nga amahan kani atong amo si Jehova nagpakatawo siya aron maila nato dinhi sa kalibutan sa mga katawhan nga mao ni ang Dios nga kauban nato. Oh. Nga gikan sa taguanggan sa kababay nga nahimugso ingon nga mao'y magaluwas sa katawhan nga mga makasasala. Manon sa atong kaluwasan, Pastor, lambigit yun din ha ang personalidad ni Christ sa kaluwasan na to. Tungkol kay siya man ang nagbuhat sa atong kaluwasan. Nabitaw ko'y gika kung bitaw, Pastor, ba? Gika sharing atong yagisimana. Nga matod pa niya, siya, Pastor, kinahanglan kita magbuhat, kay matod pa niya, patay ang atong pagtuog, walay buhat. Ato, manggong hubaron maigsoon, ato nang sulbaron na, kung magsisiguta og physical na to nga mga pagpaningkamot ng kalibutan na, dili wadu na to ang atong pagtuog na. Ha? Magbuhat po ta. Kay kung magbuhat ta nga walay pagtuo uban sa panalangin sa Ginoo, ngayon ta, ang atong pagpaningkamot way mahimo. Managing niya, patay ang atong pagtuo, walay mga buhat. So magbuhat yun ta. Dili pwede nga ang atong pamahaw pa niyo ito panihapon mo abot na o magbisan pag magligid-ligid at tas banig. Dili. Dapat yun nga magpasingo ta.
1: Maningkamot.
0: Maningkamot yun ta.
1: Kaya si Apostle Pablo gani, nag-encourage man sa ato, ningon siya nga, ayaw ka mo sa panagkataka sa pagbuhat o mahayo. Kaysa nahaigo nga panahon, kamo mag-aani kung kamo dili magkaluya.
0: So dili gyud ta ingon nga magkaluya. Pero ang tinuod na, sa kaluwasan, sa atong kalag, dili pwede nga kita mo'y magbuhat, ana. Kaya nga naman, ang balang kasulatan, matod pa sa Isaiah chapter 56 man na siya nga, ang atong mga mabuhay, mga mayong buhat, trapuran nito ba si Ginoo? So sa ito pa, kung ang atong mga maayong nabuhat, pinakamaayo na ito, daigong ito sa mga tao, pero tubangan sa Diyos, trapuro din. Eh. Walay bili. Kung atong itandi na sa gibuhat ni Kristo sa cross Calvario, pinagi sa atong sala sa pagluwas ka na ito, na kita makasala, wa na'y makakumpira itong yung gibuhat na ito. Muna, yun ang episode 2:8, tungod sa grasya, nangalawas ta pinaagi sa atong pagtuo. Sa kaluwasan nato na, when it comes to our salvation, dili nato mabuhat ang kaluwasan. Pero gibuhat ni Kristo, kay si Kristo wala man miyanhi sa pagbungkag sa kasuguan kundi dili sa pagtuman ni ini. So unsa may ang gituman? Unas tanan, ang dili matuman sa tao sa kasuguan gituman ni Kristo labi na sa iyang kamatayon sa cross Calvario. Nga mao ang atong kaluwasan. Busa, pinaagi sa atong pagtuo kaniya nakabatunta o kaluwasan ni anang grasya nga gihatag kanato.
1: Daghan magkaayo nga mga arguments anak usor okay. Moingon si Santiago na mahimo gyud niya patay ang ato ang pagtuo kung walay buhat. Mahimo pud niya patay ang ato ang buhat kung walay pagtuo. Pero kinahanglan nga ato ang masabdan sa simple nga paagi. Kinahanglan nga kabalutang mo differentiate og unsa ang buhat og unsa ang kaluwasan. Kay kanang tao bitaw nga naghago Diha sa Romans chapter 4 verse 4 hangtod sa 5. Gisulti gyud ni Apostol Pablo, gihatagan gini ang kalahian ang tao nga nagbuhat ug ang tao nga nagtuo.
0: Mm-hmm.
1: So kung panang litron mamuota. Mm. Mamuota pastor.
0: Mm.
1: Unsa man tong gihatag sa atoa? Sweldo to siya or hatag?
0: Mm.
1: So sweldo to siya kay
0: gihaguan man.
1: Gihaguan man ato.
0: Mm.
1: So suhol to siya.
0: Mm.
1: So kung magisugot dai tag binuhatan, ang atoa ra gud ang maangkon sa ato ang binuhatan, dili gud kaluwasan.
0: Mm.
1: Unsa ra man di ay? Suhol ra to siya.
0: Suhol.
1: Unya ang atong kaluwasan di man siya suhol.
0: Mm.
1: Gasa man siya. So kung mayon tagasa, dili siya hinaguan.
0: Mm.
1: Kung mayon kay tag grace, tanan nga mga buta nga naa sa atoa nga wala nato haguing, muna siya grace.
0: Mm.
1: Muna siya grace. Butang natog pananglit kanang mo palit tag ginamos.
0: Mm.
1: Palit tag ginamos, pakapinanta og sabaw.
0: Mm.
1: Pero kung wala ta pakapinig sana, dili ta magpasalamat.
0: Mm.
1: Subot pa sabot, nalipay ta atong gipakapinra nga sanaw kaysa ginamos nga atong gipalit. So kung mayon tagkaluwasan, ang ato ang kaluwasan, dili na siya bunga sa atong binuhatan.
0: Dili bunga sa atong pagpaningkamot.
1: Dili bunga sa atong pagpaningkamot. Kaya ang bunga sa atong pagpaningkamot, kuan raman? Suhol. Unya, kaya ang ato ang kaluwasan, di man suhol, gasa man. So ang pagadawaton dahil sa atong binuhatan, suhol rato siya. Pero ang atong kaluwasan, gasa. So kay gasa man siya, sa unsa man nga paagi nato siya ma-accept ang gasa, pinaagi sa ato ang pagtuo.
0: So ingon ana magsuon, kaabot din ha tungod kay usama na sa mga argumento nagsuka diha sa gibuhat ni Kristo sa Cruz Calvario. So kaano nga ingon ta nga si Kristo doon ay kabahin sa kaluwasan nato tungod kay walay laing nagbuhat sa atong kaluwasan si Kristo ra. Okay.
1: Pero,
0: so ato ni basahon basta no. Okay. Joseph Ilentorio, ang tao nga si Kristo, Jesus, si, ang tao nga si Hesus Kristo. Okay, mauna, magkakisunan. Okay? So, Errol Haber, Pastor Errol Haber, good morning, Pastor. Happy Sunday. God bless more power. Okay, salamat. Charlito Digitos, Charlita Digitos, okay? God bless. Pastor, happy Sunday. Salamat.
1: Yeah.
0: So, mga ikson, matuta sa ito ang reflection sa ito. Ubay-ubay na ito mga viewers karon, mga ison, kasi, you know.